0: in-divert ini pakadto sa Jeddah. Samtang suno sa International Organization for Migration, kapin 200,000 na katawo ang napilitan magbakwit bangod sa nagapadayon nga paglala sang away sa Yemen. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nasalbar sang Nigerian police ang 20 ka mga graduates nga ginbihag sang mga armado samtang nagabiyahe para sa National Youth Service Corps o NYSC program sa Southeast Nigeria. Suno sa kapulisan, nakitaan kag nasalbar ang grupo sa Amakohaya Ubi sa Imo State matapos ang padayon nga search and rescue operations. Ginbihag ang mga graduates sang Oktubre 1 samtang nagabiyahe sa duha ka bus pakadto sa ila orientation camp sa Abia kag Akwa Ibom. Ginpaidalom sila sa medical evaluation kag ginhatagan sang pag-atipan matapos na salbar. Wala pa ginpahig sa mga otoridad kung may ginbayad nga ransom o kung may naarestar sa mga sospek. Ang insidente nagdugang sang kabalaka sa kidnapping kag siguridad sa mga dalan sa Southeast Nigeria. Amayad to ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan dari sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon dari lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral,
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansang Pilipinas.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Biyernes dira sa imo abyan. Welcome ka diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jesse Dos DXKI. Kaupod sa gihapon ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Updan ka asta lawig-lawig gid ang updan ay ta ba? Din pa kagina sa balitaan. Asta kita alas 9:30. Oo, malawig-lawig sa bunga Friday. Okay, later. Talakayan kita din, tagaan man natin ligwang aton nga trivia time upod kay Pastor Alex. And feel free lang mag-connect din sa aton programa. Let us know nga nag-tune in na ikaw. Sa radyo ba? O, pwede ka mag-message din 0963-180-1469. Okay na ba ang signal naton dira? Loud and clear ba ang DXKI? Oo, message nyo kami dari sa aton number o kon dara sa aton na Facebook. I-PM nyo lang kami dari no, via 1062DXKI-FEBC Radio or mag-connect lang daa sa aton na FB Live. Haling kaginas ang aga. Si Pastor Alex wala ta nakaupod sa daybreak kay inaubos siya. Pag-pray nyo si Pastor Alex for healing gid, no? Sa iyang pinabatsyag. Si buboy ko man ganitong bata ko ginaubo man. Itong ligad adlaw pa. No? Sa Lunes nag-umpisa. Ano Martes ko nabatian? Karon no, ang mga masami nga mga health conditions tungod kay kalit lang may mga pag-ulan, mainit, pag-aga, pwede kay mag-ulan naman. So, adjust man lawas nato. So, alalay lang. Pag-pray natin si Pastor Alex. Kabay makaupod na natin siya sa Lunes. Paayo dara, Pastor Alex. Hello kay Tristan. Mayang aga, Miga Joy. Siling niya dari nag-message kid sa aton nga FB Live. Thank you, Tristan, for always tuning in. Shout out sa mga friends ta. Dara sa Tampakan. And ay Kuya Ed, dira kag Ate Janet. And Permina nakatutok sa DXKI. Amumanda kay Nanay Linda sa Monte, Katakutan Families. Sis Payen, good morning da sa inyo ni Engineer Valmay kag Ate Lu sa Roca Family. Kay Ate Merly sa Hospital Family. Ma'am Bona, good morning dira ma'am. And kay Nanay Ninang Pina, Cesar Family, kay tatay Ninong Gregman. Sila man sila sa Tampakan. Kita Ninang Nurse, Tito Ninong Doy, dala man sa Tampakan. Kita nay kamo, Tita Ninang ni Pastor Joseph itong nagligad, kaya dira itong ilang training gin-conduct. Subong sa Santo Niño naman sila. Sako ang libot. Sang taga-provincial social welfare office na mga programa ginapatuman ng aton nga provincial government sa Tagsakabanwa. Nag-say amen man si Sis Heidi sa Lanada Villanueva family. Mayad-ayad nga pagpamati sa mga earlier programs naton ina nga nabatian. Again, isa na lang ginato ng aton nga streaming via Facebook or live program sa aga. So, butang dara ni Kuya Don 1062DXKI morning programs. Yan. So, amo lang na ang inyong pangitaon da sa FB, tuloy-tuloy na yan para diretso man ang pagpamati mo. Okay, acknowledge ko ano yung mga friends ta nga nag-connect sa mga early morning programs naton. Sis Eileen sa Balintongog Family, Brother Jacob dira sa Thailand, Sis Amelia sa Amagin Family, Sis Zel sa Custodio Family, Ati Beatrice sa Consad Family, Ati Jo sa Olarte Family. Yan. Kag si Nanay Delia sa Tomas Family, updanay kami sa Halintong Huwebes hasta weekend ni Ati Del, Nanay Delia, sa Hagay nga ministry. Yan. Very active man, no? Si Ati Delia. Pag-upod na ito na kada, ay Ati Delia, si Ati Mary Del, gali. Si Nanay Delia ang iyang mother. Yan. Hello kay Sis Bevelyn, Sis Lenny, sa Babas Funticha family, amo man sa Hilawas family. Kag kay Brother Bebot, Villanueva family. Amo nang mga friends ta nga nag-connect diri sa aton program early kagina pa, naka-tune in na. Hello Mandra Kanday, Miga Queenie, kag Miga Irene sa Norala. Ngayon ayad nga pagpamati dira sa inyo, mga ma'am. Arat na guro sa school. Kay back to school naman laban, no? Aton mga estudyante, kahapon holiday diri sa Coronadal. Kabay nakabuktaw ang mga nagpulaw. Ari na aton nga, una nga segment ang Pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon, ipadayon ta ang aton topic kahapon. Nanungod sa end time warnings, no, kag reminder sang pulong sang Ginoo about the second coming of the Lord Jesus. Hambang sa aton Ginoong Hesus sa Mateo o Matthew 24:42, "Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come." Sa hiligay nun, Mateo 24:42, "Gani, magbantay ka mo kay wala ka mo kahibalo kung saan o mag-abot ang inyo Ginoo." Very clear ang Bible, ang pulong sang Diyos, nanungod sa pagbalik-liwat sa aton Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mismo, ginaliwat-liwat niya gid ni sa iyang mga pagtudlo nga nag-promise siya to come back. And ang paghulat naton sa pagbalik-liwat sa aton Ginoong Hesus is not passive waiting. It is faithful living. So, are, i-share ko sa inyo ang pila sa mga butang na ginambal sang Bible nga dapat himuon sang isa ka sumulunod ni Kristo. Una, stay awake and spiritually alert. Amuning hambal dari sa verse naton. Inaliwat-liwat gid ni sa aton Ginoong Hesus sa iya mga disciples, sa iya mga followers, sa aton man, to watch and be ready. Tungod, hindi naton balaan kung saan ugid siya mag-abot. Wala niya ginambal nga daan nga amuni nga adlaw mag-abot ako, o amuni nga tuig mag-abot ako. No, ginklaro ni Jesus nga wala na ginpahayag sa aton when exactly, no, ang iya pagbalik. Pero sigurado, gani, inaawhag kita to watch and be ready. Keep watch. Ang botsilingon sang pagiging watchful is maintaining our relationship with God rather than becoming spiritually careless. So, kumusta ang relasyon mo sa Ginoo? Nagadalom pagid bala? Nagagut pa bala ang imong kaangtanan sa Ginoo? Through the years, nagiging intimate ba ang relationship mo kay Lord? Mas kilala mo ba siya, no, sa pagdugay sang mga panahon, no, nga ikaw nagasunod sa iya? Kaduha, live holy and godly lives. Si Apostle Peter, in-connect niya ang waiting with how we live, no? Samtang ginahulat nato ang pagbalik-liwat ni Kristo, paano bala kita nagakinabuhi? Hambalya diri sa 2 Peter 3:11 to 12, "You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming." Yan. Ang expectation sa pagbalik sa aton Ginoong Hesus should motivate us to turn away from sin, pursue holiness, and honor God in our daily lives. Kaya basang Bible, without holiness, no one can see God. No? So, magtalikod sa kasalanan, i-pursue ang holiness kag i-honor ang Ginoo sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ikatatlo, keep doing the work God has given you. Ano man ang assignment mo nga ginhatag ni Lord. Like sa amon dere, sa DXKI, ang assignment namon ipahayag ang mensahe sang kaluwasan agi kay Kristo Jesus sa radyo kag sa online, no? Through any media, no? So ikaw, ano naman ang assignment mo kung teacher ka? Ipahayag mo si Kristo sa imo mga estudyante. Kung negosyante ka, ipahayag mo si Kristo sa imo mga kliyente. Kung doktor ka, ipahayag mo si Kristo sa imo mga pasyente. So kung ano man ang assignment mo subong, platform mo ina para ipakilala si Kristo sa mga tao nga imo makasalamuha. So keep doing the work God has given you. Sa mga parables ni Jesus, kin-emphasize niya ang iyang mga
servants should be found faithfully working when He returns. No, sa pagbalik ni Kristo, masapuan kabala nagapamuhat para sa iya. In Matthew 24:45-46, Jesus describes the blessed servant as the one whom the master finds doing his job when he returns. Kaya amalya, gin-commend niya ang ini nga servant as good and faithful servant, no? Hambal ni Paul, always give yourselves fully to the work of the Lord. No, hindi one half, hindi 99%, kundi full. No, give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. No, ligid sayang ang pagpangalagad naton sa Ginoo. May eternal value inaabyan. Hambal sang 1 Corinthians 15:58. So don't just wait for Jesus, serve Jesus today and every day. Ang pinakaimportante nga role naton tagsa-tagsa nga tumuloon ni Kristo is to share the gospel. Jesus said the gospel would be proclaimed to the nations before the end. So, isa na kapalatandaan, no? Dapat mapahayag ang mayong balita, ang kaluwasan, nga paagi kay Kristo sa bugos nga kalibutan. Yan, sa Matthew 24:14 naman nato na mabasa. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. And ini naghatag sa church sang enormous mission. Dako ang mission naton while we wait. To tell people about Jesus Christ and call people to repentance and faith in Him. Kalima, love one another. As the return of Christ approaches, kita nga mga Kristiyano,

love and good deeds, encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amo na ang pagpahayag sang gugma, no? Pag encourage sa isa kag isa hasta sa pagbalik ni Kristo. So while waiting, encourage your brothers and sisters in Christ, forgive, serve, and build one another up. No, may mo nato in the context ng church community, di ba, no? Kaga sa pagtililipon sa mga magulutod na kay Kristo. Kaanom, don't be deceived. May mga end time teachings nga mga false prophet ang nagapahayag, no? Kaya hindi magpati-pati dayon nga may ginatalana sila nga mga date, di ba, no? So may mga false prophet nga magtuhaw hambal ni Kristo, nagapatalang, no? Mga false teachers, deception, no? Nagaklaim sa mga bagay-bagay about the timing of Christ's return. Hindi kita magpadala sa ila. Jesus begins his end times discourse with this sa Matthew 24:4, "Watch out that no one deceives you." Si Apostle Paul man nag-warning about deception sa 2 Thessalonians 2:1-3. Amo na nga, kita nga mga Kristohanon should remain grounded in scripture. Basahagid ang Biblia, ang pulong sang Diyos, kay ara dira ang kamatuuran. Rather than chasing every prophecy, mga prediction, mga headline, mga date dira. So, back to the Bible gid. Ikapito. Wow, isang kaing naman ang pabalon ni Miga Joy. Sabagay, hasta man talas 9, imidya, sige lang. Para balon mo na ni hasta Sabado Domingo. Ikapito, persevere when life is difficult. Wala, nag-promise si Jesus ha, sang hapos nga kabuhi. No? Wala siya nag-promise nga waiting would always be easy. Hambal niya sa Matthew 24:13, "The one who stands firm to the end will be saved." Ang magalahutay, no? Mabalaan mo gid nga ikaw luwas na kay maglahutay ka gid kay si Kristo mismo ang maglahutay sa imo, no? Kung ara gid si Kristo sa kabuhi mo, sigurado makalahutay ka gid, no? Kay siya gid ang maga-enable sa imo. And sa Revelation, Book of Revelation, repeatedly, liwat-liwat, nagapanawagan ang Diyos sa mga katauhan to patiently endure, to be faithful till the end. Ang question isn't simply, do I believe Jesus is coming? Ang pamangkot man amuni, will I remain faithful to Him until He comes? Kawalo, live with hope, not fear. So, hindi pag pabaiing ang kadlok da maghari sa imo nga kabuhi. Focus ka sa cross, focus ka sa promise ni Jesus. Live with hope. Tungod kay Kristo, mayra ka living hope. No, ang second coming amo nang ultimate good news para sa tanan nga mga tumuluo, no? Ang gospel nagumpisa sa pagkari sa aton Ginoong Hesus sa aton kalibutan, no? Nagkinabuhi siya diri, no? Nakitaan ang iyang mga miracles, no? Kagang pagset niya sang example kung paano magkinabuhi sang nagministry siya sa sining kalibutan, no? Kag ginhalad niya iyang kabuhi dito sa krus sang Kalbaryo para kita maluwas sa aton mga kasalanan sa penalty of sin, which is death. And ginlubong siya, pero pagkaligad sang tatlo kaadlaw na banhaw, showing us that he conquered death, no? Wala na ang sting of death. He was resurrected to life. Kag kung paano nga na-resurrect si Kristo, amo man ang aton resurrection. Kag nagbalik siya dito sa iya ginhalinan, no? Ang langit, nag-ascend siya sa heaven, pero hambal yaman, magabalik siya liwat. Kung paano siya nagkayab sa langit, makitaan man ang iyang pagbalik in the same manner. So live with hope, no? Amo nang aton gid nga paglaom dira kay Kristo. Hambal gani ni Paul, "Therefore, encourage one another with these words," sa 1 Thessalonians 4:18. Kag ang promise ni Jesus amo ni John 14:3, "I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Diba? So si Jesus ang truth, kag sigurado gid ang iyang promise of His coming.

Alas 8.32 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita dari sa aton iyang programa. Taga-taga naman aton ligwa ang mga public service announcement. Kasi may schedule pagyapon, no? Sang power interruption. Magin pagwa ang Socoteco. Kasi sa Socoteco, subong October, nag-taas ang rate sang kuryente. Gana-gana nyo lang ang paggamit para hindi ka mo makibot. Pag-abot sang bill ninyo, kay daw damo ginakibot sini nga October sang ilang mga bill, no? Okay. Ari ang aton nga mga pahibalo paagi sa action line, idol ong ni Miga Jen.

0: Action Line.
1: Ang Socoteco 1 may arat sang power advisory, may arat sang scheduled power interruption. Sa October 9 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Upper Tinago sang Norala. Maapektuhan man ang Barangay Lam Salome, Lambangan, Cagda Talbab sang Tiboli. Sa October 10 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Bonifacio, Barangay Panay, Santo Niño. Sa October 11 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Baras, Barangay Katipunan, Santo Niño. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation. May ara man sang advisory ang NGCP brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday. Maapektuhan ang Takoro Surala 69 kV TL, partikular ang substation sang Socoteco 1, ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCorp Solar South Cotabato, kag Supreme Power Corporation.
0: Action Line.
1: Ang City Veterinary Office may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Santa Cruz. October 9 sa Bagong Silang kag Ramos. Sa August 13 sa Purok Matibay, Hillside, Tuburan kag Nursery. Sa August 25 sa Purok Romsiville kag Yellow Bell.
0: Action Line.
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1, private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang impormasyon, please contact 0960437713 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangin testa scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots, dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Action Line.
1: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Inisya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards and the DOLE Department Order Number 13, 1998. Para sa dugang impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437713.
0: Action Line.
1: Ang City Government of Coronadal may ara sang road closure alert. Extension sang temporary partial closure para mahatagan ligwa ang restoration work sang KCC Mall of Marbel dira sa two-lane portion sang Posada Street, particular sa dalan sa tunga sang KCC kag Ace sa Zone 2, siyudad sang Coronadal. Umpisa October 1, tub-tub 30, 2026, alas 8 sang gabi, tub-tub alas 5 sang aga.
0: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede ka mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa bug-os Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sang application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sang application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
0: Action! Line!
1: Ang DOH SOC Surgeon may ara sang gina-offer nga wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of A Center Point, Corona del City. From Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. available ang services kaparehas ng blood pressure taking, health promotion, wellness and nutrition services, family planning services, HIV testing and counseling, and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. general consultation with a doctor on duty, immunization, and random blood sugar testing.
0: Action! Line!

0: bisan nagtakop na ang aton nga charter anniversary diri sa siyudad sang Coronadal. May mga ongoing paghihapon nga mga sports activities. Ang bowling tournament ongoing dira sa my EMR Bowling Center. So, mag-umpisa karon alas 10 sang aga. Kasi luyag mo maglantaw. Billiards tournament naman sa bilyaran sang syudad dira sa Barangay Zone 3. Then may football tournament.
1: Action.
0: Sa buwas. Dira sa may South Cotabato Sports Complex, Mindanao Wide. 8 aside football tournament ini siya. Mag-umpisa 7:30 sang aga. So yun, may magpadayon man ang mga ang bowling kag billiards na tomorrow. Pati football tournament sa Monday, Sunday sa South Cotabato Sports Complex. Then magtakop ina sa October 12, no, last day sa billiards tournament is sa October 12. Yan, naman ang last niya activity sang sports event para sa aton nga charter anniversary sa siyudad sang Coronadal.
2: Oras na, Pilipinas!
0: Okay, ready naman ng aton niyang resource person para sa aton nga next segment. Tri kita sa aton talakayan portion. Ang bulan sang Oktubre is Consumer Welfare Month. Kaya amo na ang aton pagatutukan sa aton nga talakayan. Makaupod naton sa pihak linya sang aton telepono ang Acting Assistant Regional Director sang Department of Trade and Industry Region 12, si Ma'am Mary Ann Morales. Good morning, Ma'am Ann.
3: Oo, good morning din, Miga Joy, at sa mga tagapakinig ng DXKI.
0: Yes, Ma'am Ann, pag-usapan natin ano ang pangunahing mensahe sang aton Consumer Welfare Month subong nga tuig.
3: Okay. So ngayon taon every October we are celebrating yung ating Consumer Welfare Month.
0: Mm-hmm.
3: Ito ay napanggaling sa Presidential Proclamation 1098 na na-issue in 1997. And ang theme po natin ngayong taon is Safe Products, Confident Consumers, Raising Standards for Safe Products and Stronger Consumer Confidence. So parang tinitignan natin that ang binibenta safe ng mga produkto, no? And
0: safe ang mga products,
3: sa mga activities natin po.
0: Safe yung mga produkto na binibenta,
3: yes,
0: sa merkado.
3: Safe. Opo, opo.
0: Mm-mm. Medyo napuputol-putol kasi yung signal natin, ma'am, kaya kinaklaro ko yung sinasabi po ninyo. May ibang mga part ng message nyo na napuputol. Sana ma-okay yung signal natin. Ng tuloy-tuloy. Ayan. So, yun. So, safety ng consumer. Yan yung pinaka-goal or pinaka-highlight ng mensahe ng Consumer Welfare Month ngayong taon. Bakit mahalagang maging smart at responsible na consumer, labi na subong kay damo sa mga ano, no, products kag mga sellers online, di ba, no? Daw uso na karon ng online shopping, di ba? So bakit mahalaga man maging smart at responsible consumer?
4: Siyempre, dahil tayo po ay kinakailangan maging safe, no, sa ating mga binibili. Alam natin ang ating binibili, and these are beneficial sa ating mga consumers.
0: Mm-mm. So paano, ma'am, naton anong mga bagay na dapat tingnan ng isang consumer, no, para makasiguro na safe yung kanyang product na binili?
4: Okay, para naman sa mga produkto na napapaloob sa mandatory products, no, yung katulad ng ating mga electrical and wiring devices, yung ating pong mga yung mga gamit sa bahay, yung ginagamit sa construction, may mga specific na chemicals, dapat po tinitignan nila kung meron po itong PS or Philippine Standard or Import Commodity Clearance na mga marks and stickers. So yun yung requirement para masiguro natin na ang produktong nabibili natin na napapaloob sa mandatory products ay talagang dumaan sa product certification, testing, and audit po.
0: So, PS mark kung local products halin sa Pilipinas, kung imported, actually, ICC.
4: Opo. PS mark, pwede pong imported din siya, pero ang ginamit po sa pag-produce is the Philippine National Standard.
0: I see.
4: So, kung may makikita tayo sa mga tindahan na imported siya pero may PS mark, ibig sabihin, ang ginamit nilang standard is the Philippine National Standard, but ang manufacturing plant nila is nasa abroad.
0: Ah,
4: so,
0: okay.
4: Opo.
0: Now we know. So, yun yung mga product na sure ka na safe kasi nakapasa sa standard, di ba? No?
4: Opo. Opo. Nakakasiguro tayo na kalidad and safe yung products na nabinibenta.
0: Oo. Tsaka legit, no? Kasi iba may mga counterfeit, di ba?
4: Yes, opo.
0: Gaano kahalaga, ma'am, ang pag-check ng label, price tag, expiry date, warranty, yung mga product information na yan?
4: Okay. So, isa yun sa ating karapatan, no, ng consumer na malaman ang kalidad, no, ang pagkagawa, no, or the ingredients, the labels sa mga produkto na binibili. And talagang if we are smart consumers, talagang dapat nabasa natin, no, ang binibili natin, tinitignan natin ang ingredients, expiration date, dahil ito po ay para sa safety natin, no. Nakakasiguro tayo na alam natin, nalalagay sa mga produkto ang kalidad ng or ingredients or made up ng mga produkto for our safety rin po.
0: Yan. So, check the label, no? Hindi magdali-dali.
4: Label, expiry date, kung mga pagkain. Opo. Usually, mga pagkain, expiry. Mm-hmm. And then, siguro yung source din, saan ang galing. Meron bang nakalagay na manufacturer? Meron ba siyang, made ba yung source natin na pinagkukunan?
0: Paano naton malikawan, ma'am, ng impulse buying? Kay makabakal ka hat-hat kay may sale, may discount, may hambal pa, limited time offer. Paano nga malikawan naton ng impulse buying?
4: Yan yung ating ginagawa, no? Impulse buying. So nasa ano yan, nasa consumer na dapat tignan niya ano ba yung kanyang pangangailangan, no? Ano yung pagkangailangan at ano yung mga luxury na, no? So titingnan natin muna kung uunahin natin yung pangangailangan natin and mag-isip-isip para tayong mag-double think na dapat nang isip-isip ulit-ulit bago bumili ng produkto kasi minsan pagkita natin ng sale, bili tayo kaagad. And siyempre, talagang yung budget natin is makukulangan if we prioritize yung mga sale lang, yung impulse na sinasabi natin, rather than yung ating pangangailangan na basic pangangailangan.
0: Uso naman ang online shopping. Ano ang mga red flag, ma'am? May mga reklamo na ba nga naglabot sa inyo? Anong dapat bantayan, no, bago da mag-transfer sang payment online?
4: Yeah, okay. Maraming reklamo. Maraming reklamo talaga sa online na nabibili po natin, no? Kasi may medyo, kung online siya, mahirap siya i-trace, no? Mahirap subulin. Pag nakabayad ka na, mahirap ibalik, no? So, ang titignan natin dyan is yung pong legitimacy, no? Yung ng ating mga source. Say, for example, yung ating, ang titignan natin ba si Shopee, si Lazada, and yung iba pa, no? Ibang platforms na talagang totoo.
0: Mm-hmm.
4: Kasi maraming lumalabas sa Facebook lang, no? Mm-hmm. Biglang magdabas sa Facebook. So, iwasan natin yung bumili doon dahil hindi tayo siguro na oh, talaga yun. So, doon tayo sa mga platform that are already certified na rin po sila.
0: Mm-hmm. Yan. So, hindi basta mag-click-click lang sa mga link, di ba, ma'am? Okay.
4: Opo. Yung mga nag-pop up sa ating mga Facebook account or et cetera, biglang may nagpakita ng, uy, magagandang
0: damit.
4: Yeah. Pero, pag ikaw po ay nakabayad na, eh, or na-deliver sa iyo na hindi yun yung produkto na pinili mo, karamihan, ganun yung ating mga nararanasan
0: ko. Oo. Sa mga huling reklamo dyan sa inyo, ma'am, anong mga modus na dapat bantayan ng ating mga tagapakinig? Ano yung mga reklamo ng mga consumer?
4: Actually, ang maraming reklamo no ngayon sa amin is yung sa ano, yung non-issuance agad ng OR at saka CR ng mga motor. Opo, yun.
0: Okay.
4: And para masagot namin yan, magkakaroon kami ng forum with yung LTO, no? DTI okay. LTO na forum.
0: Okay.
4: Para imbitahan po natin yung stakeholders ng mga, yung mga dealers natin na talagang, ano, gawin nila dapat kaagad-agad ang pagbibigay na pag-issue ng OR and CR. Kasi, di ba, pag bumili ka, isasubmit pa yan nila sa LTO. And karamihan ay matagal bago nila nakukuha yung ORCR. So, yun yung aming titignan ngayon, October 13. Sama-sama kami ng LTO at yung mga stakeholders and dealers ng ating mga motorcycles.
0: Okay. Habalila, ginatingob lang daw nila.
4: Opo, tinitingob. So, sanggwan. Oo. May policy kasi na ORCR, hindi ka pwedeng gamitin.
0: Magbiyahe.
4: Hindi sa pwedeng gamitin. Oo. Po.
0: Di, sayang naman. Nagbakal ka motor tapos hindi mo man magamit.
4: Opo.
0: So, ano pa na istoryahan upod ang mga stakeholders para maplastars ang insakto, no?
4: Yes. Oo. Kasi paulit-ulit na eh. Noon na ang kausap na namin sila. Pag tumatagal, nakakalimutan yung agreement, di ba? So, kailangan na naman ulit kausapin. And then, i-clarify ano yung jurisdiction ng LTO at ano yung jurisdiction ng DTI sa mga complaint ng ORCR po.
0: Okay. Ano ang nagapangunang karapatan okay, na matarong sa mga consumers dapat balaan sang kada Pilipino? Review kita, ma'am.
4: Okay, mag-review ta ng atong mga karapatan. For a while lang ha. So, meron po tayo yung 8 na basic, no? Basic lang ito na consumer rights, no? Yung una-una is karapatan natin sa basic needs natin, no? So, ibig sabihin, tayo ay ang ating mga basic needs are readily accessible and then yung kanilang price are fair, so affordable price. So, bawat consumer ay dapat makabili no ng produkto na naaayon naman sa fair pricing siya. Pangalawa, karapatan din na maging safe, di ba? So, kaya yun yung ating theme ngayon, yung safety ng consumer. So, kailangan natin maproteksyonan yung ating mga consumers. That's why tinitingnan natin na yung produkto na nabibenta, especially yung ating mga electrical products, yung ating construction materials, ay talagang mayroon siyang PS or ICC, no? And karapatan din natin na mabigyan ng information, katulad ng sinabi mo kanina, yung mga information sa expiry, ingredients, the business name, karapatan din natin malaman yun. And of course, syempre mayroon tayong karapatan din na pumili ng produkto na kung anong kinakailangan natin. Kasi minsan sa mga tindahan, sabi nila, last na ito na supply, so wala ka ng choice, no? Wala ka ng choice. So, dapat marami kang pagpipilian. So, hindi ka pwedeng pilitin kung ano lang yung available sa kanila, no? And right to representation, kung meron po tayong mga concerns, no? as consumer, pwede naman natin idulog, no, sa ating mga local government units, sa mga agencies, no, na kung saan nararapat yung sagutin, no, bigyan ng lunas ang kanilang mga concerns. And ito yung pinaka-importante sa lahat ng right is the right to redress. So, karapatan po natin na magreklamo kung sakasakali tayo po ay nakabili ng mga produkto na depektibo or naka-avail ng services, no, na hindi ano, hindi nararapat ng mga servicio, hindi quality ng mga servicio. And sa DTI meron po tayong proseso nito, no. Ang pinakauna is meron tayong proseso ng pag-aayos. Una-una po is kailangan puntahan muna nila yung tindahan kung saan sila nakabili.
0: Okay.
4: Kung hindi po sila ma-settle sa tindahan, that's the time na i-reklamo po nila sa DTI for action. So magkakaroon po ng mediation, pag-uusap, patawagin si consumer at patawagin din yung establishment, and they come up with sana, no, magkaroon sila ng agreement or settlement. And kung hindi talaga maayos, magiging ano na siya, magiging magkakaroon na ng filing na administrative case. So kaso na yun siya. Yun yung kaso. And yun yung proseso na ating ina-adapt, particularly kung ang titignan natin, karapatan natin na magreklamo po. No?
0: And, so kung defective ang product, kadtuan na dito sa kung diin mo ginbakal, no, sa tindahan.
4: Yes, yes. Kasi baka doon sa tindahan pa lang, mag-ayos na sila, di ba?
0: Opo.
4: Mapalitan, oo, ma-repair, or ano pa man, o ma-refund. So, mag-ayos na sila. Kung hindi sila mag-aayos doon, then that's the time na pwede mo na siyang i-refer sa DTI or other agencies na ano, may jurisdiction sa complaint.
0: Okay.
4: Dalawa na lang po yung consumer education, karapatan ng mga mamimili na mabigyan ng tamang informasyon. That's why sa DTI mayroon kaming sa mga probinsya namin, tuloy-tuloy naman yung ating advocacy, no, sa mga consumers. And meron din kami sa mga Facebook na mga posting na nagbibigay ng information din sa ng education sa ating mga consumers. And pinakahuli, karapatan din natin magkaroon ng healthy na environment, no. So, yun lang po. And siyempre, itong karapatan, may kaagibat na responsibility, no. Hindi lang yung karapatan, but meron ding responsibilidad. So, bawat karapatan na yan, may responsibilidad na nakatapad po.
0: Related dito, ma'am, sa ano, no, sa pricing, no, affordable price. Kung nang iba, 'di ba, nag-ano karon, ma'am, nagtaas gid ang inflation rate kumpara sa mga nagligad nga mga binulan. No, kadasig bala ang increase ang mga presyo sa mga balaklon. Kumusta ang pag-monitor man ninyo sa DTI, ma'am?
4: Ang DTI, tuloy-tuloy naman yung ating, hindi lang po tinitignan natin yung pressure, yung price monitoring, kasali rin po yung ating technical regulations yung sa mga quality, no? And nagkaroon po tayo ng major activities na tawag natin kalasag, yung monitoring conducted ng bumaba po yung Fair Trade Enforcement Bureau dito sa Region 12 last September 21 to 25, na-cover natin yung Corona del City, SK, Cotabato, and naikot ang 193 establishments. So approximately 94% ang compliant, at may nakita silang non-compliant na 11 na naisipan po ng notice of violation. Sa price act naman, sa mga presyo ng bilihin, 39 establishments po ang na-monitor, but sa ang result po nito is they are 100% compliant. So, wala pong na-record na violation doon po sa mga tindahan na ating pong na-bisita po ay na-monitor.
0: Go ahead, ma'am.
4: Sige po.
0: Kung halimbawa, ma, ang presyo sa shelf or dito sa display ng lain sa presyo pag abot sa counter, ano ang sundon?
4: sundon. So, magparati yung mga instances na gano'n, no?
0: Mm-mm.
4: So, ang rule dyan is kung ano yung nakita ng consumer na nakadikit sa product o nakalagay sa display rack, yun po ang masusunod na product. Even though, no, doon sa kanilang cashier na ba, no, iba na yung presyo. But, oo, but talagang i-insist natin that ito yung presyo na nakita ko and ito yung babayaran ko. So, parang gano'n.
0: Siyempre, gina-consider mo yung budget,
4: no?
0: Diba?
4: Usually, mas mababa, no?
0: Mm-mm. Ayan. So, kung ano ang nakabutang dito sa ilang nga label, nga pricing, price tag, amo to dapat ang isingilon sa imo?
4: Yes, yes. Especially kung mas mahal yun doon sa cashier, ha?
0: Oo.
4: No? Mas mahal yun sa cashier.
0: Oh, baka nag-sale na nga naman, no? So, okay lang.
4: Basta ganun lang yung parang guide natin. Na kung ano yung nakita ng consumer, dapat yun yung babayaran niya.
0: Oo. Paano naman kung hindi maghatag sang resibo?
4: Resibo?
0: Mm-mm.
4: Sa BIR na regulation.
0: Okay. O, pero pwede rin yan ireklamo sa inyo pa rin, ma'am, kaya hindi nag-atag-resibo.
4: Hindi. Sa BIR. Siya, ireklamo po. Mm. Although, minsan nakakatanggap din kami ng ganong complaint, okay. Pati refer it sa
0: DTI.
4: Tama, ahensya.
0: Oo, sa BIR naman resibo, kung resibo.
4: Hindi nag-issue ng resibo. So, yun yung i-refer natin sa BIR to.
0: Mm-mm. Ano naman ang dapat mabalaan sa mga konsumidor naton related sa warranty, replacement, repair, kag refund?
4: Ito yung mga maaari nilang makamit, no, kung sakasakali sila po ay may reklamo, no.
0: Mm-hmm.
4: Repair, replacement or refund, no. So, kung depektibo, no, kung depektibo yung produkto talaga, no, hindi siya, ang defect niya is hindi dahil sa paggamit ng maling paggamit ng consumer.
0: Mm-mm.
4: Or dahil sa kagagawa ng consumer, tatlo yung kanyang pwedeng recourse, no, pwede niyang i-repair. Example sa ating mga cellphone, no, i-repair natin. Kung mga brand new siya, usually pwede siyang i-refund, no.
0: Mm.
4: And then kung talagang hindi na talaga siya magamit, so pwede, you can also request for refund ng bayad nito. So, tatlo yung pwedeng recourse kung sakasakali tayo po ay nakabili ng defective, no? Defective na product without yung ating, ano, without sa kamalian ng mga consumers, no? Sa maling paggamit ng consumers.
0: Mm-mm. Yung mga appliances at yung mga binibili natin, dapat ba meron talaga warranty?
4: Ako talaga may warranty yan, no?
0: Mm-hmm.
4: Dapat may warranty. Kung walang warranty na kalagay, meron siya implied warranty na sinasabi natin. Kung hindi nakasulat ang warranty, may implied na warranty na this 6 months to 1 year. Implied warranty yun.
0: Okay.
4: And kung nakalagay naman, may nakalagay kung anong nakasulat na warranty na binigay sa inyo, yun yung warranty na panghahawakan mo, no? Kung anong nakasulat siya.
0: Mm-mm. Na-mention nyo yun, ma'am, kanina yung mga nagbebenta sa Facebook, sa TikTok, mga online platforms. Minomonitor din po ba yan ng DTI ngayon?
4: Actually, mahirap yung monitoring yan. Mm-hmm. But then we are trying our best na makita din, no? Makita rin yung kanilang
0: pag-ad. Mm-hmm. Pero anong i-check nila bago mag-transact dira ng mga online platform?
4: Meron kasi tayong ano ngayon yung kalimutan ko yung programa ng DTI na kailangan mag-register sila with DTI para ma-certify that legit, no? Para ma-trace ano yung ano yung kanilang negosyo, if legit ba. And then meron ding mga ano yung mga product that they are selling. So merong certification na ini-issue ang DTI.
0: Paano kung nakabayad na ko, ma'am, pero wala nag-abot tong product nga ako ng ginbayaran?
4: Naku, ang hirap, no? Pag yung mga ano naman, yung mga platform na
0: legit.
4: Online sellers na talaga legitimate. Nagre-refund naman yun sila. Meron silang process din ng pag pag-records ng pag-records ng mga complaint ng ating mga consumer. Meron silang proseso, no? Meron silang nakalagay na 7-day like that. Uh-oh. Pwedeng ibalik or pag hindi na-receive, pwedeng gano'n. Meron na silang mga proseso, especially yung mga legitimate natin, yung mga malalaking online sellers natin.
0: Mm-mm. How do we make sure, ma'am, nga legit ni siya nga online seller? Anong dapat tandaan?
4: Dapat tandaan talaga. Tingnan nila yung kuan. Magkaroon mo na sila ng i-check nila yung
0: website
4: platform. I-check nila. Check nila. Makikita naman nila doon kung ano yun.
0: Mm-hmm. Kay basi may iban gingaya-gaya lang tong website nga to, di ba? May mga dugang-dugang. Tapos mag-pretend
4: daghan,
0: nga.
4: Daghan kaayon. Diba? Marami. Mm-hmm. Isa nga yung mga land bank, mga bangko, diba? Kanilang ginagamit, logo ng Pilipinas, logo ng agency. So, paan talaga kailangan before tayo bumili, pwede naman tayo mag-search, no? Mm-hmm. Check natin yung legitimacy ng ano na to, na platform. Makikita naman sa ano. Pag i-google natin, no? Makikita naman natin, di ba?
0: Mm-hmm. Check man ang mga reviews, no? Kung ni siya, okay gid ni siya, no? Or pa-help na lang sila lolo kag lola sa mga bata-bata.
4: Opo. Kaya lang po, yung mga reviews sila din ang ilalagay, di ba?
0: Ay, ganon.
4: Oo, pwedeng ganon. Mm-hmm. Na magaganda yung lahat ng reviews.
0: Mm-hmm.
4: But then again, hindi pala talaga totoo. So, talagang kailangan natin mag-double check parati before tayo mag-click. Kaya nga, ako, kung ako ay bumibili online, doon na lang ako sa mga dati na hindi ako doon sa mga pop-up
0: subok na.
4: Or yung mga o bigla na lang mag-send message sa'yo.
0: Kung halimbawa pumunta ako doon sa seller tapos hindi na-address yung concern ko, saang opisina ninyo kami lalapit, ma'am?
4: Sa ang DTI naman po, meron kaming provincial offices. Meron din po kaming mga negosyo center sa mga munisipyo.
0: Mm-mm.
4: And meron din regional office. Pero kung ano, ngayon naman kasi ang complaints, pwede na po i-file sa
0: online.
4: Online din. Uh-oh. No? Meron kaming consumer care na online na platform. So doon po nila i-launch ang kanilang complaints. And yung ang gagawin po doon, ang reklamo is sa Region 12, ipapasa sa Region 12.
0: Mm-mm.
4: Kung ang reklamo is sa other region, ipapasa rin sa other region.
0: Okay.
4: So, nationwide na yung coverage ng consumer care na yun na system.
0: I-refer lang no, kung saan ka malapit. Ganyan.
4: Opo.
0: Ayan. So, hindi na kayo hassle. Maka-set ka na schedule na hindi ka pa balik-balik doon sa opisina.
4: Yes. Diba? Oo. Pwede na rin kasi ang mediation, yung pag-uusap nila. Pwede naman kung okay yung mga wifi or internet connectivity yung consumer and yung ating mga tindahan. Pwede naman silang online din yung kanilang mediation na proseso. Pwede na po.
0: Okay, yan. Pero ma'am, anong mga dokumento o ebidensya dapat itago sa consumer? Kay para kung ano, may reklamo gin man siya, may ara siya sang pang-backup. Anong bantayan dara?
4: Ang pinakauna talaga, yung official receipt.
0: Oo.
4: Syempre, no?
0: Okay, receipt, itago ang mga resibo sang gin pang-bakal nyo.
4: Especially yung nakabili tayo yung mga appliances, no?
0: Opo.
4: Official receipt, yung warranty card.
0: Mm-hmm.
4: No, and other documents ka proof ng pagbili niyo ng mga produkto. Kung wala talaga, isa kasi pwede naman yung ano na may mga witness, no? If meron tayong witness then pwede rin nating ano, kung wala talaga tayong maipakita na iba.
0: Kung online screenshot sa mga messages, ganyan, no?
4: Ayun, mas klaro 'yun eh.
0: Mm-mm.
4: Yung exchange ng ating messages.
0: Opo.
4: So talagang pwede siya i-screenshot. And pwede naman din picture din yung mga documents that are meron tayo, no? Meron tayo.
0: Mm-mm. Anong common mistakes ang mga consumer naton pag-abot sa reklamo, Ma'am Ann?
4: Anong
0: common
4: ano
0: mistake nila ng common mistake sa mga reklamo?
4: A common mistake talaga is diretso sila sa agency, no? Diretso magreklamo sa opisina na hindi pa sila nakapunta sa mga tindahan, no? Hindi pa sila nakapunta. Pangalawa, mag-submit sila ng complaint, wala namang mga dokumento na naka-attach. And then, minsan, ang complaint nila diretso na sa radyo.
0: Ipawaragwag na dayon.
4: Ipaano na kagad, sa Ereba bago pa makapunta sa agency or doon sa DTI or BIR or any other agencies.
0: Sa mga online nga mga reklamo, anong pinaka-common, ma'am?
4: Common is merong non-delivery, yung hindi nakatanggap, or ang natanggap nila is iba. Ibang
0: product. Hindi yung, hindi yung sa picture.
4: Hindi yung in-order nila. Kasi minsan mag-order tayo nito, eh nakadala sa atin ibang color, or ibang size, ganun yung mga kuan. Usually yun yung mga ano natin. And ang iba is nakabayad na, wala na receive na ano, na parcel, yung sabi natin parcel.
0: Oo. Sige. Lastly, ma'am, ano na lang ang mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig ngayong Consumer Welfare Month?
4: Okay, so sa ating pag-celebrate ng Consumer Welfare Month, gusto po natin ang ating mga consumers ay ma-inform, maging vigilant tayo, mapagbantay, and responsible din sa ating mga pagbibili, no, yung mga decision natin na pagbibili. And always check product labels, verify presence ng PS or ICC sticker, especially sa mga regulated products. And of course, compare prices, no? Bago bumili, tignan muna ang ating mga presyo. And also, kailangan din nating maging, when we decide, kailangan ang tinitingnan natin is the safety ng product na binibili natin. And para naman sa mga business, no, and retailers, maraming salamat sa pag-ano nila na continued nila na compliance with the consumer protection law. And sana, no, magtuloy-tuloy yung kanilang compliance para mabawasan or mawala na ang mga complaints ng ating mga consumers, na ma-address na kaagad ang ating mga consumers.
0: Well, yan. Thank you to Ma'am Ann sa mga impormasyon nga imugin share sa aton nga programa Subong Aga. God bless you po.
4: Okay, daghang salamat.
0: Nakaupod naton abiyan ang aton iyang Assistant Regional Director sang DTI Region 12. So, Mary Ann Morales, naghatag sa aton sang mga paandam angot sa mga transaksyones naton, no, bilang isa ka consumidor. So, take note gid ato nga mga reminders. Alas 9:17, kutob pa kita alas 9:30 sa aton niya nga programa. So, taga-ananay naton ligwa ang aton isa pa ka segment pod kay Pastor Alex ang trivia time. Ipadayon ta ang topic naton kahapon about gaming effects, particularly sa subong nga mga generation. Ari aton nga trivia for today.

Good morning, Miga Joy, Miga Jen, kag sa aton nga technical team. Kag padayon na naton ang aton nga trivia, no? Mga positibo kag negatibo nga epekto sang internet kag mobile gaming, ng paghampang bala sang games sa internet kag sa mobile devices nato, no? Uncontrolled mobile internet gaming. Yan. Kung ano ang mga positibo kag negatibo nga epekto sini, na-discuss na ang mga positive effects kag diri na kita sa negative effects niya, no? Kag ang tong ulihin naton nga na ano na naistoryahan is maapektuhan ang imong social skills, no? Una, pwede niya maapektuhan ang imong mental kag cognitive nga function. Excessive gaming can lead to addiction. So, hindi na makontrol ang ilang gaming habits, no? Ginatawag ini sang World Health Organization nga gaming disorder, no? Impaired focus and attention. And then, magkaroon man siya sang epekto sa physical, no? Ang imong mata kay permi lang gatulok sa screen. Sang imong ginahampang dira. Te, ang epekto niya, kundi kapuyon ang imong mata sa sige ka hampang, no? Vision problems, no? Ang tawag nila sini is computer vision syndrome, no? Pwede nga eye strain, dry eyes, blurred vision. Yan. Kaya may blue light ang mga screens ang aton nga cellphone, no? Maka-interfere sa ano pagid sa aton nga tulog. And then, posible man nga mangin sedentary ang imo lifestyle na mag-cause ang obesity or overweight. Yan. Nang sedentary, it means do wala na bala kayo aktibidades ang imong lawas. Wala na walking, wala na jogging, wala na sang exercise. Yan. Ang na-exercise na lang ang imong mga katudlo, dira, no? And then, ang may ara man sang psychological nga effect, no? Kay pwede nga magkaroon kasang increased stress kag anxiety. Okay, madamo sa mga mobile games nang very competitive ang hampang. Ti gaka-stress ikaw, no, especially kung ikaw as a player naga-strive gid ba lang nga ma-achieve mo ang goal, tapos kisa lapit mo na ma-achieve, maano ka pa, ma-fall short ka pa, ti grabe ang stress mo sina, no? Lalo na kung mga budlay-budlay gid nga mga level dira, tapos lapit ka nang gidito sa imo goal na paso pa gid, kundi frustrated ka, no? Tapos kapila mo na gin-attempt daw wala lang gihapon, it leads to low self-esteem. Kay siguro ginaisip mo, no, iba niya nga daw kataas na sang rangko nila, ako niya daw haluson lang nga makalampuwas ako sa diri pa lang sa nubo nga level. Mga mobla na. Ayan. Kag magkaroon ka man sang impulse control kag aggression, okay, ang mga kung masobrahan ka bala ka games, no, lalo na ni mga games nga bayolente bala ang content, no, nang magkaroon ka sang hostile behavior, no, may tendency, no, kay ti dira sa paghampang mo palang games hindi mo na ma-manage ang imong emotion. How about kung ma-frustrated ikaw sa pila ka area sang imo kabuhi dira, no? Okay, sa dali ka mangakig do ginakumpara mong kabuhi mo dito sa games nga palpak na gani ko dito sa akon games, palpak pagidiri. Palpak pagid ko sa akon nga mga academics, mga munabla. Yan. So kung kisa gamay gamay lang da nga kuhit sa imo, mangakig ka, no? Kay ti wala gani sa kondisyon ang imo nga una-una kag emosyon. And then reduced real world problem solving. Usually sa mga gaming, ang mga challenges ma-solve mo through ano, trial and error, repetitive nga pattern nga kung hindi mo siya ma-solve, di liwat na naman, no? So, although maka-improve man siya sa una-una, pero base bala kung i-treat mo karon ang real life mo nga mga sitwasyon dira nga daw pareho sa game, nga abi mo yan, nga kung magmali ka, pwede kaya kabalik, pwede mo mabalikan. Di hindi na siya amo, no? Dapat ya kung real life na nga mga sitwasyon kinanglan pag-isipan mo gid, no, ang imo nga mga desisyon. And then ang social effect, no, pwede nga magkaroon ka sang isolation kag loneliness, no,
mo tong ginahambal naton sa part nga nang wala na bala naton na padayon, no, kay natapos na ang trivia naton that time, na balang mas gustuhon mo pa nga maghampang sang games kaysa magupod to sa imo mga abyan, no? Although sa online may ara ka sa mga socialization opportunity kay siyempre may mga games nga kinanglan grupo kamo, no? Pero kung kis ang ginaisip mo pero may mag-games ka na lang instead nga magupod to sa mga abyan mo, kapamilya mo nga mag tipon-tipon dito sa sagwa, mas gusto mo nga dito ka na lang sa kwarto mo kag sa balay mo kag magsige ka games. Yan. So do gina-isolate mo imo nga sarili. And then mas train ang imo nga mga relationship kay dako-dako na nga panahon ang ginahatag mo sa gaming, ti negative na kaayo ang impact sina sa relationship mo sa imo pamilya, sa imo mga abyan kag sa imo mga partner kay tungod gani nga do wala ka na sang quantity time sa ila, no? Missed social obligation, decreased communication, amugid ni, no? And neglecting personal responsibilities. Makakos ina siya sang conflict kag misunderstanding. Yan. And then diminished social skills. Masubrahan ka bala sa gaming, no? Kahit virtual yung kalibutan mo sa gaming mo. Diba, si bala ang real life social skills mo daw, wala mo yan na patubo maayo, wala mo na improve. Yan. Mas komportable ka pa mag-interact sa tubang sang imo computer kaysa sa mag-interact ka sa mga face-to-face, no, in person, no. May ara ka, kung sobra nga gaming, it can lead to difficulties in forming and maintaining meaningful personal and professional relationships. And then isa pa,

sa real nga kabuhi, gusto mo ba lang nga gamay nga effort dira? No? Ga-expect ka din sang reward, sang level up, no? Lain niya sa kabuhi kay dapat ya kabalo ka mag-timing, no? Mga delayed gratification, no? Nga halimbawa pag-abot sa financial management, dapat medyo tipid-tipid anay, no? In order to enjoy your savings. Yan. So, dapat ano ka, nang lain niya ang games, lain man ang ano. Dapat hindi ka impulsive sa decision making mo pag-abot sa kabuhi mo ya. Tapos may consequence man ina sa aton nga academic career performance, no? Para sa mga estudyante, kung madistract ka, excessive mobile gaming, no? May nabalaan ko nila, why na ganing eskwila? Sige na lang ka games. Maapektuhan gid ang imong academic performance, no? Ang time ba lang dapat ani ano mag-study ka or kompletuhon mong imong assignment dira? Yan, sige ka imoya ka hampang ka games te, kundi way matapos, no? Naagi na ang deadline, way kakapasa on time. Eh, kundi apektado gid, no? Makaresulta abi ang sobrang gaming sa procrastination, no, ng pabuyan-buyan, nubo nga grado, ay ba, hindi naging gani mag-eskwela, no? And then, mapiktuhan man ang productivity mo sa workplace kung worker ikaw. Do hindi ka na productive, kagbisan adlaw sang pagtrabaho, oras ang pagtrabaho, sige kay mo yung kahampang. So, wala ka sang focus or mabawasan ang imong focus, dali ka makapoy, no? Dali ka ginatuyo, kaya base kulang kapag sa tulog. Yan. So, mapiktuhan ang imo career sina, no? Kag may ara man sang financial nga impact, no? Ang gaming. Kaya may mga mobile games nga may ginatawag kita nga mga in-game purchases, no? Base bala ng, halimbawa, gusto mo ma-achieve ang isa ka goal, pero doon nabudlayan ka giddi. May ara sang shortcut, pero kinanglan mo baklon. Yan. Ang iban, mapilitan magbakal, ti magastugid sila sang kwarta sa mga pareho sini. Di kung na-addict kaya, di kundi dako-dako gawa gasto mo, no? Basi banda, magkautang-utang pa tungod sang gaming lang. And then, loss of income and opportunities. And lost opportunities for personal growth, no? Kag ang iban, basi may trabaho, gahulat da sa imo, galing kay sigiti mo kay nampang da. No, napabayaan ang mga opportunity mo, di kundi sayang, no? And then magkaroon man ka sang behavioral issue, no? So kung kung uncontrolled gaming, basi may mga adlaw nga hindi kaya mag-eskwela, no? May mga time sa trabaho nga or importante nga commitment nga hindi mo pagsiputon. Di kundi kung sa estudyante pa ni ligoy, no? Kung worker ka, basi maano ka pa, magkaroon ka pa legal issue sa imo nga ginatrabahuan kay tungod gani nga wala ka nagsipot, no? Tapos nang hindi authorized nga absence, or base may mga mobile games nga ma-involve ka sa illegal gambling bala. Ayan. So baro bantayan gid na, no? Ayan. So lalo na kung ginikanan ka, no? Dako-dako gid ang impact sini sa imo nga family life. No, may nadumdumang kita mga istorya nga kaagahon na ginasugat sang asawang bana niya kay atutana sa internet cafe. Sige kay hinampang hasta mag-aga. No, na-neglect na ang ilang parenting responsibilities, no? Kaga mga bata man nga nasubrahan ka games. Tay kundi gaway sila sang ginikanan kay tungod nga masiling karon ang ginikanan, limitahan halimbawa sang ginikanan ang ilang hulag, eh mga kig sila, no? Tikundi away sa sulod sang balay. So budlay na, no? Nga magirinaway na kamuda kay tungod nga na-addict na kamo sa games. Tapos syempre ma-disconnect na ang kada membro kay isang pamilya kay daw wala na kamo kay istorya, no? Pagabot sa balay, ala magsig cellphone na lang kamo dira, no? Amo na nang primary focus ninyo. So instead nga maguro istorya kamo, magbanding-banding kamo, maniglect na ina. So weekend ang aton nga family ties, no? So bisan maka-offer sang entertainment ang gaming, pero kung hindi nato na makontrol, dako-dako ang epekto niya sa

kabuhi, no? So, self-control lang na, no? Hindi man ta magsiling, hindi ka na magampang sina, kundi nga, ang importante lang, kabalo ka mag-control, kabalo ka mag-recognize, sang, kung nagiging negatibo na ang epekto sa imong kabuhi. Importante nga, ma-recognize mo nga, dapat, tama lang, no? May balance sa imong kabuhi. Nagampang ka sang games, pero wala mo ginapabayaan ang imong spiritual development, social development, wala mo ginapabayaan ang imong mga kapamilya, no, ang imong trabaho, ang imong pag-eskwela, ang imong career. So balance lang, no. So the key word there is strike the balance sa tanan-tanan, no? Okay, so kabay nga matun-an nato na kag ma-avoid nato na mga pitfalls sa mga morning klase sang activities, no? Kag amoy na ang aton nga trivia para sa subong adlaw. Kabay nga may natun-an kita tanan, no? Kag para sa oras na Pilipinas, sa liwat ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.

Madamo gid nga salamat Pastor Alex sa sina nga mga pahanumdom. Yan, hindi kayo magpasubra dira no sa paghampang online kay ubuson sina ang imo oras. Sige, para sa ato niyang Biyernes edisyon sang oras ng Pilipinas. Paalam nanay kita para taga-andigo ang dason nga mga programa. Ini ang inyo amiga, nakaupod mo. Subo nga Friday. Ni Ka-Joy Kawayan Combatier sa pag-assist. Ni Kuya Don, Kuya Edgar, kag ni Gajen. Nagabilin sa mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian. Ang Diyos lamang aton pag-asaligan. Have

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? Abay, sasaan ka pa? Eh di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
4: Good morning mga kaagapay! Kaya naman po makinig na at tumutok dito lamang po sa programa ng Family Matters.
5: Yan.
4: Here on 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. From 9:30 to 11 in the morning, kaagapay niyo po kami

0: sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kaya naman ugaliin na tumutok at manood ng ating programa. And make Family Matters your morning family habit.
1: Amen.
0: Bong, binabati rin natin ngayon ang ating sister station,
1: of
0: ang
1: course.
0: 106.9 DXGR FM Radio Gandingan. Hello sa kanilang station manager si Vernessi Castillon at sa kanilang audio production technician na si Noray Masukan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes, happy listening South Cotabato. Welcome po sa programa ng Family Matters Friday Edition kung saan laging bida ang usaping marriage and parenting.
1: Yan.
0: Dahil ngayong umaga po ang ating pag-uusapan, Bong, ay usapang bedtime.
1: I like that.
0: Ganyan ka-passionate dapat, di ba? Bedtime
1: yes.
0: Stories, di ba? For adults only.
1: Mm-hmm.
0: Tuklasin po natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon when it comes to physical intimacy between a husband and a wife.
1: Exciting.
0: Wala po tayong dapat ikahiya dito, mga kaagapay. Ano? Huwag tayong ma-embarrass every time we talk about physical intimacy.
1: I so agree, honey.
0: Because it's a beautiful thing.
1: Yes.
0: Remember po that as you share one life with your spouse, you also share one bed.
1: Yes.
0: You sleep under one bedroom, di ba?
1: That's right.
0: Kaya naman po, paiinitin natin ang inyong umaga. Woo-hoo! Dito po sa Bedtime Stories atin sa inyo ng Friday edition ng Family Matters. Good morning, Bong!
1: Beautiful morning to my beautiful wife, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Para po sa mga nanonood, hindi nga po kayo namamalikmata. Kami po ni Claire ay hindi rin bagong gising, sabi nga ni Claire kanina, at lalong-lalong hindi po kami patulog pa lamang. Just because we are wearing, mas magiging anak ko, honey, i-describe ko yung suot natin, ha? Just because we are wearing a soft jade green twinning pajamas.
0: And silk.
1: And silk, yes. At syempre, it has something to do with our discussion this morning. So this is going to be a hot, titillating, exciting, yet wholesome discussion we have today.
0: Bong, dumako na tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos and let's start the day hearing the Word of God.
1: Sige po mga kaagapay, kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It is found in Song of Solomon chapter 2 verse 6, New International Version. His left arm is under my head and his right arm embraces me. Sabi naman sa awit ni Solomon 2:6, magandang balita, Biblia, ang kaliwa niyang bisig ay siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay.
0: Wow, napakaganda ng ating Bible verse.
1: I love the Tagalog translation.
0: Alam niyo po ba mga kaagapay na napakaganda ng paglalarawan ng awit ni Solomon sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Ito po ay graphically sensual. Ang Diyos po, kaagapay, ay hindi nahihiya tungkol sa kanyang disenyo para sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Hindi po masyado kasi natin na-appreciate ang libro na awit ni Solomon. Yung iba po, hindi ito naiintindihan. Yung iba naman, hindi masyado nababasa. Pero alam niyo ho ba, pinapakita po dito sa libro, sa aklat ng awit ni Solomon, na hindi po corny ang ating Panginoon. At game na game po siya pagdating po sa physical intimacy ng mag-asawa. Kasi kaagapay, it was God who instituted marriage. And it's not his plan, Bong, para maging boring or dry ang pagsasama ng mag-asawa.
1: I agree.
0: Nais po ng Panginoon na ang mag-asawa ay maging physically intimate.
1: Amen.
0: At mag-enjoy and i-enjoy din ang isa't isa. Kanina, Bong, sabi mo sa English version, di ba? Embraces. His right arm embraces me. Kumbaga, inaakap mo ako sa iyong kanang arms, di ba?
1: Braso,
0: alam niyo po, ang word embraces dito ay dalawa ang pakahulugan. Ang isa po ay greetings at isa naman po ay sexual union between husband and wife.
1: Yes.
0: Embracing your spouse is not just giving them a hug. Hindi lamang po ibig sabihin na embracing ay inaakap mo ang asawa mo, di ba? It's also about receiving them gladly and eagerly, accepting them willingly.

0: perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Don't get so busy. There's no time for being intimate. God commands couple to have sexual relationship. Alam po niyo mga kaagapay, it is considered your ministry time for each other. So husband and wife, minister to each other as much as you can, physically, emotionally, spiritually, as you become intimate. Importante, honey, no? Na wag mong, anong tawag doon?
1: Talikdan?
0: O wag mong ipagdamot?
1: Wag ineglect?
0: Yung role mo as husband, as wife, yung inyong sexual union. Yes. Ito, honey, pag-usapan natin to. Minsan kasi, kapag yung mga asawang babae, medyo may konting tampo-tampo kay mister, minsan dumadating sa point na bahala ka sa buhay mo.
1: Tanggi ng
0: diba?
1: Tanggi.
0: Tanggi ng tanggi. Every time yayain mo, medyo laging may excuses, di ba?
1: Uy, pero may kilala tayo, si mister ang tumatanggi din, ha? Kasi
0: meron ba?
1: Di ba? Isang, alam mo na, di ba? May mga kilala rin po kami na hindi naman po ang misis ang tumatanggi, pero minsan, yung mister naman ang tumatanggi. Siyempre naman, mas nakakahiya sa aming babae pag ganun, bong, ano?
0: Yes.
1: So, ito talaga po ang dapat na maging life verse na mag-asawa, no? Kailangan po wag natin i-deprive ang
0: yes.
1: isa't isa.
0: That's the right word.
1: Yes. Alam niyo po, sex is one of the ways that we communicate with each other. And sometimes po, sex is often mistaken for love. Okay? Although sex is an expression of love, it is not the only one. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Magkaiba po ang sex at ang love. Okay? Sex is just one way you can express your love. Too often, Bong, yung mga people assume that sex means love. And no sex means no love. Alam mo, Bong, yung mga teenagers, minsan ginagamit yan. Itong theory na to. Para sabihin sa mga girlfriends nila, no, oh, kung mahal mo ako, sige nga, patunayan mo.
0: Yan,
1: and which is really completely wrong, di ba? Dahil hindi po yan ang pamamaraan para ipakita na ikaw ay minamahal, di ba, ng iyong partner, di ba?
0: That's a red flag already,
1: yes,
0: honey.
1: And minsan, too sad, kasi may mga adults, kahit na hindi teenagers, yan din ang naiisip, Bong, na no sex means no love. Hindi po yan totoo. When it comes to a relationship, a lack of physical intimacy is merely a symptom of other issues in the relationship. Pero hindi po yun ang pinaka-problema. Sintomas lang yun, Bong, kumbaga, na magtaka ka, bakit ba hindi kami nagtatagpo ng asawa ko, di ba? Something is wrong. However, the Bible warns us that without sexual union, marriage is vulnerable to enemy attack. Sabi
0: That's
1: mo nga
0: true.
1: Kanina, Bong, sa binasa, di ba? Bakit po kaagapay? If you will always deprive your spouse of sex or physical intimacy, ano ho ba ang mararamdaman ng asawa nyo? Something is wrong with me? O ano ba? Meron bang asawa ko? Ano bang ginagawa ng asawa ko? Bakit umiiwas? Bakit ayaw?
0: Yan ang
1: diba?
0: Tanong ko, honey. Why do you do that? Diba? Bakit
1: And,
0: kayo umiiwas?
1: It can breed to infidelity. Alam naman
0: Precisely.
1: Po natin, lalo sa, hindi naman tayo nag-ano sa lalaki, nag-stereotype, Bong, diba? Pero syempre, basic need din ng mga lalaki yan, ng mga husbands na lalaki, di ba?
0: Yun nga, Claire, di ba? Minsan ang mangyayari dyan, o sige, ayaw mong ibigay, ha? Sige, hahanapin ko yan sa iba.
1: So, yan yung warning ng Bible, Bo.
0: That's right.
1: Diba?
0: So,
1: para hindi tayo i-attack ng enemy.
0: To infidelity.
1: Yes, that is true. So, wag ang moral po of the story dito, let us not deprive of each other of physical intimacy. We owe it to our spouse. At tandaan po natin, sex is something designed by God. Hindi po yan pangangailangan lang na inyong asawa. It is something that God instituted in your marriage.
0: Pero
1: okay?
0: Honey, no, matanong ko lang, no? Minsan naman kasi, baka naman kaya yung iba, dinideprive yung kanila mga asawang lalaki. Kasi nga, alam mo yun, baka si husband naman dumarating ng madumi.
1: Sige, mamaya natin pag-usapan
0: diba?
1: Yan, ha?
0: Sige.
1: Pipilin muna natin sila. Pupunta tayo dyan sa punta na yan.
0: Sige,
1: nagiging advance ka na, Bong. Excited po si Bong.
0: Siyempre, basta usapang
1: yes.
0: bedroom.
1: So, number 3 na tayo, Bong. Number 1, ano yung number 1 natin ulit?
0: Sige, number 1. Ating point number 1.
1: Intimacy with God.
0: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
1: Okay, number 2.
0: Number 2. Take time to minister to each other intimately. Ministry
1: okay.
0: time.
1: Number 3. God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
0: Yan.
1: Alam mo, Bong, pag bumibili tayo ng electronic device, bibili tayo ng appliance. Di ba bong may kalakip na manual? Di ba? Merong default.
0: Instructional manual.
1: Oo, merong default, di ba? Alam niyo po, man was created to be tender and understanding of his wife. Bong, ayan ang original manual mo ng mga lalaki. Yan ang default mo. Mm. And Jesus is the example of that intimate husband.
0: Mm-mm.
1: He overwhelmingly loves the bride, tayo, the church.
0: Tayo.
1: Diba? Okay, so yan yung default nyo, guys, ha? Tayo naman po mga babae, woman was created to respond to the love of the man. So kapag minahal mo naman ako, Bong, ang default ko is to respond to the love na pinapakita
0: you
1: mo.
0: You will be reciprocated well.
1: Yes. Mm. A woman who is cherished usually has no problem loving and giving in return. Tandaan niyo po yan, mga husbands. Mm. Kung na ibibigay niyo po yung pagmamahal na nararapat para sa asawa niyong babae, walang ibang choice ang babae, Bong, kundi mag-respond to the love. Natural sa amin. Han, gusto ko na ministry. I'm okay, Han. Susunod ako. Diba?
0: Walang reason para
1: ang sarap
0: tumanggi.
1: Ang ganun, di ba? So when we come together in physical intimacy, we enhance each other, Bong.
0: Mm.
1: I bring out the best in you and you bring out the best in me.
0: I like that. Kumbaga, I'm enhancing you and you are enhancing
1: Amen.
0: Me back.
1: Amen. Oh. And we are not using each other, Bong. Mm. So, when we talk about sex in marriage, we do not use each other.
0: Mm.
1: Rather, we enhance each other. We bring out the best in each other.
0: Mm.
1: And that is what God wants po, di ba?
0: Ani, teka, ano ko lang, isingit ko lang. So pwede rin palang, aside from honey, ministry time. O pwede rin pala na
1: enhancement
0: honey,
1: time.
0: Enhancement time. O,
1: yes.
0: I will enhance you later.
1: So palitan natin yan. And alam niyo po, ito po ang nais ng Panginoon sa mag-asawa, ang enhancement time. O ang ministry time, diba? For a husband and a wife to enjoy intimacy the way He designed it, gamitin po natin yung manual. Kung ano po yung kakalakip sa atin na manual, gamitin po natin yon. Kasi alam mo, Bong, sa mag-asawa, everything is permissible within the marital bed.
0: Yes.
1: As long as you have agreement.
0: Mm. Ulitin mo yan, honey. Magandang
1: okay,
0: point
1: sa
0: yan.
1: Sa mag-asawa po, mga kaagapay, tandaan niyo po.
0: Everything is permissible.
1: Yes.
0: Ulit, continue.
1: Everything
0: as
1: is permissible within the marital bed as long as you have agreement.
0: Yan.
1: Kung napagkasunduan niyo po na, honey, let's do this. Okay, hon. Sige, let's try this.
0: In other
1: okay,
0: words,
1: hon.
0: Kung okay sa'yo, okay sa akin, feeling mo hindi kita
1: dine-defile,
0: hindi kita dine-defile, then it's okay.
1: Yes. Mm. It is not something to be ashamed of. Kasi kayo lang naman ang nasa kwarto nyo, di ba? Mag-asawa kayo, di ba?
0: Yes.
1: Our sexual desires are no surprise to God. Hindi po ito nakakahiya naman kay Lord. Let us not be over-spiritual about this, Bong. Ay, honey, nakakahiya naman kay Lord. Ito baka naman magalit si Lord.
0: Yes.
1: No. Because your sexual desires, mga kaagapay, is no surprise to God. Bakit po? Eh, siya nga po ang nagbigay sa atin yan, Bong.
0: Precisely.
1: Siya po ang nagbigay sa atin ng sexual desire. Siya po ang nagbigay sa atin ng enjoyment sa physical intimacy. He made us and He gave us strong sexual desire to enjoy within marriage. At alam mo, honey, ha, ang sex is one of the first acts na pinagpala ng Panginoon. Tandaan mo, He blessed the physical union between Adam and Eve, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So sex was God's idea. And He created husband and wife to enjoy it. At isa nga pong fruit ng sex ay ang pagkakaroon ng mga supling, pagkakaroon ng mga anak. Alam
0: beautiful
1: po natin
0: kids.
1: Na yan ay atas ng Panginoon. Sabi niya, be fruitful and multiply. Diba?
0: Yes.
1: Yan ang gusto at kalooban ng Panginoon.
0: Yes. Yeah. Number four. Medyo exciting.
1: Pa-exciting na
0: Bob. Discussion.
1: Yes.
0: Diba? I'm sure lahat ng mga kaagapay natin sinusulat o ginajot down ang ating mga points. Yeah. Number four. Our approach to physical intimacy influences our children. Ito mahalaga to, honey. Minsan, kung ano yung paniwala ng magulang, it will cascade down to your children, hindi ba? And we want our children to keep their purity intact until they are married. Maganda, young as they are, kailangan maituro na natin sa kanila na dapat pangalagaan nila yung kanilang purity.
1: Yes.
0: Kami po ni Claire, natatandaan ko, maliliit pa lang yung mga anak namin. We talk about sex.
1: Yes.
0: Pag nagtanong sila, sinasagot po namin in such a way na alam nila na hindi bastos at pwedeng pag-usapan sa pamilya.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Something that we can discuss. Pwedeng tanungin nila sa mami nila, pwedeng tanungin nila sa daddy nila.
1: That is true.
0: However, we must not convey to our children that sex is bad to keep them from sin. Minsan
1: yes.
0: nga kasi, lalo na ngayon.
1: We should not convey it to them.
0: Oo. With the of the social media, hindi ba? Talagang minsan nga, sabi ko nga, kahit hindi mo hinahanap, minsan it will just pop into your screen. Minsan kung ano-ano na lang ang lumalabas sa screen natin, hindi ba? Kailangan maturuan natin ang ating mga anak that sex is beautiful, that God created sex. Teach them that sex is a beautiful gift from God and it is only be opened by the husband and wife on the night of their wedding. Maganda,
1: right.
0: Bata pa lang po sila mga kaagapay, alam na nila that sex will only be done in the sanctity of marriage. Kapag sila ay kasal na,
1: yes.
0: Kapag sila ay mag-asawa na, binubuksan mo lang tong regalo ng Panginoon na to on the night of your wedding.
1: Sabay sila.
0: Sabay.
1: Diba? Mm. Dito nga papasok, di ba, yung pagiging proactive, di ba? Yung proactive type of parenting na dapat po sa atin talaga unang marinig ng ating mga anak ang usapin tungkol sa sex. Kasi come to think of it, no, Bo, mga kaagapay, iilan lang po sa mga bata ngayon nang lumaki sa tahanan na openly pinag-uusapan ang sex.
0: Claire, lalo nung araw.
1: Yes, kasi kadalasan nga bong naging ganun ang notion, di ba?
0: Pag nagtanong yung bata, Daddy, ano po ba yun? Ay, naku anak, wag yan. Ako, masama yan. Do not, let's not talk about
1: that.
0: Ituro
1: yan sa school nyo. Antayin nyo sa science, di ba? Marami po mga bata na lumaki na hindi na pag-uusapan ang sex sa tahanan. Dahil nga po, ang notion mismo ng mga magulang, it is something medyo dirty, forbidden, or for adults only. Pero alam nyo po, kapag po ang mga anak nyo ay pinalaki nyo na openly na pag-uusapan nyo po ang usapin na yan sa inyong tahanan, lalaki po sila na walang mali siya dito, wala pong mali siya sa salita
0: and
1: na ito.
0: And I assure you mga kaagapay, pwede siyang pag-usapan ng maayos at ng hindi bastos. Kesa naman yung mga anak natin, alam mo yun, nag-result into experimenting o nagtatanong sa mga kaklase na wala rin naman mga alam at wala rin po mga experience.
1: Alam mo, tama ka, Bong. Kasi alam mo, Han, kapag hindi pinag-usapan o hindi nauna ang magulang na pag-usapan ng sex, di ba, sa kanilang tahanan, naku po, matututunan nila yan sa labas. At kapag natutunan po ng mga anak natin ang sex sa labas, medyo distorted na, lalo na kung sa social media, kung sa mga pelikula, sa mga soap operas o sa mga video.
0: More often, disgrasya ang abot.
1: Yes, magiging distorted po ang meaning ng sex. Kaya naman po, we want our kids to be better equipped to enter marriage pure and with a healthy attitude towards intimacy. Ang goal po natin, mga magulang, tandaan po natin ha, mga kaagapay, ang goal po natin is to present intimacy or sex sa ating mga anak as pure and sacred gift from God.
0: Amen.
1: And it is not something to be taken advantage of outside of marriage. Remind your children na anak, sex is a beautiful gift from God. And sabi mo nga, it is
0: open.
1: Only to be opened by you and your spouse to be on the night of your wedding. Wala kang ibang pwedeng kabukasan ng regalo na to na ibang tao kundi ang magiging asawa mo lang. So kung tayo, Bong, di ba? Kung tayo po mga kaagapay ang magtuturo sa ating mga anak ng usaping sex, maiiwasan po ang premarital sex at ang sexual immorality. Bakit? Sa bahay pa lang, nataniman mo na ang anak mo.
0: That's right.
1: That sex is to be done within the sanctity of marriage. Sex is not something that you could do outside of marriage. Kapag po yan, lumaki po sila na nataniman mo ng ganyan, di ba? Then maiiwasan mo ang premarital sex among teenagers, among young adults, at ang sexual immorality.
0: Claire, maganda rin dito sa area na to, no? Magandang turuan natin yung mga bata. Meron tayong mga kilalang mga co-parents natin na binibigyan yung anak nila ng parang mga ring o bracelet.
1: Purity ring or purity bracelet
0: na parang as a sign na hanggat suot mo yan, parang it will remind you to keep your purity, hindi ba? Maganda
1: kaya,
0: yan.
1: Kaya gusto ko yan. Nagplano dati sa church. Usually mga kaagapay sa mga churches, di ba? Tanungin nyo po kung merong ganyang parang
0: purity ring,
1: celebration or whatever. Yung purity, ano yan, Bong, di ba? Yung bibigyan mo anak mo ng
0: band or something.
1: Or something na magsisimbolize ng kanilang purity and they will make a vow na mommy, daddy, and Lord, I will keep myself and my body pure and holy until the night of my wedding.
0: It's a good reminder also for them, hindi ba? Pag dumating sila sa time na parang pinipressure sila. Kunyari, meron silang karelasyon, di ba? At least malalaman na, no, alam nila from the time na suot nila, it's a good reminder for them na I have to keep my purity.
1: Yes. Pero alam mo, honey, ano, naisip ko lang, kung halimbawa na walang ganyang ceremony sa inyong church, mga kaagapay, alam mo, sa tahanan nyo lang, di ba? Sa inyong pamilya, magagawa nyo yan, honey, di ba? Na ayan, magkakasama kayong pamilya, andyan ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid, nakapaligid, and then, ikaw, as a father, di ba, simulaan mo ang celebration na ito, kausapin mo mga anak mo, dalaga, binata, and you just give them a token.
0: That's right.
1: Di ba?
0: To signify their purity. Hindi kailangan expensive, mga kaagapay, ha? Kahit mga fancy ring lang o mga fancy bracelet, di ba? That will remind them to keep their purity intact until the night of their wedding.
1: Yes, I like that, hon. And gusto kong gawin natin yan.
0: And talaga. Pwede to, honey, ha? Sa, hindi lang to sa babae, mga kaagapay, ha? Ganun din to sa mga anak na lalaki.
1: Yes.
0: Parehas po yan.
1: Yes. Mm-hmm. Okay, number 5 na tayo. Mm-hmm. Bong, review muna tayo ulit.
0: Sige, review ulit para makasunod ang ating mga kaagapay.
1: What do we need to know about physical intimacy between
0: number
1: husband
0: one,
1: and wife?
0: Number 1, intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
1: Okay.
0: Number 2, take time to minister to each other intimately. Yan, favorite ko yung number 2. Number 3, God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
1: Okay.
0: And number 4, our approach to physical intimacy influences our children. Kumbaga, napakalaking role ng mga magulang para maging intact ang purity ng inyong mga anak.
1: So, ibig sabihin, Han, kung ang tingin ng mag-asawa sa sex is something divine and a gift from the Lord, yan po ang maipapasa nyo sa inyong mga anak. Diba? Napakaganda niyan. Okay, number 5, physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, meron pa, there's more. It has health benefits. So, meron siyang weight. There's more.
0: Pwede okay. pala, no?
1: So, number 5 po again. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, it has health benefits. So, dun muna tayo sa una, Bong.
0: Sige.
1: Alam niyo ho ba, mga kaagapay, na kapag kayong mag-asawa ay naging physically intimate with each other, nagre-release po kayo ng 3 hormones.
0: Mm-hmm.
1: Ito po yung dopamine, endorphin, and oxytocin.
0: Galing.
1: Ang tawag po sa 3 hormones na ito ay happy hormones. Or love hormones, as they promote a deeper sense of bonding between the married couple. And it also enhances emotional intimacy. Pansinin niyo po, right after po that you become intimate with your spouse, di ba gusto niyo po, mag-aakap lang kayo,
0: saka,
1: magkatabi pa kayo, di ba?
0: Pansinin niyo yung couple na talagang nagiging intimate with each other, iba yung glow ng kanilang skin,
1: Bong,
0: iba yung
1: kasi,
0: glow ng hair nila.
1: May tinatawag na sex glow, di ba? May tinatawag po na sexual afterglow. Mm. At sabi po sa studies, ang sex glow po o sexual afterglow naglalast for 2 days. Bong, imagine mo sa cartoons, parang may mga bituin sa paligid mo, di ba? Yung mukha mo may nakapaligid na bituin. At talagang hindi mo napapansin, pero nakikita ng mga tao na, uy, si Brother Bong, nagsha-shine,
0: kaya po, glowing si Claire all the time.
1: Hindi naman, ikaw naman, di ba? Ikaw din. O, di ba? So, ayan po mga kaagapay, kung gusto nyo po na magningning ang inyong mga mukha at may mga nakapaligid na stars, yan po ang sikreto. Hindi Botox, hindi facial.
0: Yes.
1: Kung hindi physical intimacy with your spouse. Kasi nga po, kailangan po talaga natin na pagbigyan ng ating asawa, dahil sa pagbibigay natin sa ating asawa, we are walking on God's divine plan and default for husband and wife, di ba?
0: Yes.
1: Alam niyo mga kaagapay, napakarami po. Kami po kasi ni Bong nagka-counsel ng mga mag-aasawa, no? Nagtuturo din po kami sa aming church. At napakadami pong testimony ng mga mag-asawa. Marami po silang alitan na hindi nila napag-uusapan o hindi nila napagkakasunduan. Para bang walang solusyon. Pero Bong, right after daw ng kanilang sexual
0: they
1: glow,
0: make love.
1: After po they become intimate, parang automatic, ha, di ba? Parang ganun na lang, natapos na yung problema namin, nagkasundo kami, yung hindi namin pagkakaunawaan, biglang na-patch up, di ba?
0: Are
1: Kasi,
0: you talking by experience?
1: hindi, totoo po yan, mga kagapay, ha? Maraming beses diniscuss natin dito yung emotional connection ng mag-asawa. Minsan po, masungit na si misis. Minsan po, masungit si mister. Hindi mo maispele ang ugali.
0: Mainit
1: Bakit
0: ang ulo.
1: Maganito to? Hindi mo maispele ugali nito. Noon pala, kulang na yung emotional tank, yung emotional love tank ng asawa.
0: Tama.
1: At medyo kulang na rin sa physical intimacy.
0: Yan,
1: kaya naman po mga kaagapay, kung pong si mister o si misis biglang tatahimik at parang biglang nagtatampo o may sumpong at hindi mo alam bakit. Yun po siguro ang kasagutan, di ba? Yun po yung pwede nating gawaing solusyon.
0: Honey, in layman's term, huwag niyo pong ipagkait sa inyong mga asawa na maging intimate po kayo sa isa't isa.
1: Yes.
0: Ako, I'm also speaking on behalf ng mga asawang lalaki. Ha? Importante po sa aming mga lalaki to be intimate with our spouse.
1: That is true. And Bong, meron pa tayong wait. There's more. Nako, ito na po. Kung gusto niyo po iwas doktor at iwas gastos, mga kaagapay, alam niyo ho ba na marami palang health benefits ang physical intimacy between a husband and wife? Unang-una na nga po, antidepressant.
0: Yan.
1: Lalo ngayong panahon ng pandemic, Bong, di ba? Ang daming na-depress, ang daming nagkaroon ng mental anxiety. Ito po, kapag kayo ay nagiging intimate sa inyong asawa, ito pala ay antidepressant.
0: Yan.
1: At nakaka-boost ng immune system.
0: Pampalakas ng
1: kaagapay,
0: immune system.
1: Ito po, medical studies po. Ito ay hindi po galing to kay Kuya Bong o Ate Claire. Medical studies po na ginawa dito. It also promotes sleep, honey. Kung hindi ka makatulog, may insomnia ka. And it enhances brain power. Kasi kapag daw kayo ay naging intimate ng mag-asawa, may nilalabas na namang brain chemical na mas parang nakakapag-focus ka sa trabaho o sa kung ano yung inaaral at iniisip mo. And nakakapagpababa din po ito ng blood pressure.
0: Sa matataas ang BP dyan.
1: Ayan, yan ang hatol.
0: Ang kasagutan.
1: Yes, and ito pang isang maganda para sa mga nirarayuma, para sa mga may migraine, mga kaagapay, ang kasagutan, natural pain relief. Hindi expensive, Bong, ano? Libre. Libre po ito na pain relief.
0: Kaya, may migraine ka ba ngayon?
1: Wala akong migraine. Kaya mamaya na ang enhancement, mga kaagapay, ang kasagutan po ay let us be physically intimate with our spouse. Dahil napakadami pong health benefits. And ako, Bong, I'd like to think that God designed it that way.
0: Yes.
1: Dahil nga po,

0: naman sa kwarto, 'di ba? Sa ibang ano, sa ibang place na lang sa bahay kung kayong dalawa lang po mag-asawa.
1: Yes,
0: so you have to think out of the box. Kailangan po maging fun and adventurous kayong mag-asawa so your sex life would not be boring. Kasi nga po, ang nais po ng Panginoon sa mag-asawa, at ito po ay nasa awit ni Solomon na aklat po sa Biblia, no? God wants married couples to gratify all five senses. And that is the key to a healthy and vibrant sexual union. Again, kaagapay, sex is not dirty. It is God's gift that married couples need to enjoy and appreciate. Bong, bumalik tayo sa science. Ano ang five senses, kaagapay? Sige nga, tandaan mo, Bong, yes. Sense of
1: touch.
0: Sense of touch.
1: Hearing.
0: Smell.
1: Taste. What's the other one?
0: Sense of sight. Kaagapay, di ba? Binigyan po tayo ng five senses ni Lord para po ma-enjoy natin even in moments when we are intimate with our spouse.
1: You
0: nais
1: mean,
0: po ng Panginoon
1: honey.
0: Na we incite the five sex senses, di ba? Habang tayo ay nagiging intimate. Okay.
1: In other words, honey, no? Kapag kayo nagiging intimate mag-asawa, don't be like a limpid noodle. Yung parang wala kang kabuhay-buhay, yung parang kang mannequin, o hindi ka, well, yung nothing, di ba? No reaction at all, di ba? Kaya meron tayong five senses ngayon yung sinasabi mo, honey.
0: Ano-ano ho ba yung five senses? At paano natin magagamit ang five senses na ito upang sumigla ang ating intimacy sa mag-asawa? Uunahin ko na po, sense of sight. Alam niyo po, by nature, men are visual. Ang mga husbands po natin ay visual. Sila po ay nai-incite.
1: Na-attract.
0: Sa mata, di ba?
1: Kung ano yung aming nakikita.
0: Yes, kaya naman po, they get more excited by sight than a woman is. Appearance po is very important para sa mga asawang lalaki. Kaya naman advice ko sa mga kaagapay na misis,

0: And ayusan nyo naman po yung kwarto, pagpaga ng kama, and then maglagay ng mga
1: Scented
0: candle, kung meron
1: candles,
0: kayong mga gumamela at mga rosas, di ba?
1: or
0: Magkalat ng
1: put some soft
0: petals sa
1: music.
0: kama. Okay, so
1: Yan.
0: tandaan po natin, whenever you become intimate with your spouse, activate the sense of sight.
1: Magdaylight.
0: Yes.
1: Yan.
0: Number two naman po is sense of hearing. Si Sir Claire, paano naman magagamit ng sense of hearing sa union na mag-asawa? Okay, ito po ang tip ha ni Ate Claire. Kapag kayo po ay magiging physically intimate mag-asawa, you have to use endearment words before.
1: Such as?
0: Before physical intimacy, you have to use endearment words such as, honey, ang sexy mo. Honey, ang kinis mo.
1: Honey, maganda rin yun sa
0: honey,
1: umaga
0: ang
1: pa lang,
0: baho
1: no?
0: mo.
1: Tinetext mo na yung wife mo, no?
0: Yes.
1: Honey, you are looking so good bago
0: Yes.
1: ko umalis ng bahay.
0: So yan, before. Okay,
1: Before,
0: tandaan natin. Before po the action, before mag-take place ang action, gumamit ng endearment words.
1: Yes.
0: During, habang nagaganap po ang inyong pagsasamang mag-asawa, you have to appreciate your spouse. Hindi po yung kung ano-ano nakikita nyo sa parte ng katawan mo, ah, tumaba ka na pala? Ah, ano nangyari dyan? O bakit ganito? Bakit may sugat ka pala dyan? Kailangan han, while you are doing it, you appreciate the body of your spouse na, honey, ang sexy po. Honey, di ba?
1: Or
0: Ganito,
1: minsan,
0: di
1: honey,
0: ba?
1: no? Minsan yung while doing it, dinidiscuss mo sa husband mo na o yung tuition fee ng anak mo, babayaran na next week yung pambayad ng
0: Yes.
1: kuryente. Or minsan nakabukas yung TV, nanonood, hindi ba?
0: And after naman po, after the act that you are intimate with your spouse, you have to affirm your spouse. Always end with, I love you. Hindi
1: Yes.
0: po yung kapag tapos na kayo, ah, dyan ka na, magbihis ka na, o kaya, oh, dyan ka na, tapos na. You have to affirm your spouse na, thank you, honey, you know, I love you, you know, I appreciate you, thank you, honey, di
1: Or
0: ba?
1: honey, maganda rin minsan, no, after doing it, yung nagkakadal kayo together, yung nagkahag kayo together pa.
0: And para din po ma-activate ang sense of hearing, mag-play po tayo ng mga romantic songs o yung mga favorite theme song nyo, di ba? Patayin ang ilaw, magbukas ng kandila, magpatugtog ng mga romantic songs, di ba? Mas nakakatulong po yan i-boost ang inyong sexual life. Tama ka nga, Han. Hindi yung habang magiging intimate ka sa asawa mo, ay, honey, samahan mo pala ako bukas, check up ko sa doktor. O honey, mag-grocery pala tayo mamaya at tandaan mo. Siyempre po, nakakapanira naman po. Parang medyo nakakapanira ng trip, sabi nga nung iba, di
1: Or
0: ba?
1: Minsan, honey, no, yung napaka-rude mo sa asawa mo the whole day, and then pagdating ng gabi, you're expecting to get the treasure,
0: yes,
1: di ba? Parang
0: okay.
1: Mali, eh, no?
0: So, number three na po tayo, sense of smell and taste. Paano po natin ma-activate o magagamit ang sense of smell and taste? Sa lang po, kaagapay, okay lang po na maligo or mag-shower before maging intimate kay Mr. o kay Mrs., di ba? Mag-spray ng cologne, mag-toothbrush, nako,
1: important,
0: regalo nyo na po sa asawa nyo yan, kaagapay. Mag-toothbrush po before you become intimate, maligo, mag-toothbrush, maglagay ng pabango, ng pulbos, di ba? And you know, Bong, when we do that, we bless our spouse.
1: That's right.
0: That is true, kaagapay na, ay nako, si Sir Claire, ayan na nga, pagbibigyan ko na nga siya eh, magpapabango pa ba ako, di ba? You know what, kaagapay, you bless your spouse.
1: Right.
0: Be a blessing to your spouse that every time you come together in physical union, you come prepared.
1: Galing.
0: Maganda ka, naka-shower ka, naka-cologne ka, naka-toothbrush ka, malinis ang kama, may candle ka, may petals, may soft music. You know, that is a form of blessing your spouse,
1: that's right.
0: Honey.
1: Honey, no, i-ano ko lang, no? Let me give emphasis on it, no? Yung pagiging malinis, yung pagiging presentable, yung pagiging mabango,
0: yes,
1: should be both for husband and wife.
0: Yes.
1: Hindi pwedeng si wife lang yung malinis o yung mabango, then si husband naman darating ng ano, ng madumi o ng hindi pa nga pinaprepare yung sarili niya. So it goes for husband and wife.
0: Yes.
1: And clear, last
0: lalo
1: lang,
0: na
1: diba?
0: Palahan, sabi mo darating, di ba? Lalo na ngayon po na medyo alam naman po natin na meron pa rin po tayong nararanasan, di ba? Na ito nga po itong COVID variant na ito. Syempre po, dapat ingat pa rin po. Kung galing po sa labas si Mr. o si Mrs., dapat po talaga maligo muna before you do it. At para naman po kay mga kaagapay na Mrs. na nagluluto, kahit gaano po kasarap ng luto nyo, adobo, kare-kare, crispy pata, huwag po nating hayaan na maranasan ni o matikman agad ni Mr. at mahulaan ang luto,
1: ulam.
0: Ang ulam.

0: dahil po nakalimutan ng maligo ni Mrs., 'di ba? Kaya pag sila ay nagtabi ni Mister na honey, ang ulam ba adobo?
1: Alam na
0: Kasi
1: agad.
0: naamoy mo na si Mrs., naamoy adobo, 'di ba?
1: Right.
0: So ugaliin naman po natin mga kaagapay ni Mrs. na after po magluto ng hapunan, magpahinga lang po tayo saglit at kapag darating na po si Mister, ayan po, i-prepare na natin ang ating sarili, ang ating kwarto para i-bless po si Mister.
1: Right. Ani, kwento ko lang sa ating mga kaagapay, no? Alam po ninyo, itong si Claire, in fairness to Claire ha.
0: Teka, baka ilalaglag mo ako na amoy mechado,
1: of course
0: ha?
1: Not. Every time po, nadadating ako ng bahay from a meeting or from work, pag narinig na ni Claire yung busina ko sa harap ng bahay, di ba? Automatic na po yan si Claire. For the past years na magkasama kami, tatakbo na po yan sa CR. Bago pa po ako makapanik ng kwarto o makapasok ng loob ng bahay, kita ko si Claire, fresh na yan. Bagong ligo, bagong ayos. Hindi ko po siya nadaratnan sa bahay ng untidy o ng anong tawag dyan, yung madumi sa katawan. So Claire is making sure na every time po darating ako ng bahay, eh talagang she makes herself presentable in my sight.
0: Yes, yeah. Because I want to be a blessing to you. At saka kaagapay, siguro kahit po matagal na kami magkasama ni Bong at mag-asawa ni Bong, para ho bang ayoko pa rin po na syempre yung darating yung mister mo na he looks forward na makasama yung misis niya, mga anak niya, tapos darating siya na ano ba yan, amoy ulam, ang gulo ng bahay. Gusto ko po pagdating niya, maayos po, organized po, and he could call home talaga his haven na makakapahinga siya, di ba, maaamoy niya ako na babango. So siguro, naging ugali ko na yan, ha, di ba, na maging pagpapala sa iyo. That's my way of being a blessing to you.
1: Nakakalungkot din kasi, honey, no? Meron tayong mga kilala din, ano? O di naman kilala o nababalibalitaan natin na alam niyo, wala nang gana rin mag-ayos dahil iniisip nila, eh bakit ba 10 years, 15 years na kami magkasama, so what's the point? Eh nakita niya na naman lahat, wala na akong mystery, yung mga ganong thinking. Sana mabago yun, hindi ba?
0: Yes. Okay, and ang sense of touch, Bong, paano natin ma-activate o ma-incite ang sense of touch? Syempre po, lalo sa mga babae, gusto po natin na women love to be touched, Bong. Alam mo ba yan? Women love to be hugged. Women love to be kissed. Kaya naman, husbands, comfort your wives at all times. Huwag po natin gamitin ang soap operas, mga novels, or mga ibang videos as basis for our intimacy.
1: Yes.
0: Wag na wag po. Do not set a high standard by comparing your intimacy with your spouse sa napanood mo. Ayaw po ng Panginoon yan. Diba? We should not, set a high standard na hindi kayang ratingin ng asawa mo dahil binabase mo ang intimacy o ang success sa napanood mo. So wag po nating i-defile ang ating mga spirits, ano? So when you become intimate, tandaan po natin, you join together in the power of Jesus. Bong, imagine, kaagapay, when you and your spouse become intimate, you join together in the power of Jesus. You walk in victory. You walk in the will of God. Kaya naman po, we encourage husbands and wives to discover the power of physical intimacy.
1: Galing.
0: And together, maranasan niyo po ang pagpapala na nakaakibat.
1: Amen.
0: When you walk on God's will.
1: Yes.
0: Ayan, napakaganda ng ating naging discussion ngayong araw na ito,
1: Excited,
0: Bong.
1: Excited ang ating
0: and
1: mga kaagapahay.
0: Para sa yung takeaway, Bong, ano ba ang takeaway mo?
1: Sige, honey.
0: Baka naman adobo ang iyong takeaway.
1: Yeah. Marami actually, no? Marami kong takeaway. Unang-una rin, honey, no? Yung sabi ko nga kanina, mag-focus ako dun sa number, ano natin, number 4
0: okay.
1: point natin, our approach to physical intimacy influences our children. Importante na maituro natin sa ating mga anak, young as they are,
0: yes,
1: that sex is a beautiful thing, that sex is created by God for husband and wife. Maganda na bata pa sila, magkaroon na sila ng tamang understanding na ang sex is a beautiful thing and should be done in the sanctity of their marriage and should be open on the night of their wedding. Kasi kapag kayang na-inculcate mo na sa isip nila, na ipasok mo na sa isip nila, it is natural for them na talagang Ah, hindi. Talagang I will keep my purity until the night of my wedding. Bata pa lang yan, ituro mo na sa kanila para
0: Yes.
1: pagdating ng tamang panahon, pagka naging adult na sila, alam nila na they know how to say no and they know how to say hindi pwede. Diba?
0: Yes. Honey, ang tanong, kailan daw nagiging pangit ang physical intimacy? May pagkakataon ho ba sa buhay mag-asawa, mga kaagapay, na pangit ang physical intimacy? Meron po. There are times when physical intimacy become harmful to your marriage. Ano po yan? Number one po, tandaan po natin. When you withhold sex to punish your spouse. Kapag po may pagkakataon na nainis ka sa mister mo o sa misis mo, na-offend ka sa ginawa niya sa'yo, talaga ha, in-offend mo ko, binibwisit mo ko, sige, I will punish you, I will withhold physical intimacy from you for 2 days. Wala ka niyan, di ba? So, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Nagagamitin natin ng physical intimacy to punish our spouse, okay?
1: Right.
0: Yan po yung number one. Huwag po nating parusahan ang mga asawa natin sa pamamagitan ng pag-withhold ng physical intimacy sa kanila. Because it is not of the Lord.
1: Yes,
0: and we don't want din naman to reap the harvest when you walk outside of God's will.
1: And sad to say, nangyayari yan, hindi ba?
0: Yes.
1: Ginagawa yan ng ibang mga asawang babae.
0: And ako, kaagapay, I'll be very honest with you, in the past, honey. Di ba? Nagagawa ko to in the past. Kapag may tampo ako sa'yo, di ba? And I withhold this. But talagang the Lord rebuked me while I was doing our topic for today. The Lord really spoke to my heart that you're not walking in my will if you do that to your spouse.
1: Right.
0: Diba? So, hindi pala kalooban ng Panginoon yun. Okay? Number two po, when you selfishly demand sex, tandaan natin, sabi natin, dapat may agreement.
1: Ganda
0: honey,
1: yan.
0: Diba? When you selfishly demand sex, na bagong opera ang asawa mo, you demand sex. May malaking problema ang asawa mo, you demand sex. May nararamdaman ang asawa mo, you demand sex at magagalit ka kapag hindi ito binigay. So, hindi rin po tama yan. Diba, there are times na talaga namang hindi ready ang asawa physically, or emotionally, or mentally, di ba? Baka may pinagdaraanan. So, huwag kwersahin.
1: Huwag pilitin.
0: Huwag pilitin. Tandaan po natin, kaagapay, sabi natin kanina sa on the first part ng ating discussion, sex is something you do to enhance each other.
1: Right,
0: when you do
1: lang,
0: sex,
1: no?
0: You bring out the best in each other and you do not use each other.
1: Yes. Meron tayong mga couple friends na ini-schedule nila yung kanilang intimacy day.
0: Yes.
1: Diba? Meron sila kunyari na every
0: Thursday
1: and Saturday.
0: Yes.
1: Yan. Meron sila. Kumbaga naka-schedule na.
0: Yeah.
1: Diba? Maganda rin yan. Ako, I'll go for it.
0: Okay. Sex is giving po and not taking. Hindi po sapilitan. Unawain din po natin ang mga asawa natin. Kasi honey, alam mo, kapag pinilit mo na honey, let's do this. Let's have physical intimacy. Hindi ready ang asawa mo. Diba? Parang you are doing it out of lust and not out of love.
1: Sabi ko nga kanina honey, no, kung plano mong maging intimate with your spouse, umaga pa lang, i-prepare mo na si wifey.
0: Yes. Pa-prime
1: diba?
0: Mo na, diba?
1: Pa-prime mo na. Para pagdating mo sa gabi, diba, sabi ko nga, you can get your treasure.
0: Yes,
1: diba?
0: Dahil full ang bank account ng emotional bank account. Okay, so tatlong bagay po na sex ay hindi nagiging maganda sa pagsasama. Number one, when you withhold sex to punish your spouse. Number two, when you selfishly demand sex. And number three po, when you use sex to shame your spouse.
1: Oh yes.
0: Ha? Pwede ba yun? Pwede po. Yung iba po, kapag may galit sa mister o sa misis o may ines, ginagamit po yung moment na physically intimate sila para hiyain yung asawa na, ano ba, ang taba mo? Ba't ganyan? Eh, ba't hindi ka ba marunong? Hindi ka ba, ano ka ba? Yung ano mo yun, hon? And it's so sad.
1: Yes.
0: Kapag medyo nakakapintasan kayo o nag-assassinate kayo ng isa't isa, lalo na yung performance, di ba? Sa physical intimacy. Never ever assassinate the performance of your spouse when it comes to physical intimacy. It's really a no-no.
1: Yes.
0: Sobrang foul po yan. Kahit po matagal na kayo mag-asawa. You don't shame or embarrass your spouse concerning his or her performance sa inyong physical intimacy moment.
1: That's
0: huwag
1: right.
0: po tayong mamersonal sa kanilang kakulangan o kapintasan sa area na ito. Okay?
1: Yes.
0: Kapag po kaagapay, nagawa natin ang alinman sa tatlong bagay na ito. we really pray and encourage that you repent.
1: Yes.
0: You ask God to forgive you. Lord, you know what? Nagawa ko to o nagagawa ko po ito in a way or another. And hindi po ako conscious na hindi po ito kalooban nyo. So, Father, we just pray that you forgive us kung nagawa man namin ito. And beginning today, Father, we just ask you na pagyamanin nyo, papalaguin nyo ang aming pagsasama na mag-asawa, di ba?
1: Amen.
0: Yes, Bong, ang ganda ng ating naging topic ngayon, di ba? We have learned that sex is not something dirty. Sex is not something to be ashamed of at dapat ikahiya. But sex in marriage is something to be celebrated.
1: Woo-hoo!
0: Sex in marriage is something divine. And it is something that we should thank God for.
1: Amen.
0: Kaya naman, Bong, nais talaga natin, I just feel in my heart, in my spirit, that we need to pray for couples here na nakikinig at nanonood na maaring nanlalamig na o nagiging dry ang kanilang pagsasama, especially when it comes to physical intimacy. Let us pray for a mighty revival sa area na ito sa buhay ng ating mga kaagapay.
1: Sige po, manalangin tayo mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa aming talakayan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for the realization that sex is a beautiful thing, that you created sex for husband and wife. Salamat, Panginoon, sa aming napag-usapan. Nawa, Panginoon, imulat po ninyo ang aming mga listeners, ang mga kaagapay namin, na ipasok nila sa isip nila that sex is a beautiful thing and that you are the author of it.
0: And Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga mag-asawa na nakikinig at nanonood. Kung pong dumarating sa kanilang pagsasama ang panlalamig, kung pong may mga moments sa buhay nila, Panginoon, na hindi sila nagtatagpo sa area na ito ng kanilang pagsasama. Father, in the name of Jesus, we just ask you to heal.
1: Amen.
0: We just ask you to restore this aspect in their married life, O God. We ask you, Father, to bring back the fire. Holy Spirit, bring back the fire. Bring back the spark in this area sa buhay ng aming mga kaagapay. Lord, we pray, O God, na ma-realize po nila that when they come together,
1: Amen.
0: That when they unite and do this together, O God, they are entering your power and they are discovering the power of the union that you have for husband and wife. So,
1: Amen.
0: Panginoon, dalangin po namin na pagyamanin niyo po, gisingin niyo po muli, Panginoon, ang alab sa pagsasama ng mga mag-asawa na nakikinig sa umagang ito.
1: Amen.
0: Ito po ang aming dalangin, Father God, in the mighty name of Jesus.
1: Lord, we also remember to pray for those parents na meron pong mga anak na mga teenagers,
0: yes,
1: at meron pong mga anak na mga nas in their 20s. I pray, O God, for these children to keep their purity,
0: yes,
1: intact,
0: Amen.
1: Until the day of their wedding,
0: yes,
1: in the name of Jesus. Sa
0: yes,
1: pangalan ni Jesus, amen,
0: amen
1: and amen.
0: Amen.
1: Sabi po sa Song of Solomon, verse 1 and 2, kiss me and kiss me again. For your love is sweeter than wine. You are so handsome, my love, pleasing beyond words. The soft grass is our bed.
0: Wow, napakaganda naman, di ba? Sabi ko sa iyo, ha, marami po tayong matututunan ng mga passionate Bible verses dito sa Song of Solomon.
1: Ganda,
0: kaya,
1: no?
0: Mga kaagapay, basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang Song of Solomon at atin pong buhayin ang alab sa pagsasama ng ating mag-asawa.
1: Yes.
0: Kaagapay, God designed marriage to represent the love of Christ for us. And our physical intimacy po in marriage represents love in its purest form.
1: Wow.
0: Being intimate with your spouse is an act of love. Dapat po ito ay free from fear, free from insecurity or shame. Kaya naman, kaagapay, begin to enjoy your spouse. Begin to enjoy each other dahil yan po ang disenyo ng Panginoon,
1: Amen.
0: Para sa inyo at sa inyong pagsasama. Nako, Bong.
1: Yes.
0: Dito po, kaagapay, nagtatapos ang ating bedtime stories.
1: Kulang na kulang pa ang ating oras.
0: Yes, ang ating usapang intimacy between husband and wife. And it is our prayer po that the Lord will bring back talaga naman the spark, the
1: yes.
0: fire back in your romance. beginning today, ugaliin po natin na bigyang pansin ang aspeto na ito sa ating pagsasama.
1: Yes, the love in purest form. Yes. I like that.
0: Be a blessing to your spouse. Yes. Do not deprive your spouse and bless your spouse.
1: So be a blessing to me later.
0: And be a blessing to me also.
1: I will.
0: Yes. See you again next Friday, mga kagapay. Kami po ni Bong ay inyo rin mapapanood sa Motivation Minute. Every Wednesday po yan, 6 p.m.
1: And every Friday,
0: Bahay, Happy
1: Thursday.
0: Buhay. Every Thursday po dito sa Family Matters. Marami din po kayong matututunan sa Happy Bahay, Happy Buhay. Okay? Salamat po sa lahat ng ating nakaagapay today sa ating broadcast.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
1: Thank you.
0: Salamat sa ating mga beloved production assistants and staff.
1: Sa OCC. At sa ating BXE team, ang mga engineers.
0: Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami po ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday!
0: God bless you, kaagapay! See you next week!
1: See you next
0: Bye.
1: Week!
0: Bye!
1: Antabayanan po ninyo ang Entrepinoy Espesyal.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Uy, tingnan mo yung dalawang matandang tumatawid, oh. Ang tatanda na, magka-holding hands pa.
4: Eh, bago lang siguro silang mag-on.
3: Niloloko mo naman ako, eh. Eh, halos 60 years old na mga yun, eh.
4: Eh, anong malay mo? Kaya sila masaya, eh, dahil magtatanan sila.
3: Siguro nga, no. O, tingnan mo. Oh. Titigam pa, oh. Parang wala sila sa dana.
4: Kaya nga.
3: Ganyan din tayo, ah.
4: Oo nga, eh kaya nga. Huwag mo na akong lagi nga awayin. Parang tumagal tayo.
3: Bakit? May bahala ka bang hiwalayan ako pag lagi kitang inaaway?
4: Wala. Kaya lang, baka hindi ko makayanan pang-aaway mo. Eh, mamatay ako agad.
3: Ayoko ng ganyan biro, ha. Sige, paminsan-minsan na lang kita aawayin.
5: Happy anniversary! Biruin mo. 20 taon na pala ako nagtitiyagang katabi ka sa pagtulog.
3: Ano? Nagtsatsaga ka, ha? Ako nga itong nagtsatsaga ng husto dahil hindi mo pa sinabi. Oh. Ang lakas mo palang maghilik.
5: Uy, at ikaw?
4: Tawa ako ng tawa nung una kitang magitang natutulog dahil tumutulog pala ang laway mo.
3: Naku, ha? Hindi yun, ha? Napasarap lang siguro ang tulog ko noon. Ganyan ka na pala, ha? Meron ka pa palang nakikita. Naku, oh.
5: Hindi. Naman. Binibiro ka lang naman, eh. Ang totoo, nagpapasalamat ako at ikaw ang naging asawa ko.
3: Dapat.
5: Sana nga tumagal pa ulit tayo ng 20 taon.
6: Ma, natatakot ako, eh. Baka hindi talaga kami magkaanak ni Joel.
7: Eh, hindi pa naman kayo nagpapatingin sa doktor, anak, ha? Bakit yun ang iniisip mo?
6: Ayaw nga namin malaman na baka nga may depresya ang isa sa amin. Natatakot akong baka hindi magtagal ang pagkasama namin dahil hindi kami magkaanak. Di ba nga sabi ng iba dyan, ang anak ang nagpapatibay sa pagkasamahan ng mag-asawa.
7: Tama yon, pero hindi lang naman ang pagkakaroon ng anak ang nagpapatibay sa mag-asawa. Meron nga dyan, may mga anak nga, pero nagkakahiwalay pa rin.
6: Sa bagay nga, pero ma, ano may namabuti namin gawin?
7: Mag-usap kayong mabuting mag-asawa. Magtapat kayo sa isa't isa. Tanungin niyo ang inyong sarili kung kayo ba'y magiging maligaya kahit hindi kayo magkaanak. Ganun lang yun. Dapat mapag-usapan ang lahat.
6: Salamat po, Ma. Pinilalakas mong loob ko.
7: Nako, anak. Sa mag-asawa, anumang problema ay napag-uusapan. At kung willing kayong magtulungan, tsak na magtatagal ang pagsasama niyo.
6: Buti na lang, Ma. Nansyang ka.
8: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
9: Ay, sinabi mo pa. Lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
8: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
9: Anong matanda? feeling ng dalawang yan teenager pa sila.
8: Nakakakilig naman. Nakakaingit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
9: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampi yan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
8: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
7: Inay, nakakatuwa naman yung wedding ring niyo ni Itay. Hanggang ngayon, suot-suot niyo pa.
10: Hindi ko ito talaga hinuhubad sa kamay ko. Nadala na kasi ako dahil nung hinubad kong minsan, kamuntik nang nawala.
7: Yun nga ka Itay, nakita ko ho, halos wala na sa forma, pero suot pa rin niya.
10: 40 years na namin itong suot. 40 years ng maraming pagsubok at kalungkutan. Pero mas maraming masasayang bagay. Dahil para sa akin, magkasama lang kami ng Itay mo. Masaya na sa akin yon.
7: Sana tumagal din po ng 40 years ang wedding ring namin ni June na pareho po namin suot ito.
11: Oh, Mang Ruben, di ba kayo sasama?
12: Sige na, kayo na lang. At naghihintay pa si Mrs.
11: Oh, sige, bahala ka. Alis na kami. Sige, oh.
13: Oh, Mang Ruben, ba't di kayo sumama sa kanila? Ayaw niyo bang mag-good time?
12: Ay, naku, Myla. Sila na lang kung gusto nila. Hindi tayo pwede dyan. Alam mo naman, may pamilyang tao ko.
13: Pwede sila din naman ho eh. May mga pamilyang tao rin yung mga yun eh.
12: Alam ko, hindi ko naman sinasabing na mas mabait ako sa kanila. Pero ayaw ko kasing mawala sa akin ang tiwala ni Mrs. Kahit kapiraso lang. Kaya naman ganun din kalaki ang tiwala ko sa kanya. O siya, mauna na ako, Myla. Magdi-dinner daw kami ng sweetheart ko sa labas eh.
13: Ay, sige naman, Mang Ruben. Sana lahat ng ama tulad niyo, Mang Ruben. Sana ganyan din ang tatay ko.
14: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
15: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
14: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
16: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sasagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesus.

po ba tayo ay non-profit organization, pero sa biyaya ng Panginoon, this year, mag-celebrate na po tayo ng ating 62nd year anniversary. Imagine nyo po, no? Mahigit 6 na dekada na, na naglilingko dito sa Coronadal City kahit walang advertisement, hindi nag-i-income ang station, but sa biyaya ng Panginoon ay nagpapatuloy. Samahan niyo po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Miga Jen Robles Librado, hanggang alas 12 po ng tanghali dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaibigan, may tanong ako sa'yo sa mga nakikinig via online streaming, via FB Live or sa radyo man po. Dumating na ba sa punto sa buhay mo na nakapagsabi ka na, I'm so tired. Kapoy, nagid ko. Give up na ko. I don't know what to do anymore. Lord, saan upabala ni maging okay ang tanan? Or maybe you are tired of trying? You are tired of waiting? Kailan po ba, Lord, darating ang hinihintay ko? Tired of pretending that everything is okay. And sometimes the hardest part is not the problem itself, it's the feeling that nothing will ever change. Yan ba ang feeling mo ngayon, kaibigan? Yan ba ang nararamdaman mo? Yan ba ang na-experience mo? I want you to stay with us dahil yan po ang magiging topic natin. When you feel like giving up, is there still hope? Meron pa bang hope, Miga Jen? Mara, naku sa punto na kapoy-kapoy na gid ko. Hanggang karon ang ginahulat ko, wala sa gyapoy nag-aabot. So, hindi ta mag-pretend nga. Simple lang ang tanan.

kung siya po ay nagbe-birthday today, pwedeng-pwede po talaga. Yan, ipadala niyo lamang po doon sa number po natin or sa ating messenger. Remember, sa mga tagapakinig po natin, no? You don't have to carry every burden alone. It's okay to talk to someone you trust and ask for help. So, pwede mo ding i-share dito sa amin at ipapanalangin po namin kayo. 11:18 ang ating oras, mga kaibigan. Sige, bago po tayo magpatuloy at bago po natin batiin ang mga nagbe-birthday today, gusto ko pong patuloy nating awitan ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanta ni MJ Flores, Adlaw, Adlaw, Adlaw, Adlaw, Dayawon, Simbahon, Pasalamatan natin siya, tungod ang ngayon siya, nga Daigon, og ipataas ang iyang pangalan.

Yes, Adlaw, Adlaw. Adlaw, Adlaw na awitan. Adlaw, Adlaw, simbahon. Adlaw, Adlaw, pasalamatan. Adlaw, Adlaw, handumon. Adlaw, Adlaw, daygon. Atong Ginoo. Unsa man ang panahon, unsa man ang higayon, unsa man ang sitwasyon sa atong kinabuhi. Dayon natin siya na pasalamatan o pasidunggal. 11:25 ang atong oras, no? And this time, batiin po muna natin ang mga nagbo-birthday today. Happy, happy birthday po sa lahat ng mga celebrant ngayong araw, Oktubre 9, 2026. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, October 9, 2026. Dito sa aking FB, and gusto kong batiin ng happy birthday today si Ate Nene Dueño. Happy birthday, Ate Nene! I hope nagapamati ka subong. And blessed birthday man kay Pastor Mary Grace Inda. Dira naman na sila sa Carpenter Hill. And also happy birthday kay Ma'am Raquel Barnuevo. Kay Gletchel Norva. Kay Brother Ivan Principe. And happy birthday din po kay Patrice Antonio, kay Brother Greggy Arurong, and kay Sir Richard Quintibano. Sila yung mga FB friend ko na nagsiselebrate ng kaarawan today. Sa mga mag-asawa na nagsiselebrate din po ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity, bagong blessing na binigay sa inyo ni Lord. Life comes with a different season. Some seasons are full of joy, while others bring challenges and uncertainty. Ano man pong season ang meron ka ngayon, we pray that you find reason to be thankful.

0: thankful and grateful sa ating Panginoon sa mga opportunity and blessing na natanggap mo. Again, happy birthday from your family here sa DXKI. Enjoy and again, blessings po. 11:32. Ayun, gusto ko pong i-shout out today si Migacha, si Kuya Bartol, Auntie Inday sa Villanes family, dira sa may Barrio 5. Hello man kay Sir Joel Manalo. Kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Hello po Ate Daisy. And kay Ate Shao Manyago. Balan ko permi man sila dira gapamati sa may Lake Cebu. And hello man kay Ate Roda De Sales, kay Elpidia Layo, kay Kuya Francisco Espiritu Jr., kay Ate Hazel Paolo. Hello po Ate Hazel. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati naton, minsan hindi ko gid kamo maisa-isa. Pero pag, of course, kung kamo mag-PM, kamo mag-message diri, maano ko gid kamo, mag-greet. Hello kay Ate Michi Tyson, kay Ate Dai Panganiban Roque, kay Sir Francis Bustos, and sa imo Ate Sharon. Ay, na-miss ko to si Ate Sharon. Ate Shai, miss you. Hello mandra kay Kuya Roy, kay Tita Bong, kay Kuya Jem Valdez. And hello mandra sa tanan yung mga tagpalamati natin sa Santa Cruz. Sige po, sino pa ba ang present today? Kuya Jake Nixon. Hello Kuya Jake. Din ka naman gapamati subong sa balay kasi si work from home or sa office. Kasi every Friday, no, may aras ang mga work from home sa mga government agency. Happy listening lang dara sa inyo. Kung ara ka mo sa inyo balay, kung ara man ka mo sa inyong mga opisina, or ara sa dalan kay nagapamati via car stereo, happy listening. Eleven:34 ang atin yung oras. Hello galit dara kay Kuya Ernesto Tartada Senior and kay Ate Silindi Kuya Ernesto. Thank God we're still alive and back on air loud and clear sa may Gayaban Subdivision, Barangay 5 Banga. May God's sustaining grace be on us while we wait for His imminent return. Yan siguro, ano niya ito kanina kay Miga Joy. Feedback, di lang nabasa ni Miga Joy. And good morning kay Ate Peace Cabrido. Kamusta ka na, Ate Peace? Salamat kay nakapamati ka na dira, no? Kusog ba ang aton niya signal? Okay lang ba ang signal natin dira sa inyo, Ate Peace? Sa may Davao del Sur? Oy, salamat gid daw kay nakapaminaw na bisan busy sa mga gawain. Marami daw tayong mga tagapakinig diyan. Sige. Kung ikaw ay nakikinig sa Davao del Sur, sa may Matanao or asa pa dira no sa parts ng North Cotabato, sa may Mlang, sa Carmen, shout out sa inyo. Pwede ka mo mag-message sa text line number natin 0963180469. O ba, si, pas lang po ang pag-istorya ko, no? Sige, hinayon ko. 0963-180-1469. Yun po yung ating cellphone number. Ang messenger naman po natin, 1062-DXKI-FEBC Radio. I hope na kuha nyo po At pwede na po kayong mag-PM, pwede na po kayong mag-feedback sa atin. And of course, live po tayo sa FB. Pwede nyo din pong i-share yung ating FB live via 1062DXKI. Yan! Ay, kakusog daw ah, kaayo ang signal. Salamat sa Ginoo, Ate Mitch. Kumusta ka? Hello daw kay Blue. Sino si Blue, ate? Shout out lang dala kay Blue. Hello, Ate Eileen Balintungog. Ate Shao Maniago, dala sa may Lake Cebu, kag sa Maniago family, sa Fresco family, shout out. Sino pa ba? Sa Alagos family, kay Sis Marites. And thank you man sa inyong pagpamati. Kay Kuya Van and Ate Inday Magan sa Magan family. Dira sa imo man, Papa Bot, kung nagpamati ka dira sa bong. O pwede kay Mama Ace. Yan, hello and happy listening dira sa Magan family. Kay Doc JR, kag kay Doc Choppy, kag sa ilang baby, si Chloe. Yan, thank you man sa ilang paniman niya. Pag-support kaga, pamati dari sa DXKI. Sino pa ba ang present? Sige, shout out lang dira sa tanan yung mga present. Subong balaan ko, hindi magkitanan, maka-PM, maka-message, pero permi nagapamati. Gusto ko man i-shout out gali si Mami Abe and Daddy Ray Navarro sa Navarro family dira sa Tacorong. Kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che, Ate Pinky, Ate Rose, and kay Ate Dalen, kay Ate Jovita Calyado, kay Ate Sara Kadungog sa Kadungog family, kagdra man sa may Palimbang. Pamati man dira. May mga tagpalamati man dira sa Palimbang Sultan Kudarat kag sa Colombio Sultan Kudarat. Of course, sa diin man malabutan sa ata niya signal. Thank you so much, gid, sa inyong pagpamati. Oh, sige, 11:39 na ang ata niya oras. Daw ako ng mga natamyaw, no? Thank you, Lord. Kaya na-remember ko kamo. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.

Para po sa ating verse of the day, mga kaibigan, please open your Bible sa Romans 15:13. Romans chapter 15 verse 13, ito po yung sinasabi, "May the God of hope fill you with all joy and peace." As you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ulitin ko po, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog, sabi sa Magandang Balita Biblia, Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So this is a letter of Paul to believers sa Rome, or mga Roman Christians. At may notice natin yung first phrase dito, the God of hope. Ito yung sabi ni Paul, may the God of hope. Our hope does not have to depend only on our circumstances. Sometimes our situation is difficult. Sometimes we don't know what will happen next. Sometimes we cannot see a solution yet. But this verse points us to God. Ginatudlo kita dira sa Ginoo ang source sang hope. The source of hope. The source ang bukal ng pag-asa. Manotis man natin dira ang ginsiling ni Paul, as you trust in Him. Kaibigan, biblical hope is not pretending that everything is okay. It's trusting God even when we don't have all the answers. So, mga abyan ko diri sa DXKI, nagapamati subong. Sometimes when we feel discouraged, we start believing that our present situation will be our permanent situation. Madali lang naton silingon niya, wala na gid pag-asa. Do wala man may pagbag-o. Do amo na lang inipermi. But feelings, even very strong feelings, do not tell us the whole story. The Bible does not promise that every problem will disappear immediately. It doesn't say that people who trust God will never experience sadness, anxiety, or disappointment. Wala kin siling dira sa Bible nga hindi na kita sina maka-experience. Kay mismo ang mga man of faith. Remember Elijah? Remember Jonah? Remember David? Si David, full of emotion, gidin siya. Naka-experience ng sadness, anxiety, or disappointment. Even John the Beloved, sang ara siya sa land of Patmos. No? And even Paul. No? But dito si Paul sabi niya, iniimbitahan niya tayo to find our hope in God. And sometimes the next step is not to solve everything today. Sometimes the next step is to get through today with support, wisdom, and God's truth. You can pray, kaibigan. You can talk to someone you trust. You can seek professional help. You can take one responsible step at a time. Hindi pwedeng i-figure out mo lahat ngayon. So,
Ang tanong, where does our true hope come from? Maybe you're listening and asking with that question, paano ba ako magkaroon sang paglaom sa Ilonggo pa? Pag-asa? Paano po ako magkakaroon ng pag-asa, Miga Jen? Mabudlayan ko karon sa ako niya kabuhi. So kung ikaw may arasang relasyon kay Jesus, then your hope is rooted in Jesus Christ. Why? Because the gospel tells us that Jesus entered our broken world. He experienced suffering and rejection. He died on the cross for our sins and He rose again. And the resurrection, siling ni Peter, no? Tungod sa liwat, tungod sa pagkabanhaw ni Jesus, halin sa kamatayon, may ara kita sang paglaom. So, the resurrection reminds us that suffering and death do not have the final word. Through the Lord Jesus Christ, kaibigan, pinaagi kay Ginoong Hesukristo, ang aton amay sa langit, ang aton Ginoo, ginhatagan niya kita sang kapatawaran, reconciliation with Himself, and the hope of eternal life, pinaagi kay Jesus. So, diri naton makita, no, nga only the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kag kung paano kita magkaroon sang paglaom, only through the Lord Jesus Christ. So, abiyan kung wala ka sang personal nga relasyon subong kay Jesus. Maybe you heard His name many times. Alam mo kung ano yung ginawa niya, pero wala ka pa pong personal relationship sa Kanya. Then, today I invite you to come to Jesus today. Lumapit ka sa Kanya. Pagkatiwalaan mo ang kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Na siya ay Diyos na naparito sa mundong ito, nagpakatao, na gumawa ng mga miracles, nagsuffer, nireject, at namatay doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng mundo. Ngunit sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay pangmuli. At ngayon ay nakaupo po sa kanang trono ng Diyos. At siya din po ay nananalangin sa iyo na magkaroon ng o magbalik yung relationship mo sa ating Ama. Ngayon, kung wala ka pang personal na relationship sa Kanya, ngayon ang panahon na tanggapin mo siya. Sa iyong puso, sabihin mo, Panginoon, ako po ay makasalanan at kailangan ko po ng tagapagligtas. Ngayon, naniniwala po ako na ikaw po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayong araw, mamuhay po kayo sa aking puso at isip. Ikaw na po ang maghahari po sa aking buhay. At salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at sa iyong awa sa akin. Tulungan niyo po ako na lumago sa aking pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. If you pray that prayer, kaibigan, at gusto mong lumago sa iyong pananampalataya sa Diyos, we are here dito sa 1062 DXKI. Tutulungan ka po namin na lumago sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kung saan man po kayo na lugar, pwede niyo pong i-text upang mailid po namin kayo sa mga area na merong Bible Believing Church para kayo po ay lumago sa inyong relationship kay Lord. Kasi hindi lamang hanggang sa tinanggap natin si Lord bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kailangan talaga natin na merong deeper relationship sa Kanya. Kasi iba po ang merong relasyon sa Diyos. Dahil sabi ko nga kanina,
kay Jesus lamang po natin makamtan ang pag-asa. So kung meron ka ng relasyon kay Jesus, then you have a living hope dahil siya ang ating buhay na pag-asa, kaibigan. Ito po mula sa awitin ng Papuri 23, Tanging Pag-asa.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. 3 million na ayuda isinusulong para sa hog racers sa South Cotabato. Isinusulong ng sangguniang panlalawigan ng South Cotabato ang 3 milyong pisong financial assistance para sa mga hog racers na apektado ng patuloy na pagbaba ng farm gate price ng live hogs. Sa Resolution Number 2026-477, hiniling ng Provincial Board kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. na maglaan ng pondo para sa backyard, small-scale at commercial hog producers sa lalawigan. Ayon kay Committee Chairperson Nilda Almension, maabot sa hindi bababa sa 1,500 piso kada baboy ang lugi ng producer sa karaniwang 4 na buwang pagpapalaki. Hindi pa kasama ang labor sa iba pang gastusin. Hiniling din ng mga hog racers na mapanatili sa 150 hanggang 180 pesos kada kilo ang farm gate price at higpitan ang monitoring sa mga imported na produktong baboy. Sinabi ni Almension na pinag-aaralan ding idaan ang anumang tulong sa mga lehitimong kooperatiba at asosasyon upang matiyak na makararating ito sa kwalipikadong hog racers. Buong pagkakaisa na inaprubahan ng Provincial Board ang resolusyon bilang tugon sa mga hinaing ng hog racers tungkol sa pagbaba ng presyo at pagkalugi sa produksyon. Layunin ng panukalang ayuda na maibsan ang epekto ng mababang farm gate price at makatulong sa pagpapatuloy ng hog production sa lalawigan ng South Cotabato. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan, Combatier.

12:42 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang tanghali buong South Central Mindanao. Thank God it's Friday, paboritong araw. Araw ng Biyernes, Oktubre, 9, 2026. Kumusta ka, kapatid? At welcome dito sa programang Listener's Touch. Ngayong Friday, kasama po muna ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Naghahali di po kay Migo Dave. Dahil LT Friday po si Migo Dave. Pero ipagpipray natin, no? Healing kay Migo Dave. Not feeling well siya today. So please pray for Migo Dave. Ang kagalingan, ang comfort ng Panginoon ay kanyang mararanasan. So, tayo po muna ang magkakasama ngayong hapon. Huwag muna kayong magsawa dahil ngayong Friday, parang sunod-sunod talaga ako yung makakasama po ninyo. Wala talaga kayong choice. Anyway, salamat kay Lord sa kanyang pag-sustain sa atin at pagsama dito sa programang Listener's Touch. And today, ipagpatuloy po natin yung magiging theme topic natin. Kanina, when you feel like giving up, saan tayo huhugot ng pag-asa? Ngayon naman sa programang Listener's Touch, when you feel like giving up, take one more step. Ito na yung maganda, no? Na kung tayo po ay nasa punto na kasurenderon na gid, hindi dapat mag-stop lang, dira. Kundi, you need to take one more step. Pilita gid. Yeah, pilito naton. So, yan po ang magiging topic natin. Let's talk about taking one more step even when life feels difficult. Kaibigan, when you feel like giving up, take one more step. So as we listen to today's music, remember, you don't have to figure out your whole life today. Sometimes the next step is enough. Kaya ito po, pakinggan natin ang awiting ito mula po kay Lauren Daigle. You say... At susundan po ito ng kantang Keep on Climbing by Wentley Phipps. Ay, yung kanta din ni Miley Cyrus, The Climb and Keep Your Eyes. Keep your eyes open. Keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on me. So yun po yung mga naka-line up na song para po sa ating lahat. Keep tuning in dito po sa programang Listener's Touch.

Alo una, tres, ang ato nyo oras abiyan, kag ikaw nagapamati sa gihapon, diri sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Sa programang Listener's Touch, ngayong Biyernes, kasama pa rin po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Dibrado. Pakinggan natin yung awiting Keep Your Eyes on Me, The Climb, and You Say. Stay with us dahil marami pang mga music and encouragement ang ating i-share dito sa programang Listener's Touch. Sige, dadakoy na tayo doon sa punto na maging honest tayo sa ating buhay. Kasi, di ba po, pagtatanungin tayo, kamusta ka? Ang palagi nating sinasabi, okay lang. Pero deep inside, aba, ang dami palang pinagdadaanan, ang dami palang dinadala. Let's be honest, life can be exhausting. May mga araw na kahit ginagawa mo naman ang tama, parang ang bagal ng process. You pray, you work hard, you help other people, pero may mga problema pa rin hindi nawawala. And sometimes, we compare our lives with others. Nakikita natin ang achievement nila, pero hindi natin nakikita ang struggle behind those achievements. Kasi yung pinopost lang sa FB yung achievement eh. Yung success. Pero yung mga nangyari behind the scene, hindi natin nakita. Kahit sa mga content, diba? Yung makita natin sa content, yung perfect na. Pero yung behind the scene, grabe palang take ang nangyari. Ang daming take. Para lang makuha yung umaperfect yung dapat na content na gusto natin. So, ganun din po yung buhay. Kaibigan, if you're having a difficult season, don't measure your entire life by one difficult day. Rest when you need to. Ask for help when you need it. Talk to someone you trust, and taking a break does not mean you have failed. So, ito po yung question natin sa bawat isa. What helps you keep going when life gets difficult? Ito yung tanong din natin kanina sa pagdayo kag pagpasalamat. Maybe it's your family, a trusted friend, your dreams, or your faith. Ano yung answer mo? Ano man yung answer mo, kaibigan, let's remember that we were never meant to carry every burden alone. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. You need to trust God to keep near the cross. Yeah, ang gandang reminder yon na tayo po ay malapit sa ating Panginoon. Yun din yung ating prayer. Draw me close to you, Lord. And never let me go. Kasi mahirap pag tayo po ay malayo din sa Panginoon. Of course, si Lord lang talaga yung source ng strength natin. Source ng hope natin. So, kung malayo pa tayo sa Kanya din, paano na lang tayo? So, that's our prayer today. Draw me close to you, Lord. And itong kantang, Trust in God by Elevation Worship. At susundan po ito ng kanta na Sukdulang Biyaya. Ito po ay na-request sa atin ni Ate Hazel kahapon. Hindi ko lang na-play. Sige, ngayon i-play ko na Ate Hayes. I hope marinig mo ating na-i-play na song. Sige, tandaan mo kaibigan, hindi ka nag-iisa. You are not alone, sabi nga kanina sa kanta ni Natalie Grant na i-play po natin, You Are Not Alone.
may kasama ka, kapatid.

hindi ka nag-iisa sa buhay. By Carrie Joe pala yun na kanta. Sige, i-play ko din po yung kanta na yun ni Carrie Joe. Towards the end sa ating program.

Alauna 25 ang ating oras, mga kaibigan. Wow, bilis naman ng oras natin. 5 minuto na lamang ang naiwan dito sa programang Listener's Touch. At gusto ko pong i-shout out ngayong hapon si Ate Sarah Kadungog dyan sa may Isulan at si Baby Bryla. Si Ate Presi Bernardino and si Ate Jo Olarte at si Pastor. Hello po! Ate Jo, diri lang sa Barangay Morales sila. Kag si Miga Cha Villanes. Sige, bago po tayo magtapos mga kaibigan. So, kanina tinanong ko po kayo. Ano po ang inyong ginagawa or ano po ang nakakatulong sa inyo na magpatuloy when life gets difficult. Kasi meron talagang ganun, no? Sa ating buhay. So, ang ating magiging sagot dyan. Si Jesus, the hope, yung hope na meron tayo ay mula sa ating Panginoon. Si Jesus lamang po ang makakatulong sa atin. The hope we find in Jesus.

kayo po ay matulungan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ay naparito sa mundo. Since tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan, nawalan tayo ng pag-asa. But dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya si Jesus. Jesus came into our broken world. He died on the cross for our sins and He rose again. Through Jesus, we can receive forgiveness and be reconciled to God. At sa kay Jesus, pwede nating masabi lahat ng ating mga pinagdaanan, ang ating mga dinadala, yung ating burdens. At tayo po ay kanyang inimitahan na lumapit sa kanya at magtiwala. Maybe today you feel far from God. Maybe you've never really considered who Jesus is. You can begin by being honest with Him and learning what He has done for you. Remember, friend, your hope is not based on being strong every day. Your hope can begin with knowing the one who meets you and your weakness. At sino yon? Si Jesus. Si Jesus lamang po ang makakatulong sa atin in our weakness and our failure, even sa ating biggest problem. Yun po ang kasalanan. Si Jesus lamang po ang makakatulong sa atin. Jesus is the only answer. That's why ikaw at ako, or ikaw na nakikinig ngayon, iniimbitahan ko na lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Dahil wala po tayong ibang pag-asa, ibang pagkatiwalaan, kundi si Jesus lamang, kaibigan. So, si Jesus lamang po ang ating pag-asa. I am not alone. 1:30 ang ating oras, mga kaibigan. Sa ating pagtatapos, no? Thank you so much sa iyong pagsama dito po sa programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Always remember that our hope is found only in the Lord Jesus Christ. Kaya sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Iwan ko po ang kantang ito, Jesus Keep Me Near the Cross by Heritage Singers, dahil hindi natin kaya kung tayo lang. Kailangan natin si Jesus sa ating buhay. God bless you and good afternoon.

Ang tagapagligtas ko ay si Yahweh, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitin. Sa banal na templo, tayo ay umawit habang nabubuhay. Isaiah 38:20. Ako po si Peter Hill, at narito po ang aking kasaysayang patotoo na maisasadula dito po sa Tanikalang Lagot.

0: Tuloy ka! Maupo ka! May sasabihin ako sa iyo. Good news po.
1: Ha? Good news po ba, Pastor John? Ano pong good news? Tungkol po saan to?
0: Answer prayer. Iho, may sumagot ng pambayad mo sa Bible School. Magpapa-enroll ka lang sa Lunes. Sasamahan ka ni Pastor Ray.
1: Salamat po, Pastor John, sa inyong panalangin. At salamat din po sa mga kapatiran natin na tumulong sa pananalapi.
0: Brother Peter, pagpalain ka ng Diyos, kapatid.

0: Naku anak, napakabuti talaga ng Diyos sa'yo. At matutuwa ang tatay mo niyan. Dahil ang kanyang anak na dating pasaway, laman ng gulo, lasinggero at drug addict ay magiging isang pastor na.
1: Biyaya nga pong lahat ito ng Panginoong Hesus.
0: Basta ito ang tandaan mo anak ha. Kami ng tatay mo ay walang sawang mananalangin na palagi kang pagpalain.
1: Ganon din naman ako inay sa inyo at ni Tia. Palagi ko po kayo ipagdarasal.

0: Peter, ano ka ba? Mabuti pa nga dumating ka pa eh. Late ka na, grabe ka.
1: Maristel, sorry talaga, baby. Di ako makaalis agad sa church. Preacher ako sa Bible Youth Camp. Kabiti pa ako galing. Alam mo naman traffic sa EDSA.
0: Peter naman, di lang naman ikaw ang maraming kabisihan sa buhay ah. Ako rin naman, di ba? Event coordinator ako at MC pa. High paid ako. Pero mas binigyan ko ng panahon yung today. First year anniversary natin, Peter.
1: Alam ko, mahalaga ito sa ating dalawa. Ang araw na to. Happy anniversary, baby, ha?
0: Wala nang spark sa akin yung greetings mo. Ininis mo na ako. Break na tayo.
1: Teka, Maristel, give me another chance naman. Babawi ako some other time.
0: Tumigil ka na nga sa alibay mo. Binigyan kita ng milyong-milyong pagkakataon. Pero Peter, hindi naman ako manhid eh. Alam kong hindi akong priority mo, kundi ang pagmimisyon mo. Simula nang maborn again ka? Ha? Kaya ngayon pa lang, tapusin na natin to.
1: Maristel, please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang makipag-break sa akin. Please,
0: tama
1: naman.
0: Na, ayoko nang paulit-ulit. Ayoko nang paulit-ulit, wala akong saktan. Tsaka ayoko na sa'yo, suko na ako sa'yo. Adios!

0: Peter, ilang araw ko nang ganyan. Palagi ka na lang nagpapaasi sa pagmimisyon. Na paano ka na? Hindi ka man dating ganyan. Aktibo palagi pero ngayon hindi na.
1: Pasensya na po, Pastor Jan. May problema po ako sa aking love life eh.
0: Problema sa love life? Ikaw pa ba ang magkakaroon ng problema sa love life? Kung tutusin nga, pinagpala ang girlfriend mo sa iyo. Binago na ng Diyos.
1: Pastor Jan, hindi naman po kasi born again Christian ang girlfriend ko po eh.
0: Yan ang problema. Sabi sa Bible, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya.
1: Eh, bago pa naman po ako maging Christian eh, girlfriend ko na po siya. Eh, 1 year na kami, Pastor.

0: Peter, anak. Wala ka nang maaasahan pa kay Maristel na magkabalikan pa kayo.
1: Bakit po, Nay? Na paano po si Maristel? Nag-abroad na po ba siya?
0: Nakipagtanan. Doon, sa anak ni Vice Mayor.
1: Kay Iggy Boy din pala siya mapupunta. Matagal na itong nanliligaw sa kanya. Kahit nung kami pa, muntik pa nga kaming magsapakan ni Iggy Boy sa party. Dahil ayaw makipagsayaw sa kanya ni Maristel. Gusto ni Maristel, ako lang ang kasayaw niya. Dahil boyfriend niya ako.
0: Sana anak, huwag mong damdamin ang pangyayari na sa iba magpapakasal si Maristel. Mabait pa naman sa akin ang girlfriend mo. Nanay na nga ang turing sa akin eh.
1: Nay, matagal na ako nagdasal sa Diyos na kung kami na ni Maristel ang magkakatuluyan. Ang Diyos ang masusunod. Pero di ito kalooban ng Diyos. Dahil kahit anong gawin kong aya sa kanya sa mga Bible study at Sunday service, eh ayaw niya.
0: Manalangin ka na lang ang iba. Marami namang mga Kristiyanong babae. Mas banal pa at aktibo sa gawain. May mga pastoro pa na single din naman.
1: Nay, wala pa rin kapalit si Maristel sa puso ko. Kaya tutok muna ako sa misyon.

0: the Lord.
1: Tama lang naman, Brad, ang ginawa mo. Kaysa naman magkatuluyan kayong dalawa ni Maristel. Alam mo, para ka rin kumuha ng isang tipak na bato at inihampas mo sa ulo mo. Bibigyan ka naman ng Panginoon ng isang babaeng may takot sa Diyos. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo, lalo na't nasa misyon ka.
2: Alam mo, Lelot, madali lang akong mag-counsel sa ibang tao. Napapapayapa ako sila. Pero kapag ako na ang nakakaranas ng ganito, ang hirap-hirap tanggapin. Sana nauna kong nakilala ang Panginoong Hesus kesa sa nauna kong nakilala si Maristel. Di ko sana naranasan na manguli na sa kanya.
1: Brad, hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi mo kakayanin. Tignan mo nga kami ni Timmy, di ba? Maraming pagsubok sa buhay namin ang dumaan. Pero nang isuko namin ang lahat sa Panginoong Hesus, heto na kami ng kaibigan mo. Masaya dahil si Kristo ang aming muog na masisilungan. Ganon ka rin dapat.

0: Father, anak, pakahingatan mo ang iyong pagkalalaki. Anumang oras ay gagamitin niya ng kaaway. Maraming mga kabataan ngayon dito sa church ang bumabaksak dahil nakabuntis at nabuntis. Kaya lahat sila nagpakasal sa West dahil ayaw ikasal ni Pastor John.
1: Tay, sina Gretchen at Jim, nagkasala man sila sa church, pero sila pa rin ang nagsama kahit ayaw silang ikasal ni Pastor. Si Jimuel at Nerissa, sila pa rin ang nagkatuluyan kahit di sila ikinasal ni Pastor. Si Lorna at Mike, ganun din ang kaso. Di naman mananampalataya si Lorna, nagkatuluyan sila. Pero kami ni Maristel, wala kaming ginagawang masama. Walang sex. Ang problema lang ay ayaw niyang maborn again. Kaya nagpakasal siya sa iba. Ako ang logi, Tay.
0: Anak, ang kalooban pa rin ng Panginoong Yesus ang masusunod. Merong the best na nakalaan sa iyo ang Panginoong Yesus. Isang babaeng may takot sa Diyos. Isang mapapangasawa mo na nakakahigit sa ibang babae. Sumusunod sa Diyos, kaya siya paparangalan.

0: good morning. May kailangan ka kay Pastor?
1: Ah, oo, si Pastor John. Pinapunta niya ako rito sa office niya. Ah, ako nga pala si Peter Hill. Ang ganda naman niya. Kaano-ano ba ito ni Pastor John? Ah, eh, Kwan, may sinasabi ka ba sa akin? Eh, sorry ha, may naalala lang ako.
0: Ikaw pala yung ibinilin sa akin ni Pastor John, si Peter Hill. Paparating na yon. May nauna kasing kompromiso sa main office. Maya-maya lang nandito na siya. Maupo ka nga pala muna. Siya nga pala. Can I offer you a drink? Anong gusto mo?
1: Gusto kita.
0: Ano?
1: Ano bang itinatanong mo?
0: Sabi ko, anong gusto mong inumin? Kape ba? O tsaa? Kasi may biko akong dala.

0: sa Ginoo na gamaminungahon. Amen. Tisiling pasang isa ka manugwali nga nabasa ko ang yasinulatan niyang tama kadako nga diferensya kuno sang panag-on ni Peter kag sa aton chimpo mo ini. Sa iya nga chimpo, isa kawali, 3,000 kakalag, nagtuo, nagbaton kay Ginoong Hesus. Niya subong, 3,000 na kawali, niya jutayan pala nga may isa kakalag na nagtuo sa Ginoo. Abyan, wala man aton gina-question ang kagamhanan sang pulong ni Kristo Hesus. Hindi bala? Kundi ang but na akong singganon diri, ang worthiness sang vessel nga nagapagamit sa Diyos. Wala kita nagapasang judgment sa mga managwali kung ang Ginoo maghatag na sang iya personal unction, anointing, and power and control ang Holy Spirit sa kinabuhi sang managwali. It cannot be denied nga magapamunga gid ini sang kalag nga nagakalaluwas but kusing ganun pakadto sa langit kag sang mga tumuluo nga nagalambo ang ila pagto. Amen. Kag of course ang katapusan diri sang John chapter 21 ginkomisyon liwat sang Ginoo. Tatlo ka beses giniya ginpamangkot si Pedro, ginahigugma mo bala ako labaw sini sa ila. Corresponding sa liwat sa tatlo niya ka beses nga pagpanginwala. Kag ang sabat ni Pedro nagapakita sang pila ka mga realization niya. Okay, number one, inkilala niya ang pagka-Diyos gidiya kag ang lordship ni Ginoong Hesus sa iya kinabuhi. Sinya, Ginoo kabalo kagid sang tanan. Ginoo kabalo kagid. Ang muna ginambal niya. Sunod, ginacknowledge niya ang gahom ni Kristo Hesus. Niya, Ginoo kabalo kagid sang tanan. Hindi lamang sang sabat sang pamangkot niya kay Pedro. Kundi sila niya Ginoo ang imo presensya nagapakita nga nagdaog ka sa kamatayon, ginlandas mong lulubngan kag nangin matuod ka sa imo mga saad nga mabanhaw ka. Kag ang katapusan utod nga akon diri na sa puan amo ni abyan nga gin-confess ni Peter nga si Ginoong Hesus kabalo gyud sang tanan. Nya Lord, thou knowest, kabalo ka sang tanan, tungkad mo akon kasing-kasing. Amo na abyan nga pasalamatan naton ang Ginoo nga honestly ginasugid niya gid sa aton pagi sa mga manugwali kag siya mga pulong ang tudtuon nga estado sa aton espirituanon nga kinabuhi. Di ko nagbugnaw ikaw ang nagpalayo sa Ginoo, ako alang na. Kay kadua, amuna, gasulisit ang Ginoo sa aton sang obedience kag submission. Subong man kay Pedro nga nagasiling, feed my sheep, feed my lambs. Amuna utod. Kabigo naton nga dako nga pribiliyo nga nangin tumuluo kita na Ginoong Hesus. Amen. Gamhanan, mandadaog kag nagaluwas nga Ginoo si Kristo Hesus. Kagabigo naton nga dako nga responsibilidad nga ang pagkagamhanan, ang paghigugma kag ang pagkamanluluwas ni Ginoong Hesus ma-share man naton sa iban nga mga tawo nga nagakinahanglan sini. Amen. Welcome ay pangamangin matutong kita sa aton misyon kag tagaan ta sa kanduganan ng Ginoo sa aton kinabuhi. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, nagapamati ka mo sa Hour of Hope kag sa gihapon upo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jes 62 DXKI.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Maripayong adlaw, mga kauturan, tanaw naton bala ini ang mga Kristohanon bala sang madugay ng mga Kristohanon ukon sa Biblia ginatawag naton ina nga mga Kristohanon sa in the early church, no? Of course makita naton diri ang

Acts, no? Chapter 2, verse 42 na gasaling. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ano pala ini ang nakita naton? Antes ining gintalupangod, tabla. Mga Kristohano nga nagkalaluwas during the time nagtubo gid sila iya, naggrow gid sila iya sa Ginoo. Muna bala nga but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. In other words, they were grounded in the Christian doctrine. They grow, no? Nagkuan gid sila iya, muna nga kita mga Kristohano ng lesson bala nga makuha naton diri, no? Ka abtik bala nga pagkuha naton sa lesson diri sa Acts 2:42 to sa 43, makita naton diri nga nagpadayon sila sa pag sa pagtuon sang doktrina. Hindi lang kay kaluwasan lang ang ilang na nahantupan, kundi nag-grow sila, nagpadayon sila sa pag tubo ilabi na gid sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kag nangin grounded sila, nagtubo sila, nag-grow sila in the Christian doctrine. Amo na ang lesson nga makuha nato, diri very practical nga dapat din kita paano kita magtubo spiritually. Hindi na iya kinanglan ang kung ano pang bitamina nga makuha nato dira, o kung mga herbal medicine nga makuha nato dira, kundi ang aton espirituhanon nga kabuhi nga may ara kita consistency, no, nga mapinadayunon kag commitment sa pagtuon kag pagkabuhi sang pulong sang Ginoo, kag mapinadayunon nga Kristohanon kag espirituhanon nga kabuhi. Makita naton diri mga kauturan. Kag talupang doon bala naton ang aton bala nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, no? Balo kamo sa pasami ginambal naton ina nga ang kabuhi ang life naton diri routine bla, no? Balik-balik. Kung ikaw isa ka inhinyero, kung ikaw isa ka nurse, isa ka maestra, kung abogado ka man or ano imo profession, in the field of your profession kag nagatrabaho ka, mo na ginabalik-balik mo sa pag konduktor ka, mo na ginabalik-balik mo kadto ko sa ospital, sa klinika mo pamulong, kung abogado ka kadto ko sa opisina mo panabang, no? Kung engineer ka pa, kung sa civil kaya binakwan ka, na architect ka, nagtuon ka sa pag pang-ubra sa mga balay, mga buildings, construction. Kag kung office worker ka, maestra ka, kadto ka sa eskulad, balik-balik. So, ka-routine ba? Apang without this, ang Ginoo nga ginasik naton ang iya nga guyad no adlaw. Antes sini makita naton nga kaburing sang kabuhi naton. Pero kung Kristohanon ka nga nagtubo ka sa doktrina, grounded ka sa Christian doctrine, nabalaan mo ang pagpaglakaton bilang isa ka Kristohanon kag isa ka ayhan kung ano man in the field of your profession. So amo ining mga Kristohanon sa during the time sa binuhatan kapitulo 2 bersikulo 42 nga nagpadayon sila sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. So with us ang challenge diri nga magpadayon man kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kay amo ini ang nagapatubo sa aton spiritual. Amo ini ang nagapatubo sa aton ginatawag naton ini. Amo ini ang aton spiritual nga pagkaon. No, ano pagit pala diri ang ginambal sang Acts, no, binuhatan kapitulo 8. Tanawon naton na Acts chapter 8 verse 4 nagasiling diri sa bersikulo 4 sang Acts chapter 8 verse 4. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Bago namin, no? Ang maayong balita that only they were grounded but the gospel proclaim dito ay han sa duog during kita amo ni ang kapitulo 8 sang Acts. Dito ini yatawag naton in all Judea in Samaria in and to the uttermost part of the earth. Amo nang Matthew 28:19-20 kag ini natabo ini sa Samaria nga silinya. Therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching in the word. Sa Samaria ni tabo. Now luksok kita sa versikulo 8. And there was great joy in that city. Anong kalipay? Ato niya, amo ni nagapromisa ang bag-o na napilian naton nga mga public officials nga promisa namon nga itadlungon ta ni aton ini ibalik ang aton nga kanami sa aton pungsod Pilipinas kag aton ini pang papason ini ang mga tawo nga wala nagalakat sa kamubuton o kun sa nagakaigo kapaglakat bilang isa ka tawo
kag mamayan sa pungsod Pilipinas. Doon kanami man nga promisa, no? Apong tanawa, Brother Rio, ang Acts chapter 8, 4 and 8, nagkanto sila sa isa kaduog. Ayan ang ini account, ang content sini, ang context dere sa Maria aton abiya sa isa ka duog abi libre sa Iloilo ka kadto ka abi sa Negros, ang Negros kadto sa Cebu or whatever, nagwali sang pulong sang Ginoo. Kag nakita mo sa bersikulo 8 sang binuhatan kapitulo 8 bersikulo 8 kag nagdulong sila sang dako nga kalipay, dako nga kalipay sa sina nga duog. So sina, and there was great joy in the city, in that city. Kung ano mga syudad, ano mga munisipyo, ano mga barangay ang ginkatuan mo, kung ginwali mo ang pulong sang Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, ginwali mo siya, mga tawag nato niya sa ato niya nga may simbahan kami niya makatuto sa isa ka purok, sa isa ka minuro, sa isa ka baryo, sa isa ka barangay, kadto kita to kag mag ano, kag mag outreach na amo na. Ini, nakita naton ang isa to yung kaina sa Acts chapter 2 verse 42, they were grounded, nag-grow sila in the doctrine, Christian doctrine. But this one, ginbasa naton sa Acts chapter 8, 4 and 8, naglakat sila sa pagwali sang pulong sang Ginoo, kag nagdala sila sang dako nga kalipay sa sinangadoog. They were eager to receive the word. Kadami pala ang mga Kristohanon during the time in the early church, nagwali ang mga gintutunan ni Kristo, nagwali ang mga manunudlo o kun ang mga manungpangabudlay, ang mga misyonary. Kag ina nga syudad, nalipay sila tungod kay nakakilala sila, kag nakabaton sila kay Kristo, nga ila personal nga manluwas. Now in our days karon, magwali ka sang pulong sa Ginoo, ginakadawan ka lang. Magwali ka sang pulong sa Ginoo, wala na ginasapak. Ano na niya nga ito, nasyon man nga daw? Nasubrahan na kita siguro sang Jijimon? Nasubrahan na kita guro sang hashtag? Nasubrahan na gila kita guro sang Twitter? Nasubrahan na kita guro sang Facebook? Or whatever it is? Nga kung maghambal, magsiling kita nga mamati, kita anay, dali lang gid sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nga hindi kita eager. But this time, during this time sa Acts chapter 8, 4 and 8, makita natin they were ever eager to receive the word. Kanami, no? Mao kanami kun ikaw ba lang ang nagapang paglakaton, ikaw nga nagadala sang pulong sang Ginoo sa kundiin nga duog? Kag ikaw ba lang mo ang ginpadala dito, kag ang mga tao to eager to receive and to listen to the word of God? Mao kun ikaw pagbalik mo sa lugar sang nagpadala sa imo to, sa imo church, grabe testimony mo, perting kalipay mo. Because this time, natabo ini sa mga Kristohanon in the early church during this time. Nagtubo sila, nag-grow sila sa pulong sang Ginoo, nag-grow sila sa doktrina, hindi sila madala sa kalibutan kay they were not only isolated but their faith spread out and they show it to other people and they shared it to the people who have not yet received the Lord as their Savior and Lord. Ang muna sila natin lang ipakita talang, i-share ta lang, i-waragwag ta lang ang pulong sa Ginoo. Siya na iyakabalo, iya magpatubo sina. Kag diri makita naton, they were grounded, they grow in Christian faith and not only that, in Christian doctrine. Kanami, hindi bala? Now, diri pagpakita naton sa Kapitulo 12 sang Acts, kay katahom sinisang tunaan mo ang Acts mo, versikulo 5, Acts chapter 12 verse 5 na kasi si Pedro naman iyaya. Dumduman naton inibla nga account sa Acts chapter 12. Diri ginbutang, ginpriso ini si Pedro dito sa prisuhan. Pero tanaw naton sang dito sa prisuhan. Ano pala natabo? Sang dito sa verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Imagine, no? Nabalaan nila si Pedro, gindakop, ginbutang sa prisuhan, sa sala nga pagwali sa pulong sa Ginoo, dirigani, ipasalabat tayo gani sa aton pungsod, no? Nga sa pihak, sa kadamo, sa mga problema, sa pungsod, ta, magwali ka sa pulong sa Ginoo, do gina welcome ka man, o kung gina, iban way gapamati, pero do wala lang niya, wala lang kita yung gina, isa do wala man ta gina welcome gani, pero ginagapamati lang sila, pero, wala diya ginaway kita ginaakusar, kag wala kita ginadakop pag ibutang sa prisuhan. Ha?
ari gani sa ato diya may violation ka lang sa imong nga pag drive ginamultahan ka, hindi ka pa priso, may multa. Pero sa iba nga duog ya, may violation ka, ibutang ka gid sa prisuhan. Much more, si Pedro nagwali lang sang pulong sang Ginoo. Wala man siya magintira nga kung sino. Gindakop sa, ginsulod siya sa prisuhan. Apang makita nato diri ho, mga Christian, wala naguntat sa pagpangamuyo. Dira nato makita ang pinagpagkakinahanglanon, kag ang pinasahi nga trabaho sang Kristuhanon, amo ang magpangamuyo. They were not only grounded in Christian doctrine, they were not ever eager to receive the word of God, but number three, they were depending upon the power of the prayer. Tanawa mo na sa versikulo 5 sang Acts chapter 12, nag-depend sila sa gahom sang pangamuyo. Amo ini ang akon balay nga advokasya naton din sa programa naton nga nagaprograma kita ya nga gina-challenge ta, ginatudluan ta gid ang mga Kristuhanon kag ang mga tagpanamati naton. Whoever you are sa sinigi ka tiyo, nga nagpamati ka, hindi gid kundiin ka man nga membro sa simbahan mo or whatever grupo nga sa kundiin ka. Apang kung ikaw Kristuhanon,

0: Please let us join me in welcoming our special guest, Doctora Deborah Bernardo, isang neurologist and sleep specialist mula sa St. Luke's Medical Center at East Avenue Medical Center. Doctora Debbie, magandang hapon po sa inyo. We're having some technical difficulties. Nakatulog ba si Doc Debbie? Pag-joke lang. Alam niyo mga kagape, napaka-importante ng tulog kasi alam niyo po, pag kayo ay natutulog, aba, pati ang mood niyo ay affected niyan. Kaya nga pag kunyari yung misis mo o kaya yung mister mo, eh laging nagsusungit sa'yo. Aba, baka ang nangyayari dyan ay wala pala siyang matitong tulog. Ayan, nandiyan na yata si Doc Debbie. Doc Debbie!
1: Inviting me at syempre sa lahat ng nakikinig at manunulog sa atin ngayong hapon.
0: Ayan. Okay, medyo mukhang mahina lang. Thank you very much, Doc Debbie. Mukhang mahina lang ang schedule. Ay, ang signal.
1: Sorry.
2: And
0: ayan.
2: Sir Toffee and lahat.
0: Can we get her back? Ayan, sige. Habang binabalikan natin si Doc Debbie, alam mo, napaka-importante. Okay. Sige. So, habang inaantay natin na makabalik si Doc Debbie, isa pang nakakatulong dyan, syempre sa physiology ng inyong pangatawan. Mataas ba ang weight gain mo? Nako, tanong natin mamaya kay Doc Debbie. Pero suitable ako. May kinalaman ng poor sleeping habits kung bakit napakahirap magpapayat. Diba? Alam nyo, mag-January na naman, magpapromise na naman kayo na gusto nyo pumayat. Eto na. Eh talaga naman baka kaya kayo hindi puwapayat-payat dahil mahina rin ang inyong sleeping habits. Okay, I think we have Doc Debbie on the line. Doc, magandang hapon po. Kaya kayo may mga katanungan kayo, mga kaagapay, aba, ilagay nyo na yan sa ating social media channels. I think let's just have a break muna habang hinahabol natin si Doc Debbie. Huwag kayong alis, magbabalik ang Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health tips.
3: Kaagapay, ano ang self-care? Misconception ng karamihan kapag sinabing self-care, nangangahulugang self-indulgence o pagiging makasarili. Pero hindi. Ang self-care ay ang pag-aalaga at pagtitiyak sa sarili na nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili at pagpapanatiling healthy para magawa ang mga gampanin sa araw-araw. Kaya narito ang ilang self-care tips para mapanatiling healthy ang sarili. Una, live healthy sa pamamagitan ng pagkain ng tama, pagkakaroon ng sapat na oras ng tulog at pag-e-exercise. Pangalawa, ugaliin ang pagkakaroon ng good hygiene. Dahil bukod sa mababawasan nito ang risk sa pagkakaroon ng sakit, ini-improve din nito ang paraan kung paano mo tignan ang iyong sarili at kung paano ka i-view ng mga tao sa paligid mo. Pangatlo, patibayin ang relasyon sa iyong mga kaibigan. Magkaroon ng support group. Pang-apat, magkaroon ng hobbies na makapagpapasaya gaya ng dancing, gardening, painting, pagbabasa, at iba pa. At panghuli, huwag kalimutan magkaroon ng oras para ma-relax ang isipan at katawan. Ang health tips na ito ay hango sa mhanational.org at hatid ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Doctors Online.
5: Nagagamot ba ang HIV?
6: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong lagi

0: being exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
5: Ayan, nagbabalik po tayo sa Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapan sa kalusugan, Psychologist Tope de Jesus. Bago tayo nag-break, tayo po ay nag-discuss tungkol sa pagtulog. At alam natin ngayon, napakaraming Pilipino ang hindi nagkakaroon ng magandang quality ng pagtulog. And syempre, para gabayan tayo sa kung paano nga ba ang healthy sleeping habits, kasama natin ang isang kilalang expert dito sa Pilipinas. Pagdating sa pagtulog, we have Dr. Deborah Bernardo, Dr. Debbie. Si Dr. Debbie po ay isang neurologist and sleep specialist mula sa St. Luke's Medical Center and East Avenue Medical Center. Dr. Debbie, magandang hapon po.
6: Hi, magandang hapon. Narinig niyo na ba ako pagigil? Pasensya na po.
5: It's okay.
6: Oo.
5: Walang problema.
6: So, yes. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na ito para

0: utak natin habang tayo ang ay natutulog, hindi lang puro pahinga. Maraming proseso ang ginagawa, like the timing of our body clocks, our body systems. So it is a maintenance process para sa gawa ng katawan natin.
1: Ayun. So kumbaga po, hindi lang siya basta kaya, nagkaka-break.
0: Kaya,
1: processes pa. Sige po, please continue, doktora.
0: Oo, may mga proseso, no? Kasi kung diisipin natin sa from evolution, di ba? We spend mga 8 oras sa isang araw para matulog. So, kung walang importanteng ginagawa ito, bakit pa tayo natutulog ng gano'n yung mga ninuno natin? Kasi, di ba, kung nasa forest ka, gano'n, at very vulnerable ka kung hindi importante yon dahil kakainin ka ng mga hayop sa gabi. So, the fact na it remained throughout our evolution, importante yung bagay talaga siya sa kalusugan ng lahat. Hindi lang sa tao, pati sa mga hayop, di ba? Pati yung mga halaman, may oras din sila ng pahinga. Although, ang sabi ko nga, kahit na kapikit ang katawan, ang mata mo at tak natin.
1: Yun. Okay. So, pag ganyan po pala, Doc, okay? Pag kunyari ikaw ay sleep deprived, ibig sabihin, yung maintenance ng katawan mo ang nililiban mo. Kumbaga, pagod na nga yung katawan, hindi pa nakaka-recharge ng maayos, hindi nakaka-regenerate ng maayos.
0: Oo, ganun. Ganun na nga yun, no? So, meron mga proseso sa utak na kaya lang niya gawin habang tulog ka. So, hindi mo nagagawa yon kung ikaw ay kulang sa tulog or mali ang timing ng iyong tulog.
1: Ayan. Dok, tamang-tama nasabi niyo yung mali ang timing ng tulog. Paano po yung ating mga kababayan na baliktad po yung araw nila? Tulog sa umaga, gising sa gabi dahil po sa kanilang trabaho. In the long run po ba or even in the short span of time, talaga po bang magkakaroon ng noticeable problem sa kanilang kalusugan dahil sa pagbaliktad ng kanilang sleeping pattern?
0: Opo, napaka-importante problema po and very common na siya sa atin sa Pilipinas, no? Unfortunately, marami sa ating mga kababayan ang kailangan gising sa gabi. So, kung kailan dapat nagpapahinga, so talagang in the long run, kung tuloy-tuloy pong ginagawa natin yun, may mga epekto sa ating kalusugan. No? Kasi ginawa ng Diyos na ang tao ay gising habang maliwanag at tulog sana sa gabi habang madilim, habang walang araw. Kaya may mga processes that are supposed to happen during the day and that are supposed to happen during the night. So kung pinipigilan natin yung proseso na ganun, may mga masamang dinudulot sa katawan natin.
1: Doc, as a neurologist po, ano, would it be okay for you to discuss, meron po bang deterioration na maidudulot po sa ating utak at pag-iisip kapag kunyari pong ang tao ay meron pong hindi tamang sleeping pattern?
0: Oo, ano? Siyempre, kasi ang tulog natin, may mga iba-ibang segment or stages yan na darating sa specific time ng gabi, tapos dapat sa madaling araw, yun yung our learning best occurs. Hindi nangyayari yan sa mga shift workers, unfortunately, no? So, kung kailan dapat sa gabi, dapat kasi bumababa na yung hormone na stress.

0: hormone na cortisol. So if you have to remain awake at night, eh talagang hindi nakakalma yung iyong katawan, yung puso, lahat ng system. Cortisol is the stress hormone kasi, no? So, straight, your brain does not calm down. Tapos, because of the exposure of our eyes to light, lighting, hindi lumalabas ng tama yung melatonin. Kaya, naiiba yung sleep cycle natin, no? So, yung katawan mo, gumising, kung kailan dapat nag-i-slow down ang ibang processes. Kaya in the long term, ito ay hindi lang sa mood ang naaapektuhan, pati yung pag-iisip, learning, yung memory, affected din, no? Yung mga decision making natin. Kasi there are supposed to be times na dapat kinoconsolidate ng natin.
1: I see. So, kumbaga, pag ganun pala, Dok, ano, lumalabas yung katawan mo, puwersado. Kumbaga, para sinasabi ng katawan mo, hindi eh, dapat nag-i-slow down na ako, pero ikaw, pinipilit mo na. Hindi, kailangan active, kailangan ka pang maging attentive. So, kumbaga, yun yung nagkakos kung bakit nag-deteriorate. Mm-hmm.
0: Oo. Kasi may mga... especially cortisol, no? Dapat mababa siya sa gabi, but because it is exposed to stress, you have to work, you have to think, you have to do all of these things. So, kailangan mataas pa rin yung cortisol mo sa gabi, which has a lot of consequences, no? Pati blood pressure, heart rate, blood sugar, naapektuhan po lahat yun, it will make you prone to diseases like high blood pressure, diabetes, mellitus, which we are seeing very commonly now in younger people who are not supposed to develop those diseases during the ages that we are seeing now.
1: I see. Eh, mahirap pa naman sa mga ganyang NCD or non-communicable diseases, Doktora. Talagang apektado ang lifestyle mo dyan, ano? Kasi, syempre, pag may high blood ka na, may diabetes ka na, ang daming restrictions.
0: Oo.
1: Dok?
0: Yes, totoo yan, no? Kaya...
1: Please continue. Dok.
0: Ano yung tanong?
1: Apo.
0: So, oo, no? So, kaya... Pero na matuturuan naman natin dapat ang mga nasa ganyang sitwasyon how to make the most of what they have remaining, no? Of their sleeping times. Para naman maka-adjust sila kasi dahil sa maybe that's the kind of work that they like or dahil sa pangangailangan they are forced to work at nila ng mga habits inevitable na effects ng ano night shift work.
1: I see. Doc, speaking of night shift work, ano, marami po sa mga nagtatrabaho sa gabi.
0: So yun sana ang gusto kong matutunan, hindi dahil night shift worker ka ay...
1: Sige po, Doc. Hindi dahil night shift worker ay... Hirapan tayo sa sigla. Pero totoo yan, ha? Pansin ninyo mga kaagapay. Diabetes, hypertension. Totoo po yung sinasabi ni Doktora kanina na talagang pababa na ng pababa ang edad kung kailan nagsisimula yung gantong mga sakit. And if you look at it, ito po kasi ngayon yung mga nakikita nating mga illnesses due to lifestyle. Now, kagaya na sinasabi, Doc Debbie, hindi naman din natatapos ang lahat porkit ganun yung trabaho mo. May mga adjustments ka rin na pwedeng magawa. Hindi naman porkit night shift ka, sabi mo, wala na, sure bull na yan, magkakasakit na lang ako lagi. Hindi naman ganun. Pero kumbaga, kung papasukin natin yung ganyang uri ng pamumuhay, napaka-importante na mas maging doble yung effort natin na alagaan ang ating sarili. Napaka-importante na pag kunyaring alam mong puyat ka, huwag mo nang dagdagan yung mga bagay na alam mo makakasira sa katawan at pag-iisip mo. Kung kunyari naman, lagi kang puyat, tapos umaabot sa punto na ikaw ay nararamdam na ng anxiety or depression, diba mas magandang magpatingin ka na sa mga specialista kapag niya. Okay, I think we have Dr. Debbie back. Doc, are you back na po? Yeah.
0: Opo, pasensya na po kayo.
1: No problem, Doc. It's okay.
0: Okay.
1: Doc, kanina pinag-usapan natin yung mga night shift workers. Now, isa sa mga fad na nangyayari dahil sa night shift work is yung paggamit ng melatonin. Iniisip nila, pag-uwi mo sa bahay, umaga sa bahay, hindi ka makatulog, you pop melatonin and then that's gonna be okay. Ano po ang insight nyo sa gantong practice?
0: Okay. So, hindi dahil sinasabi na natural yung melatonin, di ba, na wala na rin siyang mga side effects na pwedeng mangyari sa akin. At saka merong tamang panahon or oras kung kailan mo dapat iniinom yon. Kung gusto mo i-advance yung tulog mo, pwede mo siyang inumin. Pero it takes many hours, 3 to 5 hours to work its effect. And pasensya na po, pero ang mga nabibili natin melatonin talaga dito sa Pilipinas ay very high ang dose, no? Karamihan nasa 3 milligrams, 5 milligrams. May mga nagsasabi pa, dinodoble na daw nila, hindi pa rin nakakatulog. Kaya ang utak natin ay produces melatonin in picograms, no? That's even smaller than a milligram. So, kumbaga, parang overdose yun at saka it stays too long in the body kung kailan dapat hindi na nagsisecrete yung brain ng melatonin. Kaya iba yung nagiging effect nila or na-extend yung dapat na sleep, sleeping time nila. So affected na naman yung tulog mo sa susunod na gabi. Kaya dapat merong tamang oras din at saka tamang dosage. And it's not a sleep medicine, no? It does not put you to sleep. It helps in the timing of your sleep.
1: Ayun. Kaya kumbaga, Doc, hindi siya pwede kunyari, o hihiga na ako, tsaka ako iinom. Hindi siya sleeping pill, kumbaga.
0: Ay, hindi po. Hindi mangyayari po yun.
1: No? Sorry ha, usapang gamot tayo sa tulog. Ito pa. May ibang tao na nagsasabing uminom ka na lang daw ng antihistamine para makatulog ka pag hindi ka talaga makatulog. Ano po ang tamang practice sa ganun, doktora?
0: So, ang antihistamine, side effect nila yung nakakaantok. So, pwede naman for short periods of time, no? At saka kung predictable, kung alam mo na yung naging effect sa'yo in the past, siguro nagkasipon ka o nagka-allergy ka, ganun. Pero delikado rin siya kasi for iba-iba ang response ng bawat tao. So, you can sleep too long with a certain antihistamine, no? But for short term, mga 2-3 days siguro, okay lang naman sa akin yun.
1: So, kumbaga parang contingency lang po. Kunyari,
0: yes.
1: Nung araw ka nang walang tulog, sige, uminom ka kaunti. Pero huwag mong gawin ng araw.
0: Oo. At saka dapat ready ka kung sobra kang inantok dun sa pag-inom mo ng gamot na yon, no? Ang very dangerous na ginagawa natin, iinom ng pampatulog and then mapipilitan kang bumangon at a specific time. So, medyo hilo-hilo pa yung utak mo. especially in the elderly, ang aming pinakaayaw na side effect ay mga natutumba at nababalian yung mga ano, may edad.
1: Wala pa yung balanse, bumangon na, hindi pa talaga handa yung katawan. Ayun. O daan na.
0: Oo.
1: Mga kaagapay na nakikinig, yung mga lolo't mga lola dyan na nahihirapan ng makatulog, huwag kagad titira ng antihistamine, ha? Dahan-dahan. Tsaka, minsan kasi, Doc Debbie, kunyari, yung mga long-distance driver ng mga truck, diba? Kunyari, kailangan nilang matulog nang wala sa tamang oras kasi doon lang sila umabot. Tapos, kinabukasan, kailangan mag-drive uli sila. So, hindi pala advisable po yung ganun.
0: Oo. Well, siguro ang guideline ko na lang dyan ay kailangan you have a minimum of 4 hours to sleep kung iinom ka ng kahit anong pampatulog, no? Yun ang most risky. Yeah. Kung kailangan mo talaga uminom ng pampatulog, dapat you are not supposed to wake up earlier than 4 hours after taking your medicine. That's the shortest, no?
1: So, kumbaga, hindi siya pang siesta. Kailangan talaga
0: mahaba. Ay, hindi.
1: Ayan.
0: Meron
1: tayong isang listener dito, nagsabi siya, Doktora, ako po ay may insomnia. Estudyante pa lang po. Nung estudyante po ako, wala po ako nito. Pero nung nagkatrabaho po ako, grabe na po ang insomnia ko. Hindi ko po alam ang naging cause. Kumbaga, sporadic lang daw. At hindi ko rin alam ang gagawin. So, pag kunyaring ganyan po ba, as a sleep specialist, paano po ang tamang protocol na pwedeng sundin ng ating mga listeners?
0: Okay, so, kung talagang wala siyang nakita na trigger factor, no, kasi karamihan may trigger yan. Kung bumagsak siya sa exam, kasi estudyante siya, napagalitan siya ng teacher, usually mga ganun yun, no? Dapat i-review din niya yung mga habits niya about sleeping, no? Make sure na ihahanda natin yung utak natin para matulog sa gabi. Hindi pwedeng umiga ka na lang, gusto kong matulog na ganitong oras. Hindi nangyayari yon. Lalong may stress yung brain mo pag ganon. So, we recommend mga winding time after in preparation for sleep. Wala na mga cellphone, wala na mga TV. Sa pag naggagabi na, no? Tsaka wala ng strenuous exercise. We recommend a hot shower, a warm shower, 1 to 2 hours before sleep. Tapos, yun, kailangan pwede rin sila mag-aral ng mga relaxation techniques para matulog, no? But many times, you need to address yung cognition, yung mga beliefs na na-develop nila, na nila because of this long-standing difficulty with sleeping. So, yun, medyo kailangan na talagang makausap, ma-examine talaga kung paano nagmula at saka kung paano sila matulungan para makabalik ulit sa tulog without, as much as possible, without taking medicines.
1: So lumalabas po pala, Doc Debbie, no? Talagang una sa lahat, hindi mo pwedeng i-take for granted ang pagtulog. Sabi nyo nga po kanina, bilang mo may preparation process. Hindi yan yung pwedeng makamasa, masandal, tulog. Hindi pwedeng yan. Kumbaga, katulad nun, you prepare na tipo, stop ka na muna sa mga stimulation mo, kung kayang maligo, warm. Yung pag-inom po ba ng gatas, totoo po ba yun? Talagang makakatulong din yun pag uminom ka ng gatas sa gabi?
0: Supposedly, yes. Kasi may tryptophan siya, which is a component of serotonin, no? Yung mga nakakaantok. Yeah. Pwede po yun.
1: Ito, Doc, may question dito. Bata pa lang ako. Ako ay pinagsiesiesta na ng nanay ko. Mabuti raw kasi sa kalusugan. Ang tanong, meet po ba ito o katotohanan?
0: Pag bata tayo, we need a longer duration of sleep na baka hindi mo nakukuha lahat sa gabi. No? for ano nga eh, until teenagers, you may need 9 to 14 hours of sleep. So kung hindi mo nakuha lahat yun sa gabi, pwede kang mag-nap, no? So ito yun, kasi ang growth hormone lumalabas habang natutulog ka or nasa may specific stage of sleep kung kailan siya lumalabas. Kaya totoo yung mga sinasabi ng lolo natin, para tumangkad ka, para lumaki ka, totoo naman yun. Pero habang, if you have difficulty sleeping naman during the day or as you grow older, ayaw na rin natin yung nagsisiesta kasi maaapektuhan yung tulog mo sa gabi.
1: I see. Kumbaga po, parang imbis na dalawin ka ng antok sa tamang oras sa gabi, dahil nag-nap ka sa tanghali ng medyo mahaba-haba, energized ka pa.
0: Yes. Yun. Pero parang pagkain lang yan, di ba? Na kung nagmerienda ka, hindi ka nagutom sa gabi, sa tulog. So, ganun din po yan.
1: Grabe, no, Doc? Pag tinignan nyo, sabi nyo po kanina, it is recommended to have 9 to 14 hours of sleep, even as a teenager.
0: Yes.
1: Oh. Pero pansinin nyo, ang mga teenagers natin ngayon, kung 9 to 14 hours of sleep po ang mangyayari, sa loob ng 24 hours, I think yung 10 oras, eh hindi pa sufisyente sa biyahe nila papunta sa school, sa dami ng activity sa school, wala pa dyan yung socialization with friends. So kumbaga, kaya lumalabas ang mga Pilipino ngayon, at their young age, meron na talagang sleep deprivation.
0: Yes. Totoo po yan. Very unfortunate but true, no? Kaya sa ibang bansa, meron nga silang mga programs for teenagers na later school start time, no? Parang hindi masyadong maaga ang pasok sana sa school para makuha nila yung sufficient hours of sleep.
1: Tsaka sabi nyo nga po kanina, pag hindi ka rin naman nakatulog ng maayos, yung learning capacity mo is also compromised. So ang puyat na estudyante, ineffective din, kumbaga.
0: Oo, di ba? Kasi we know yung madaling araw, dun ka mas nag-consolidate yung memories mo. But unfortunately, they have to wake up early for school already. Kasi bumiyahe sila ng malayo. So yan ang mga sad effects of the society, on the schedules natin sa society.
1: Doc, meron pa dito isang concern. Kunyari daw, puyat ka ng weekday. Pagdating ng weekend, itulog mo daw buong weekend. May silbi po ba yun? Bayad utang ang ginawa sa tulog. Ang na-mute si Doc Debbie. O, mga kaagapay, ha? Yan. I think Doc Debbie is back. Doktora, totoo po ba yun? Pwede bang bayaran yung utang na tulog? Pati tulog, ginawang utang.

0: Hello.
1: Yan.
0: Oh,
1: Don,
0: ito na. Meron na ako.
1: pati tulong inutang na. Bayaran na lang daw sa weekend.
0: So hindi po, hindi na naman ho totoo yan, no? Kasi yung mga proseso that happened during the night, wala na yon, hindi mo na mababayaran yon. At saka yung ginagawa natin na nag-oversleep sa weekend, may panibagong problema na naman yan kasi mahihilo na naman yung utak natin kung ano ang umaga, tanghali, gabi. So there is such a thing that we call the Monday jet lag naman, no? Kung sumobra ka ng tulog sa Saturday, Sunday, pag Monday, akala iba na naman ang alam ng utak mo na umaga, tanghali, gabi. So para kang nagbiyahe from another country back to the Philippines, ganon. Pag sumobra naman yung tulog mo sa weekend.
1: So, kumbaga, hindi pwedeng dayain kasi. Ang punto doon, pag oras ng tulog, matulog talaga.
0: Opo, yan ang gusto nating sana na gawin natin lahat.
1: Ayan. Pero Doc Debbie, paano naman po nila kayo pwedeng puntahan? Saan po nila kayo pwedeng puntahan kung gusto nilang kumonsulta? Lalo na po kung sila po ay may problema na pong nararamdaman sa kanilang pagtulog.
0: So, katulad ng sabi mo, I practice in St. Luke's Medical Center. Nag-retire na po ako sa East Avenue Medical Center. So, wala na po ako doon. Just a month ago. Pwede naman ninyo ako hanapin sa Facebook or Instagram para mag-inquire, no? Sleep Smarter PH. Yan po ang aking, tagline.
1: Ulitin ko daw ha, Sleep Smarter PH. Ayan. Buti pa si Doc,
0: Yes.
1: biruin mo, may Instagram. Ako, wala akong ganyan. Mas tech ka pa sa akin, Doc. Ko talaga. Again, maraming maraming salamat to Dr. Debbie Bernardo. Maraming salamat po, Doc, sa pagpapa-unlock nyo sa amin dito sa Doctors Online.
0: Maraming salamat din and ulitin natin ulit and next time I will make very sure na mas maganda ang aking connection
1: No
0: para
1: problem
0: sa
1: po.
0: ano.
1: This is the first of many engagement kasi marami pang iba't ibang sleep disorders na hindi alam ng ating
0: Yes.
1: kapwa Pilipino. So, I think this is a good conduit for them to understand it. Sige po, again, isang maraming maraming salamat po, Dr. Debbie Bernardo, sa inyong pagpapa-unlock sa amin dito sa Doctors Online.
0: Okay, you're welcome. And see you again soon.
1: Okay. O tandaan, mga kaagapay, ang pagtulog, essential yan sa buhay. Hindi yan pwedeng inuutang, hindi yan bagay na tipong tinatanggal lang ng basta, hindi yan basta lang iniinuman ng gamot. Talagang may purpose siya. At kung wala kang matinong tulog, ito ay pwedeng magbigay daan ng pagde-develop ng iba't ibang uri ng sakit na pwede mong maranasan. Hindi mo gugustuhin na kabata-bata mo, meron kang hypertension, meron kang diabetes. Importante po ang tulog. Kaya naman, pag may kakayahan, itulog na yan. Di ba? Mamaya na mag-cellphone, mamaya na mag-tablet, patayin nyo na yung streaming service muna. Walang masama na itulog mo yan. Kasi ang pahinga mo, pampahaba ng iyong buhay. Ayan. Mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy ang ating public service sa pamamagitan syempre ng ating himpilang 702 DZS-FEBC Radio TV. At syempre naman, ang programang Doctors Online ay magpapatuloy ng paghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sila Shekinah Avalon at ating mga ProTech at RTV on Duty. Maraming salamat din sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo naman pong napakinggan ang Doctors Online. Tayo po ay sumasayang papawid mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. And in behalf of Doc Debbie, tandaan ninyo mga kaagapay, sleep okay, is an important part of your life. It's an imperative part of your life. Hindi pwedeng sinasawalang bahala, hindi pwedeng tinatanggal sa inyong buhay ang pagtulog. Dahil tandaan nyo, ang katawan natin, sisingilin din tayo niyan pag dineprive mo yan ng kailangan niyang pahinga. At laging tandaan mga kaagapay, pangalagaan natin ang ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ang tunay na kayamanan. Have a blessed weekend mga kaagapay. Until next time, see you!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Isa ka maayad-ayad nga hapon abiyan sang Biyernes. Makulimlim ang aton nga hapon. Kaga salamat sa padayon nga pagpamati diri sa programa sang 1062 DXKI. Kaga subong ang aton nga programa pagpamalandong, ini naman ang tion para pamalandungan naton ang pulong sang Ginoo tion sa pagdayaw, pagkonekta sa iya pinagi sa pagpangamuyo, of course araman ang pagpamalandong sang iya nga pulong. Updan niyo ako sa sulod sang isa ka oras ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado. Nandigad nga si Mana, nakaupod ninyo si Migo Dave sa atin nga programa Pagpamalandong. And today, padayuno natin ang atin nga pamalandungan nga pulong sa Psalm 37 verse 8 to 15. Sang nanigad nga si Mana ang natun-an naton Psalm 37:1-7. We learned not to fret when people do wrong or when life seems unfair. Instead, we are called to trust in the Lord, do good, commit our ways, and rest in His faithfulness. And today, sa Psalm 37 verse 8 to 15, may mga pag-auhag sa gihapon sa aton. Very timely, no? Kay minsan, hindi na ito nahibaluan ang muna gali ni aton na feel. May mga kaugot kita sa aton kasing-kasing na hurt kita tungod someone cause us ang kasakit or pain. No? And we experience nang hindi sang fair nga pagtrato. Kag sometimes nang matingala kita, imbis nga mapunish sila or maging responsible sila sa ilang nga hinimuan, hindi natabo, no? Kag ang pinakabudlay pagid is to remain calm when we have been wrong. Kag sometimes ma accuse kita or damo lang sa mga sitwasyon nga nagabot sa aton that cause us to anger, discouragement, or ano pa dira nga kabug aton. Actually, anger comes naturally. We want to defend ourselves. We want people to understand our side. Sometimes we even want other person to experience the same pain they caused us. Amo na gabalos kita. But what happens when anger begins to control our hearts? Amo nang pamangkot, subong. Paano na lang kung ang kaakig, kaaligot-got ang nagakontrolar sa aton niya kasing-kasing. Susubong sa atin niya pamalandungan niya pulong, tudluan kita. Paano kita mag-respond sa mga injustices nga nag-aabot sa atin kinabuhi without bitterness or without allowing bitterness and revenge to destroy us. So, take a moment, relax, no? Settle your heart, and let us listen to the Word of God diri sa atin programa Pagpamalandong. Updan niyo ako, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. So, ang aton niyo pamangkot sa imo subong nga hapon. When someone hurts you or treat you unfairly, how do you usually respond? Ikaw abyan nga nagapamati subong. Kung may isa ka taong nakakos sa imo sang pain or ginpasakitan ikaw, ginchismis ikaw, ginhimuan ikaw sang bagay nga unfair, no? Ginsingitan ikaw sa pila. Paano ikaw mag-react, no? Labi na gid, no? Kung
labat-laba ang pila, and then bigla na lang may nagsingit. Aba, ano, paano ikaw mag-react abyan? Do you confront the person immediately? Do you keep everything inside? Do you talk about the person to others? Or aripagid, nagasik ka ba sang revenge? Nagabalos ba ikaw? Or do you bring your pain to God? Sige, pwede ka mag-isip sang imong sabat? Kag i-message dari sa aton kung ano ang imong sabat or pinagdaanan sa imong kabuhi. I-text lang ang text line number sang DXKI 0963-180-1469. Pwede man sa FB page 1062DXKI-FABC Radio. Thank you kay Kuya Anson. Gin-set up niyang aton niya FB Live. Kaya pwede kamodera mag- bilin man sang inyong comment and reaction sa aton yung FB Live. Kag kung may ara ka mo gusto tamyawon, i-shout out subong nga hapon, pwede man. No? So, padayon lamang mamati diri sa aton programa Pagpamalandong. Sige, sa aton nga pagpadayon, ang Ginoo lang gyud ang aton nga katagbawan. Sige, antes naton basahon ang pulong sang Ginoo ari ang lambahanon katagbawan.

0: Pampamalandong dari sa Jess Size 2's DXKI.
1: Ang Ginoo mao atong katagbawan. Siya lang yun ang makatagbaw sa atong kauhaw. Pinagi sa iyang mga pulong igsuon. Mao nang kinahanglan yun nato na magbasa yun sa sang Bible sa iyang mga pulong kay dira sa iyang mga pulong matagamtaman natin ang katagbawan. Alas 3:23 sa atin yung oras sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo. Kamunaga pamati diri si Jessice Dos DXKI kag kaupod ang inyo amiga Miga Jen Robles Librado sa programa Pagpamalandong. Gina, tamyaw garing natin dira si Ati Presi Bernardino, si Ati Hazel, Ati Jovita Colliado, si Ati G, no, Osho. And hello man kay Ma'am Antoinette De Jesus, kay Ati Michi Tyson, and hello Ati Ai, Ati Aileen Kilohano sa Team Sang CEF. Every Sunday, mabatian niyo ina siya dara sa programa para lang lingguhan. This time, updan niyo ako sa pagbasa sa aton niya, pamalandungan niya pulong, Psalm 37. Verse 1 to 7, sa nandigad niya si Mana, amo nang ginbasa ni Dave and ginpamalandungan. Subong naman, dintan kita sa verse 8 to 15. So, basahon ko siya sa Tagalog. Salmo 37:8-15. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Ni huwag kang mababalisa. Dahil ito sa iyo ay makakasama. Ang masama ay ipagtatabuyan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Hindi magtatagal at mawawala ang masasama. At kahit hanapin mo man sila, ay hindi mo na makikita. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel, nang mapayapa at masagana. Ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid. At galit na galit sila, ngunit tinatawanan lamang ng Panginoon ang mga masama, dahil alam niyang malapit na ang oras ng paghahatol. Binunot na ng masasama ang kanilang mga espada at nakaumang na ang kanilang mga pana, upang patayin ang mga dukha na namumuhay ng matuwid. Ngunit sila rin ang masasaksak ng kanilang sariling espada at mababali ang kanilang mga pana. Salamat sa salita ng Diyos na ating binasa at napakinggan. Psalm chapter 37 verse 8 to 15. In these verses, no? So Psalm 37 is a wisdom psalm attributed to David. Si David po ang nagsulat nito. It addresses a question people have struggled with for generations. Why do people or wicked people sometimes appear to prosper? Sila patong naga-prosper ng may arasang ng financial na kwarta. While those who try to do what is right, amo pa tong nag-suffer. Even makita natin subong no, sa atin government, sa atin yung sitwasyon. So David does not ignore this problem. That's why diri sa Psalm 37, gintuluan niya kita. Ginacknowledge niya na may ara sa mga injustices nga nagakatabo. Unfair nga mga sitwasyon. And some people use their power to harm others. Some use their authority, their possession, and position, no? Some people seems to succeed through dishonest means. And sometimes justice does not come as quickly as we would like. But David reminds

iba po talaga sa presensya ng ating Diyos, kaibigan. I hope and I pray na maupod na ang imuhang tinguha, no, na ma-experience sa kanunay ang presensya sa ato ang Ginoo. Ang iyahang presensya maugyod ang atong tinguhaon. Alas 3:35 ang ating oras. This time, binabati natin si Ate Delia Tomas. Hello, Ate Delia! Ang beloved mother ni Ate Maridel. And hello, Mandera, sa imo, Ate Michi Tyson, Ate Day Panganiban Roque. And sa imo man, Ate Antoinette de Jesus. Sabi ni Ate Antoinette, 1995 pa lang, nagapamati na siya sa DXKI. Thank you, Ged. Kaga, hello kay Ate Eileen Balintungog, kay Ate Arlene Joy Belliones. Sa imo, abyan, salamat, Ged. Balaan ko damo man ang nag-worry sang wala kita nabatian sa ere, pero praise God kay karon okay na, no, mabatian na kita. Sige, dadako na po muna tayo sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Updan nyo ako, i-ano naton, i-deeper ang isa-isa ho naton ang pulong sa Ginoo sa Psalm 37 verse 8 to 15.

Psalm 37 verse 8 to 15. So una dira sa verse 8 abiyan. This is a command, no? Command of David sa imo kag sa akon siling niya. Huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Ang gandang wisdom psalm para sa atin. Cease from anger and forsake wrath. Huwag mong hayaan, kaibigan, na ikontrol ka ng galit mo at puot. Bakit? Bakit talagang gin-mention gid ni David diri ang anger and wrath? What is anger? Anger is an emotional response that may arise when we experience injustice. Una gid ina, no? Pagkaina may nakitaan ko nga post sa FB. Nagmahal na daw ang tanan. Gasolina, ang gasol, ang pagkaon, ang pamasahe sa bus. Apang, bisan gamay, wala gid nagmahal ang sweldo. Nagtaas ang sweldo. So, diba, nakaka-disappoint, nakaka-discourage, nakakasakit ng puso pag ganun yung mga pangyayari. That's why we experience emotional response gaya ng anger. So, sa Bible, hindi naman lahat sinasabi na kung tayo po ay magagalit, automatically nagkasala na tayo. Kasi sabi mismo sa scripture na meron pong mga righteous anger. And that righteous anger against evil. Galit ka sa masama. Apang ang kaakig or galit become dangerous when we allow it to control our words, decisions, and actions. For example, may ara nag-insulto sa imo. You feel hurt, right? And gusto mo mag-respond immediately. Nagpadala ka dayon man mensahe nga akig ka. And mismo ginpahuyan mo pa siya sa online, sa social media. Ginsiling mo pa sa iba ng inyong pag-inawayay. Not to seek help or truth, but to make the person suffer. And afterward, you discover that your response has created an even bigger problem. Tama? Sino naka-relate? Sina? Taas kamot. Hindi ko man galing makita, no? Pero sometimes ganun. Agad-agad nagbalos. Agad-agad ginpost sa social media kay nasakitan. Pero ato galing nga ginhimo mo or steps nga ginhimo mo, mas nagpadako pa sang problema. Imbis nga i-address ang problema, mas nagdako pa, Hinoon. That's why siling ni David, cease from anger. Huwag kang magagalit kasi makakasama yan sa'yo. Jen, huwag kang magalit. Pigilan mo ang iyong puot. Huwag kang mabalisa dahil yan ay nakakasama sa'yo. So, the same reminder din sa'yo, kaibigan, kung yan yung nafe-feel mo, yan yung na-experience mo. Sometimes, we focus so much on what another person did wrong that we fail to notice what anger is doing to our own hearts. Mas dako pagali ang impact sang kaakig dira sa ato niya kasing-kasing. That's why David tells us to stop. Stop. Stop now. Pause. Kung do magkarakara ka na dira kay pa magbalos, untati anay. Pause for a moment. Kay silingan ni David,
sa Psalm 34 verse 8, makakasama yun sa'yo. So when you feel angry, pause before responding. Pray before speaking. Check the facts before making accusation. And if a situation requires confrontation, approach it with the truth, wisdom, and self-control. Hindi dayon magdali-dali kabalos or mag-react. Balaan nyo bala, ang bright nga tao or ang matalinong tao, the wisest response begins with silence, prayer, and willingness to think clearly. Kaya ba natin na himuon? Yes, by God's grace, no? Amo na atin himuon. Let us learn how to... Hindi naman ibig sabihin na gina-reject mo or gina-baliwala mo. But gusto mo lang hindi ang anger ang mag-control sa imong kasing-kasing, sa imong mga pulong, and even sa imong action and decision. Sa Psalm 37 verse 9 to 11, nakita natin diri that evil will not have the final word. David contrasts the future of those who do evil with the future of those who wait on the Lord. Makita natin, diba? Gin-differentiate ni David na ang tao nga naghihimo sang malain, wala gid sang dangtan, wala gid sang future. Apang ang mga nagatuo kag nagasalig dira sa Ginoo, may ara gid sang palaabuton. He explained that the apparent success of wicked people is temporary, while those who trust in God have reason to hope. So, ini siya ang pinaka-importante nga reminder sa atan abyan. Sometimes, gusto natin agad-agad may ara sang sabat, no? We're impatient. Hindi mo natin agad-agad gina-admit that we are wrong or gusto natin agad-agad magbalos. But today, gina-remind kita, we must wait. Waiting can be painful, especially when we are the ones who have been hurt. David reminds us that God's justice is not measured by how quickly we see result. A person may appear successful today. Gina-remind ko ang tanan, ha? Siguro subong, successful sila tanawad. But that does not mean that person's action are right or that God approves of them. Di ba't silingon nga, pero sila subong, okay nang ilagi na himo. Or approve, ginaprubahan sang Ginoo ang ilagi na himo. Kasi ang matutuon niya success of yan, hindi nakabase kung ano ang may ara ka. But ang tutuon niya success, nakabase kung may ara ikaw, Ginoo sa imo kinabuhi. Because that success is eternal. That blessing is eternal. All blessing here sa mundong ito are just temporary. Hindi na naton madala kung kita mapatay na. So, mas okay gid niya. Pahariun naton ang gugma, ang kamatuuran, ang kalinong sa aton niya kasing-kasing. Silingani sa Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Biblical meekness does not mean weakness. Ibig sabihin sang meekness abyan, strength under God's direction. So a person or a meek person does not have to win every argument, retaliate against every insult, or prove superiority over everyone else. Ang meek person, ang mapainobsanon nga tawo abyan, can stand for truth without becoming controlled
by hatred. Kagbalaan nyo bala kung sino ang example si Jesus. Si Jesus, ano ang na-experience niya dito sa cross ng Kalbaryo? Gintapak-tapakan, ginyaguta, ginpasakitan, apang wala siya nagbalos. Ano pa gani ang ginsiling niya? Ginoo, patawara sila, kay hindi nila balaan ang ilaginhimo. Still, anong ginhimo ni Lord? Ginpangamuyuan niya pa kita. Kita, ginpasaylo, ginluwas niya pa kita. Kaya hindi natin kaya luwason ang aton mga kaugalingon. So, abyan, kung karon naka-experience ka sa dishonesty, unfair nga sitwasyon, or ginpasakitan ka, abyan, ang encouragement ko sa imo, hindi ka gid mag-give up nga maghimo sang maayo. Do not grow weary on doing good. Remain faithful even when faithfulness is difficult. God sees the choices you make when nobody else is watching. Stand on the truth, abyan. And last 12 to 15, no? God sees what others do. Nakita na sa Ginoo tanan na mga panghitabo even sa aton palibot. Kaya ang awhag ni David, do not fight evil with evil. Fight evil with good. No? Jesus calls us as his follower to speak the truth, to love our neighbors, to pursue peace where possible. We are called to forgive while still recognizing the need for accountability and healthy boundaries. Forgiveness does not mean saying that evil is acceptable. It does not automatically restore trust. Kabutlay man po, di ba? Pero forgiveness means we refuse to make personal revenge the purpose of our lives. We entrust justice to God and choose to follow Christ. So abyan, no? Subong nga hapon, budlay ni siya himuon. Hindi dali. Pero balikan natin ano ang ginhimo ni Jesus Christ 2,000 years ago. Psalm 37 teaches us to trust God when evil seems to prosper. Kay nga aman, amo nang nakita naton nga ginhimo ni Jesus. Jesus was falsely accused. He faced unjust treatment. He suffered at the hands of people who rejected him. Yet, Jesus did not respond with sinful revenge. Gintugyan niya tanan dito sa amay, siling niya dito sa cross. Father, forgive them, for they did not know what they are doing. At the cross, we see both the seriousness of sin and the depth of God's love. But the cross was not the end. Nakita natin dito sa cross ang justice, ang love, ang righteousness, ang faithfulness sang Ginoo abyan, ang mercy niya. Sang si Jesus na matay dito sa cross sang Kalbaryo, ginbayaran niya ang sala sang tanan. Kung sino man ang magatuo kay Jesus, makaangkon sang kapasayloan. Kag kita mi ara sang living hope kay nga aman. Si Jesus wala nagpadayon nga napatay. Sa ikatatlong adlaw siya na banhaw. Ang iyang pagkabanhaw nag-remind sa aton that evil, suffering, and death do not have the final word. Kaya abyan, kung ikaw nag-suffer subong, ara ka sa punto nga na-feel mo ang injustices,
Unfair nga pagpamalakad sa trabaho mo, sa gobyerno, sa inyo balay. Remember the resurrection of Jesus. Nagasiling nga ang evil, suffering, and death do not have the final word. Because of Christ, because of Jesus Christ, we can face injustice without surrendering our hearts to hatred. We can speak truth without cruelty. We can pursue justice without personal vengeance. We can forgive without pretending that wrongdoing does not matter. And we can remain faithful even when the outcome is not immediately clear. Kaya nga aman, ang goal naton is to remain faithful to Jesus Christ. So abyan sa aton nga tapos sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo, gusto ko ibilin sa inyo ang word nga calm. Una, control your response. Letter A, acknowledge the wrong. Letter L, leave the vengeance to God. And letter M, model the character of Christ. Sa aton nga mga tagpalamati, no? Kung ikaw karon nakabatsyag ka sang kaakig tungod sa mga na-experience mo man niya kasakit. Ginbetray ka, na-misunderstood ka, gintreat ka sang unfairly. You don't have to pretend that hindi na siya sakit. Sakit gid ina, of course. But ask God to help you release the desire of revenge. Pangayua sa Ginoo, Lord, buligi ko nga magpatawad. Lord, buligi ko nga hindi maghari sa akon ang kaakig. Ang aligot-got. But instead, buligi ko nga ang maghari sa akon kasing-kasing, amo ang imo gugma, ang imo pulong, ang imo pagkamaayo, tag ang imo nga kalinong. Sige, abiyan, updan nyo ako sa pagpangamuyo. Let's continue to come to the Lord in prayer. Magpaubos ta dira kung may ara ka sa mga ginadala, abiyan. This is your time na ipalapit mo ina dira sa Ginoo. Updan nyo ako sa aton tion sa pagpangamuyo.

Dalaygon kaga. Maluluyon kag mahigugmaon naman nga Dios. Madamogin nga salamat sa imong nga mga pulong na imong gin-remind sa amon subong. Gusto mo gid nya kami makaangkon sang freedom. Gusto mo gid nya kami makaangkon sang kalipay, kalinaw, kagkapasayloan. And thank you for reminding us today na hindi kami maakig, hindi kami mabalisa, but instead, dira kami magtuo kag magsalig sa imo Ginoo. Kay hindi man namon makit-an ang whole picture, but we believe that you are our God, sovereign God, mighty God, na nakabalo kag nakakita sang tanan. Salamat nga naintindihan mo kami in our pain, anuman ang amon nga sitwasyon. Salamat nga na-understand mo kami. Kay ikaw mismo, naagyan mo ini kung gaano ka sakit. Betray mismo sang imo nga mga malapit nga abiyan. Pero still, wala mo gindaog ang evil si evil. But gindaog mo ang evil sang maayo. Buligi kami Ginoo. Subong hapon, nagpaubos kami, nagpangayo kami sang bulig. Help us to speak the truth. Spread ang imong gugma, imong justice, ang magpatunga sa kada isa. Na salig lang namon dira sa imo Ginoo. Even ang mga panghitabo sa amon palibot, sa amon nga pungsod, sa government, Lord, ikaw lang gid ang amon saligan. Kag ginapangamuyo man namon ang amon nga mga kauturan subong anuman ang ilang sitwasyon, ikaw Ginoo magapamisita sa ila. Kung subong ara sila physically nagabatsyag, I pray sa imong healing touch. Comfort them, embrace them with your love, with your comfort and healing. We pray for Kuya Jujin, Nigo Dave, Nanay Presi, kung sa iban pa namon nga mga kauturan Ginoo, hindi ko man ma-mention isa-isa. But you know them. Please visit them right now sa ilang mga panimalay. Kung ikaw man magahimuno sa ilang mga panginahanglan financially, physically, emotionally, mentally, and spiritually Ginoo. Salamat nga sa sitwasyon nga ini, ma-encounter kanila. Ma-meet kanila, Lord. May ara sila sang communicate dira sa imo pinaagi sa pagpangamuyo. Thank you nga ikaw lang gid ang amon masaligan kag mapalapitay. We thank you Lord sa imo man nga provision sa ministeryo sang DXKI sa FEBC sa kabuuan. Thank you Lord nga may mga testing and struggles man nga na experience ar, pero ikaw ang Dios in control sa tanan. In your perfect time, ikaw gid ang naga provide sa amon panginahanglanon. Thank you nga ikaw magapanalangin man sa mga kauturan namon. Padayon nagapangamuyo, padayon nga nagapamati, kag nagasuporta sa ministeryo sang DXKI. Ikaw lang gid Lord ang amon saligan sa tanan. Thank you nga initanan madangop namon dira sa imo. Please protect everyone. Labi na sa weather conditions subong and even sa mga advisory sang pag-asa. Di manambalan pero ikaw gid ang maga-proteher kag maga-himuno and maga-sustain sa kada isa. Labi na gid sa amon yung relationship dira sa imo. I pray ang bawat isa Lord God mag-grow gid sa pagkilala kag paghigugma kag pagtuo pagsalig dira sa imo. Bless all the FEBC family.
international and even mga regional station, mga staff, and also our listener nga nagapamati subong. Ikaw pa dayon maga panalangin sa kada isa. Ang tanan, dungog, gaghimaya, dira lamang gid sa imo. In Jesus' name, amen. Abyan, alas 4 na gid ang aton nga oras. Thank you so much sa imo pag-upod diri sa aton nga programa Pagpamalandong. Ako ang inyong nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Ano man ang mga panghitabo sa aton nga kinabuhi, ang ako nang gid masiling sa ligan lang gid naton ang Ginoo. Kay tungod siya maayo, kagwala gid nagabag-ong Dios. Tanan, dungog, gaghimaya, dira lang gid sa iya. Happy weekend and God bless sa tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4:07.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: isa ka maaya daayad nga Biyernes ang hapon dira sa imo abyan. Kumusta ang inyong cool first week of October? Oo, una nga semana sang Oktubre manog tapos doon. Bakdasig sang mga inadlaw. Thank God nakalahutay kita sa bugos nga semana. And the Biyernes na naman. Excited ang kadamuan basta Friday na. Kay ga-look forward na sang pahuway sa weekend. Yan, kabay maka-take time kita pahuway abyan ano. Kumusta? Welcome ka. Kaga feel free lang mag-connect diri sa amon sa DXKI. Na lang si Miga dyan ang inyo nakaupod. This time ako naman ah. Mga afternoon tuners, puro pabatsyag lang ka moderiha sa atong programa. Balita kag iban pa. Kutob kita, alas 4:30. Message nyo lang ko sa number 0963180 1469 or dari sa aton iyang FB page 1062DXKI-FEBC Radio.
1: At iban pa.
0: Yan, sa aton mga suki tagpalamati. Hello kag happy listening kay Ate Mina dira sa De La Cruz family. Kay John D. dira sa Jensen. Kay Brother Jacob dira sa Thailand. Usually sa aga si Brother Jacob gapamati. I don't know kung makatune in man siya sa hapon. Kay ba si Kwan na? Ubra time niya na dito. Yan kag. Kay Pastor Aning, Pastor Hedison. Ayong hapon dira sa imo, sa inyo. Yan, kay Nanay Debbie. Good afternoon po. Kitakit sa Sunday dira sa Grace Testament Global Fellowship ng Church na Pastor Edison. Visit kami dito. Thank you Lord sa opportunity to share about sa FEBC ministry. And kitakits mga kaabyanan sa Grace Testament Global on Sunday afternoon. Sila nagagather sa The Farm at Carpenter Hill. Ayan. Hello mandra kay Kuya Neil. May assignment pa ko sa imo Kuya Neil no. I-email ko lang karon kay Pastor. Atong imo request. Listening dira sa Lubaton subdivision ng mga listeners naton. Kuya Jun, Ate Edna, kumusta ka modera? Sa Dimasuay family and kay Kuya Jun man nga manalo. Kanta na iligwa ang aton unang segment, yari ang Action Line. Mga pahibalo. Idolong ni Miga dyan. Take note, may scheduled power interruption. Apektado ang in your area sang brownout na naka-schedule na nga daan para makapreparar pamati-imayo aton action line.
2: Action line.
3: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa October 9 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Upper Tinago sang Norala. Maapektuhan man ang Barangay Lam Salome, Lambangan, Kagda Talbab sang Tiboli. Sa October 10 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Bonifacio, Barangay Panay, Santo Niño. Sa October 11 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Porok Baras, Barangay Katipunan, Santo Niño. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday, maapektuhan ang Takoro Surala 69 kV TL. Partikular ang substation sang Socoteco 1 ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCor Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
1: Action! Line!
3: Ang City Veterinary Office may ara sang anti-rabies vaccination sa Barangay Santa Cruz, October 9 sa Bagong Silang kag Ramos, sa August 13 sa Purok Matibay, Hillside, Tuburan kag Nursery, sa August 25 sa Purok Rom Civil kag Yellow Bell.
1: Action! Line!
3: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magparegister sa link nga ara sa ilang nga FB page OSHC Region 12. Para sa dugang impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
1: Action! Line!
3: Luyag mo ba lang ang mangin TESDA scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots, dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-43-31849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Line!
3: Ang OSHC Region 12 may ara sang gina-offer nga free online construction safety and health or COSH training sa October 19 to 23. Inisya mandatory 40 hours training courses required sa mga individual working in the construction industry sa idalom sang Rule 1030 of the Occupational Safety and Health Standards and the DOLE Department Order Number 13, 1998. Para sa dugang impormasyon, please visit ang FB page sang OSHC REU 12 or contact ang ilang number 0960437763.
1: Action! Line!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.
1: Line!
0: Kabay na balik na ang power supply ninyo dira sa area sang Norala nga naapektuhan today sa whole day nga power interruption.
2: Balita kag iban pa.

0: 17 minutos, makaligad ang alas 4 sang hapon. Diretso ta sa aton iyang inspirasyon pang hapon, upod kay Pastor Jebo. Paano ba mapaayo ang relasyon naton sa isa kag isa? Shout out na anay kay Sis Marites, Marites sa Alagos family and kay Sis Aileen sa Balintongog family. Thank you for tuning in. Ari may mga pahanumdom si Pastor Jebo para sa aton maayo nga relasyon sa isa kag isa. Ari aton asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Ang bawat pagsasamahan ay binubuklod ng iba't ibang mga dahilan. Merong samahan na ang nagbubuklod ay hobbies. Merong mga samahan din na ang nagbubuklod ay yung common problems, kaya nabuo, na para magtulungan at magbigay ng gabay sa isa't isa. Siyempre, nandyan din ang samahan na nabuo dahil sa pagkakilala natin kay Kristo. Sa ganitong uri ng samahan, kadalasan mataas ang expectations ng karamihan dahil nga isang religious group, kaya ang inaasahan maayos o halos perpekto na ang bawat isa. Pero kapag kabilang ka sa ganitong samahan, alam mo na malayong malayo ito sa katotohanan. Hindi lahat malago, hindi lahat madaling pakisamahan, hindi lahat mabait at hindi lahat ay makakasundo mo. Pero ito ang totoo, ang bawat isa ay work in progress. Marami ang nate-turn off dahil yung expectation nila ay iba sa reality. Bakit daw ganun ang ugali ng iba, mga relihiyoso pa naman? Ang totoo, hindi naman talaga sa tao dapat binabase ang ating pagsali at pananatili, kundi dahil ito ang nais ng Diyos. Ang hinahanap ng iba ay ang mga taong madaling mahalin, pero ang concern ng Diyos ay kung paano tayo palalaguin sa ating pagmamahal sa kapwa. Ang nais ng iba ay ma-meet ang expectations nila. Pero ang nais ng Diyos ay mapalago ang bawat isa. Ang bawat problema, ang hindi kagandahang ugali, ang hindi perpektong samahan ay nagbibigay ng pagkakataon para matuto at lumago tayo. Ang magmahal kagaya ng pagmamahal ni Kristo, ang tingnan ng kalagayan at pinagdadaanan ng iba at hindi ng ating sarili lamang. Ang sabi nga sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ang paglago ay mangyayari hindi sa pagkakaroon ng madadaling karanasan, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagpapasya na piliing manatili at maging pagpapala. Dito natin marirealize na ang tunay na pagmamahal ay hindi yung nagmumula sa atin, kundi yung pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Ang magandang samahan ay nabubuo, hindi dahil lahat ay nagsisimulang mabait o madaling pakitunguhan, kundi sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at paglago sa relasyon kay Kristo. Nagiging maganda ang samahan, hindi lang kung nagiging mabait ang kasamahan, kundi kung matututunan nating magmahal kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. At ito ay mararanasan dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Tandaan, kahit ang masalimuot na samahan ay pwedeng magbigay puwang sa paglagong inaasam. Kaya, asa ka pa!
3: Balita kag iban pa!
0: Thank you, Gid, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Yes, si Lord is a restorer sang broken relationships. Una, ang ginhimo sang Ginoo is i-restore ang aton naguba nga relasyon sa iya. Gani, ginpadala niya ang iya bugtong anak nga si Hesukristo para nga ang naguba ta nga relasyon sa Dios makayo. Mapanumbalik ang aton relasyon sa iya. Kag amo gihapon ang ginahimo sang Ginoo no. Restore niya man ang aton relasyon, aton isig katawo, kung kita magpasakop sa iya. Kaya may restoration sang relationship between anak kag iya amay, no? Or sang iloy, sa iya man nga bata. And then, magtiayon, diba? mag-abyan. Kun pahariun naton ang
3: Balita,
0: kag higugma sang Ginoo sa aton kasing-kasing. Sige, alas 4

0: maayong hapon abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Oktubre 9, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, tatlo ka industriya dako ang contribution sa 6.6% growth sang South Cotabato. PRO 12 nagapanawagan sang mas hugot nga seguridad sininga Bermonts. 3 million pesos nga ayuda ginaduso para sa mga hog raisers sa South Cotabato. Tatlo ka empleyado sang hotel sa Davao na gas poison ginbawian sang kabuhi. 121 pa ka mga child laborers sa barm na rescue ginhatagan ayuda. Sa balita sa luwas sang pungsod, mabaskog nga pagsigabong sang naval mines nagtayog sa Strait of Hormuz. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
3: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Dako ang kontribusyon sa 6.6% nga pag-uswag sa ekonomiya sang South Cotabato sang nagligad tuig sang agrikultura, forestry and fishing, wholesale and retail trade kag manufacturing. Nanguna ang agriculture, forestry and fishing nga may 1.7 percentage points na kontribusyon sa economic growth sang probinsya. Insundan sang wholesale kag retail trade nga may 1.6 percentage points kag manufacturing nga may 1.1% na kontribusyon. Sa kabugusan, nag-uswag sang 6.6% ang ekonomiya sang South Cotabato sang nagligad tuig. Naglabot sa 157.89 billion pesos ang gross domestic product o GDP sang probinsya. Ginpakita sang datos ang dako nga papel sang agrikultura, negosyo kag manufacturing sa kabug-usan nga economic performance sang South Cotabato. Dayon gina-monitor ang performance sang nagkalain-lain nga industriya isip basehan sa pagplano sa mga programa para sa lokal nga ekonomiya. Nagapanawagan ang Police Regional Office o PRO 12 sa mga security personnel tag-iya sa mga establishmento kag sa publiko nga pabakuron ang seguridad subong nga panahon sang Burr Months. Suno sa PRO 12, ginaexpektar magdamo ang mga magbakal kag magbisita sa mga establishmento samtang nagahilapit ang holiday season. Again, panumduman ang mga security personnel nga maghimo sang maayo nga inspeksyon sa entrance pag magpabilin nga alerto sa mga kadudaduda nga giho. Tagaan na pagtagad ang hugot nga pagbantay sa matawo nga lugar kag establishmento nga mahimo mangin target sang mga kriminal. Partikular nga ginapabantayan ang mga establishmento nga nagabaligya sang mga kagamitan kag iban pang butang nga mahimo maggamit sa paghimo sang krimen. Suno kay PRO 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog, pinanglan doblehon ang paghalong agud hindi makatsansa ang mga kriminal sa pagdamo sang tawo sa pampubliko nga lugar. Inauhag man ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon kagilayon ipabalo sa mga otoridad ang anuman nga kaduda-duda nga giho o kon sitwasyon. Ginaduso sang sangguni ang panlalawigan sang South Cotabato ang 3 milyon pesos nga financial assistance para sa mga hog raisers nga apektado sang padayon.

labor kag iban pa nga galastuhanan. Ginhingyo man sang mga hog raisers nga mapabilin sa 150 tubtob 180 pesos ang kada kilo sang farm gate price pagpahugtan ang monitoring sa mga imported nga produktong baboy. Ginpahayag ni Almension nga ginatun-an man maiagi ang bulig sa mga lehitimo nga kooperatiba kag asosasyon agud masiguro nga makalabot ini sa kwalipikado nga hog raisers. Ubos nga paghiliusa nga ginaprubahan sang provincial board ang resolusyon isip sabat sa mga hingyo sang hog raisers angot sa pagnubo sang presyo pagpagkalugi nila sa produksyon. Tinutuyo sang ginaduso nga ayuda nga mabuhinan ang epekto sang nubo nga farm gate price kag makabulig sa pagpadayon sang hog production sa South Cotabato. Dugang 121 pa ka mga child laborers sa Cotabato City kag kaiping nga banwa sa Maguindanao del Norte ang na-rescue sang Lunes sang katapos sang Bangsamoro government na nagatrabaho para makakita para sa ila pang adlaw-adlaw nga pagginhanglanon. Pakita sang Miyerkules sa mga opisyales sang Ministry of Labor and Employment sang BARM ang laragway kag video sang na-rescue nga 121 ka mga batang lalaki kag babayi nga nasapuan sa mga rescue teams nga nagatrabaho sa merkado kag nagabaligya sa sang nagkalain-lain nga produkto sa dalan. Hintipon sila gilayon sa talatapan sang Mole Barm para sa nagakaigo nga oryentasyon sa mga programa sang ehensya batok sa child labor sa tanan nga banwa kag syudad nga sakop sang Barm. Sanday Regional Labor and Employment Minister Muslimim Sema kagbay Sara Jane Sinswat, Director sang Bureau of Employment Promotion and Welfare Division sang Mole Barm ang nagdumala sa aktibidad nga ginintrahan sang 121 ka na rescue nga child laborers. Nagtakop ang aktibidad agi sa pagpanagtag sa kada isa sa ila sang school bags kag importante nga kagamitan sa pagtuon kag mga cash allowances. Nagtambong man sa informal nga workshop ang mga ginikanan kag ila guardian. Sa ulihi nga balita lokal, tatlo ka empleyado sang hotel, lakip ang isa ka inhinyero ang nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sewage treatment plant sang isa ka hotel na ilagin kayo sa syudad sang Davao sang Lunes. Kinkilala ang biktima nga Sanday Engineer Ruben James Ramos Rextal Banal kag Lance Molihon, membro sang engineering team kag empleyado sang Dusit Thani Residence, isa ka hotel sa syudad sang Davao. Base sa initial nga report sang kapulisan, nagakayo sa sewage treatment facility sang hotel Sanday Ramos kag duha niya kakaupdanan sa engineering team sang natabo ang trahedya. Una ginpatihan na kuryente ang mga biktima pero ginpahayag sa mga otoridad nga wala pa na-establisar ang rason sang kamatayon sang tatlo. Suno sa Davao City Fire District Bureau of Fire Protection, natumod na nila ang peligro nga level sang carbon monoxide sa nasambit nga planta matapos na report nga nagtagas ang gas banda kaagahon sang Lunes nga isa sa ginalantaw nga anggulo sa kamatayon sang mga biktima. Suno sa Davao City Police Office, maidiid nila ginaimbestigaran ang insidente kung napatay ang mga ini sa pagkakuryente o kon gas poisoning. Sa ginahulat ang resulta sang otopsiya. Pinpayag naman ni Davao City Police Spokesperson Major Teresita Gaspan na ipagwa nila ang resulta sang otopsi sa oras nga matapos ini.

0: laban pa.
1: Sa ulihing balita, gintayog sang mabaskog nga mga pagsigabong ang Northern Strategic Area

0: Tropical.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Halos 10 oras ang naging medical evacuation ng isang tauhan ng Philippine Navy na nagkasakit habang nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ay matapos umanong harangin ng China Coast Guard ang operasyon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpakawala umano ng water cannon ang Chinese vessel na may numerong 5306 habang papalapit sa BRP Cabra na ipinadala umano upang ilikas ang sundalo. Gayunman, bandang alas 3:15 ng hapon kahapon, ligtas nang nailipat sa bangka ng PCG ang may sakit na sundalo at ang kasama nito. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, nasa stable na kondisyon ng pasyente at dinadala sa pinakamalapit na daungan para sa atensyong medikal. Nanawagan naman si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa CCG na igalang ang mga makataong misyon at huwag handangan ang paglilikas sa mga sugatan o may sakit na tauhan sa dagat.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang mga ulat na ang mga ipinagbabawal na gamot na nasamsam sa Laos at Thailand ay umano'y nakalaan para sa Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang bansa ang destinasyon ng mga nakuhang droga. Batay sa paunang impormasyon, isang pribadong jet na pag-aari umano ng isang Malaysian ang ginamit sa pagdadala ng ipinagbabawal na gamot mula Laos. Sinusuri rin ang hiwalay na insidente sa Thailand, kabilang ang umano'y pagpapadala ng droga sa pamamagitan ng dagat. Nakikipag-ugnayan na ang PNP, Philippine Drug Enforcement Agency at mga dayuhang otoridad upang matukoy ang tunay na destinasyon ng mga ito at kung may mga Pilipinong sangkot.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inaprubahan na ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga menor de edad na magkaroon ng sariling social media accounts. Sa ilalim ng panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act, lilimitahan ang access ng mga batang edad 17 pababa sa social media at iba pang mapaminsalang digital applications at websites. Nakasaad din sa panukala na isasara o sususpendihin ang kasalukuyang accounts ng mga menor de edad at pagbabawalan silang gumawa ng bagong account. Samantala, naipasa na rin sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang katulad na panukala. Gayunman, sa bersyong ito ng Kamara, mga batang edad 13 pababa lamang ang pagbabawalang gumawa ng social media accounts. Inaasahan pang magkakaroon ng mga susunod na hakbang bago tuluyang maging batas ang panukalang ito.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Para naman sa mga motorista, inaasahan ang rollback sa presyo ng diesel, ngunit taas presyo naman sa gasolina sa susunod na linggo. Batay sa paunang pagtaya ng isang oil industry resource, posibleng bumaba ng 1 peso at 80 centavos hanggang 2 pesos kada litro ang diesel, habang tataas naman ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos kada litro ang gasolina. Inaasahang niya anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na pagbabago sa presyo sa paparating na Lunes, October 12, na ipatutupad naman kinabukasan. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.77, Canadian dollar, 44.12, Singaporean dollar, 49.02, at sa Saudi Riyal, 16.72.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, mga awit 37:28. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay.
1: Hudyat Balita.

Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga ginadulot para sa Katribong Blaan diri sa Sauk Sargon Region. Bung Kafie Wata, ang pagkamaayos ang Ginoo. Programa nga maghatag sang inspirasyon kag

FIFLA BD katsatu digamu dag stanet na toti bong ka few adwata kedagit ko Bert Labuaya na ginyo ko di sa to oras kita programa programa dat daan din ni di 1062 DXKI bong ka few adwata ani gito programa bong ka few adwata lingito kada alas 5:30 kel alas 6:30 di Flabby kada biyernes. Kamusta kagkaham di orasan ni Dad Flanet? Siguro di kumayagi ni Dad YouTube, di falmingagi di Rad Radio, o balita di television, ta tamayan na tugat nga di bulan September. Within fact, so katapusok di bulan Ber, dini di Pilipinas, officially talingito Dad Christmas songs, lingito lingin Jose Marichan di television, ayi Christmas in our hearts, that Christmas carols, that daramuradlingan para di Pasko, di Christmas. So ya kayaan man, ta mayan le December, ta la fili bulan na namda di orasan eh, September, October, November, December. Tooti Baltic do, to Baltic bulan, na tooti Baltic Valley, kaldi lawil to. May munan tooti bong pasalamat po di dwata, di ka fi dwata di lawil to. Tooti fiyeh ni mo dwata. Balo nun panahon nandi gula si Kofto de Erikanin. Galatagam salabay. Salamat ato di tanggapan di gito. Salamat di ni mo untuk di cross di Calvary para di rada gito sala kaman kuya San Filato o San Doto salvation, kaluwasan, kaligtasan, tanda tigabla ni mo to. By siyempre, kantotof nga malo de Erikanin Jesus Christ, kantotof nga ni mo untuk di cross. Siyempre, let nun gito response bilang ak tanggap to de animoan by silang nga to ta diary san sulat asan do takarang na to los kamusta kamusta gamu kagka gara go falami nga fiesta diary de gito de rad barangay to no barangay tubing fi flabi diary gamu na belated happy barangay anniversary medyo la gabliwala ta de eh do nundad man ta equally important ta matters that gabla that nimo ta alinya di kito galabek din di Department of Education. Anyway, la sa tinloye dad fista, let the fa fista na activities kal di gamo by lahawago, di gamo gnafat, di gnafat barangay to kaman ko, san sa to tanawa to, san sa to fandam to, na niyo to irad da folam nok, narad kasaysayan to di muna butangan na to, tabonun pagkakataon fa, dirad nga to, dirad tame to, dirad fu to, para gumah to, ayo kaya to gnafat de digito banwa fi flabi de kre falminga digito de kre red magot ta simbahan mabut nalo dua ta de barangay tubing kre red pastors de kre red members pamilya ko de Labuaya family Damukom family Kambang family Til kre yo falminga de red mani fi flabi digito kre red barangay official store e kre red teacher store e dada hinablos ko pamilya ko ni Rekugi, dalo brother Dandy, ugkal, dalo brother Danilo, brother Joey, na dalo Richard de, dalo kunit eh, kunit Til, kunit Kambang and family, Jimmy Calas and family, brother Vicente Til, kriirad taga Kugi, dalo brother Nestor, dalo brother Grigi, Malida, no? IPMR Francisco Malida Senior, dalo Gina Magdagasang de, dalo Manong Dal, Manong

Saro, kriyo yu de fiyo flabby biyernis deri gamo na to, ti bong kafi adwa. Tadad falmingi gito deri asityo at bangan, no? Kriyo rad flanit gure, dad magot nalo adwa tada fiyo flabby di gamo, dali Pastor Dulus and family, Pastor Ronnie Dalig and family, dali dad Manib and family de, Manib family, Sila family, dali Sister Melly de, Melly Dayi and family. Career at teachers to di sityo at Bangan Elementary School. Fiyo Flabby, di Katsatu. Di nga mo, dad flanag ta di Palian, Calvary Church. Dali, Pastor Junjun Malida, Pastor Johnny Labuaya, Pastora Espiritu and Family, no? Magandang hapon po sa inyo dat, lahat yan sa Palian. Naimbag, nga malam kada kayo amin, Apo. Espiritu Family, Pagayo Family, lahat po kayo dyan. Magandang hapon po sa inyo. Dad flanag ta din ni Elgawil, Barrio Uchul, dali Pastora Mario Bukong, dali Pastor Cornelio Bukong, Pastor Giban, Pastor Chito Dalimbang, Pastor Panta, Pastor Robert Somali, Pastor Baton, no? Fee Flabby, di Katsato di Gamo. Kuriran, ablaan, falminga di orasan ni, kuti sabla, banbago falminga yun. Kudiniri to fee, di Tampaken, dad flanag kublaan, part of Nurala di Puti, part of Dantangan, part of Pulumulok, Sarangani Province, General Santos City, naklamang banwo, few flapos, feel to roof, few do digamo, na few flabby, na few kipo digamo. Pasalamat di pag-tune in yun, dinidig ito programa, buong ka few adwata. Sa tanan nga nagapamati sa aton, nga mga non-IP listeners, salamat sa pag-tune in ninyo, bisan pa hindi nyo maintindihan ang ginahambal ka dere, kamo nag-tune in karon sa buong ka few adwata sa lingguwaheng ablaan nga buot sa Ginoon ang pagkamaayo gid sa Ginoo sa aton. God's greatest goodness. Mayong hapon ko nag-tune in pa si Pastor Alex, no? Ang mga amigo ta sa DXKI, miga naton dira, no? Salamat sa partnership program through 1062 DXKI kag Far East Broadcasting Company naging possibly ang pag-air sini nga programa sa mga utod naton nga ablaan, Bong Coffee Adwata. Sa tanan nga nagapamati sa aton, ako si Bert Labuaya, ari ako sa 1062 DXKI, kag nag-represent ako sa Tribong Blaan. Ako wali isa ka supervisor man sa Schools Division of South Cotabato sa Department of Education ako, no? Kag mga teachers nagapamati sa aton sa Bilog South Cotabato, i-appeal ta man ang Coronadal, although daughter Schools Division Office naton. Ang mga principals na nagapamati sa aton, mga teachers, mga supervisors, mga ginikan, kag kung may mga estudyante, feel flabby, di katsato, di gamo. Sa Pilipinas, balaan naton nga daw may magic. Amuni ang bulan nag-start pagkato sa Christmas. So ano bala ang aton nga mga naobserbahan sa aton nga environment? Of course, ara ang Christmas songs, biglang pagkabati naton sa kanta nila Joe Marichan, mga Christmas carols, mga kantang Christmas songs, Christmas in Our Hearts, tungod kay ang Bermans ay malawak ng kinikilalang simula ng Filipino Christmas season. Balaan naton, di klamang banwe, gito Pilipinas, isa sa mga bansa na napaka-timpranong mag-celebrate ng Christmas at napakatagal din ang pag-celebrate natin ng Christmas, even January. So doon na yeh. Ata amat-amat ni Tito Dada Christmas lights, Christmas parols, part ini sa aton nga tradisyon nga Filipino. Unti-unti nang lumalabas sa mga bahay, sa mga barangay, sa mga eskwelahan naton, sa mga simbahan, sa mga establishments, karaniwang nagsisimula ang pagkakilala ng parol dini di bulan September. Na tira marad ni Tito Ref, ako nga reto redad mall, ta ni Tito Tanboto mitidad man ta Christmas decoration, dirada malls, dirada tindare balo ta bolo September, at tanbot tanu dirad display, mga promotion dyan, may mga ayirada klase-klaseng promotion sa produkto dere dan shopping malls to. Na doon na yan, nagsisimula na rin sa mga nakaharvest, ayirata mukuhala agol, mukuhala radale, kutidale produkto, rad tafaya, didad farmers to, mga empleyado man sa naga sweldo, no, damo na sang mga preparasyon para sa mga gifts kag nundad preparations to para didad family reunion, didad Christmas party to. So do na niya, no, ta kumbaga talyalo tayo man la Christmas spirit. So do na ni mas nagiging visible ang pagbibigayan,
charity, reunions, dan community activities. Dira mo relihiyon, nun man la simbang gabi, no? Papalapit na. Dira mo nun falnool, dira mo kaflood, dira mo religion, December 16, tanbut ay ralo man ta simbang gabi, no? So, doon na ni man ta bahagi na ng anticipation ang September at saka November preparation. So, doon na niya. Kung may diary Facebook, may mga memes na si Jose Marichan na isa sa mga iconic na cultural signal na iyo ka na na yakayan man. So, Galfitere, di Facebook, papasok na tayo ng Christmas season. So, doon na niya. Kung dito ay Risbo, di Cebu, kung nandun kayo sa Cebu area, makikita na rin ang mga early Christmas preparations sa mga shopping areas kagaya ng SM City, Consolacion, SM Store, Consolacion, no, doon na niya. So, hiyakayan man, bare months sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa buwan. Parang countdown ito ng buong bansa papunta sa Pasko. So, bagara ata, nirespeto natin yung ibang religious sector na hindi nagsiselebrate ng Christmas, naintindihan natin yon. Tayo naman, hindi gitorad, Floridwa ta, hindi ang dahilan kung bakit tayo ay nag-celebrate, hindi para sa sarili natin, kung hindi para sa nimuadwa ta, blensan ngaan, para gito, galwa ta, amda, di sala. Alright, so doon na nangyarad, gito background there by Tikri Ufalmingi di Urasan ni Fiu Flabi, di Katsato di Gamo, yadagit Tubert Labuaya, naging yugo di Sato Uras gito programa, Bong kafe at watagre ang dadflan ko San Fandam tadi orasan ni dad problema. Sobra di ang daming problema. Kung nakita ninyo tuloy-tuloy ang pagtaas ng gasolina at gatong krudo tamdatah. Gasolina, amdatah, krudo. Bunsod ng patuloy na gera ng US at saka Iran. Then yung manladad hotis, pati ang mga Arabic countries. Kaya biblical na ito ba, no? Brothers against brothers, magkakapatid. Hindi lang yung magkapatid sa disaflanet. Kung hindi, ayo dad tooti. Tooti dad sa tuwali di lito. Arabic countries, Arab countries, Islamic countries, doon na niya sa ito. Timailhan, ito ang isang dahilan kung bakit tuloy ang pagmamahal, pagmahal ng gatong. Tuloy-tuloy na rin ang pagmahal ng bilihin. Sayang, papuntang Disyembre pa naman tayo. Kaman, loya gito ni mo, ang tunay na kapayapaan na sa Panginoon, na sa mga puso natin. So, kung titingnan natin, no? Dito ito, update di klima to. Dini di Sok Sargent, no? Dito sa buwan ng September to December 2026, no? Suno di pinakahuling climate information ng PAGASA, may moderate El Nino sa Tropical Pacific at inasahang magpapatuloy ito hanggang unang bahagi ng 2027. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng below normal rainfall na ilang bahagi ng bansa, bagamat maaari pa rin magkakaroon ng malakas na pag-ulan at thunderstorm. So, LPA at tropical cyclones. Doon na ni Radha natabo di kita boy pasalamat ato di duwata dini di Sok Sargent dini di South Cotabato ani di linggo ni Mulan, no, itong mga linggong ito, mga linggong nakaraan ya kayan man to ti feel adwata di gito, no. So inasahang kalagayan ng South Cotabato, so tandaan natin yun nga hanggang sa tuyo kaysa normal na pangkalahatan sa kasalukuyang outlook sa Rangani ay kabilang sa mga lugar na inaasahang below normal ang ulan. Doon na nayabay noon mga pagbabanta ng thunderstorms, LPA, tropical cyclones at biglang malakas na ulan. Doon na niya. Kamansan natin ito o kafidwatari gito ba? Sa buwan naman ng September, although falakar at atkuti matabu, de, by noon dad galtaman na nimo PAGASA para guided tayo. Hindi naman 100% natutupad yung mga ginapredict ng PAGASA. Pero binigyan tayo ng guide para mag-prepare to, para maghandaan natin kagaya ng transition mula habagat patungo sa amihan, posibleng hindi tuloy-tuloy ang ulan, mas variable ang panahon. So may LPA pa rin, may thunderstorms, bagyo at biglang pagbabago ng panahon. Di Nobyembre, unti-unting lumalakas ang amihan. Midyutno, at kulit Tagaltol Yalom, take flowers, midyutno, no? Sa Southern Mindanao, dinirigito, hindi ito kasing lamig ng Luzon, ngunit maaring maging mas komportable ang temperatura. So, doon na ni, may mga pag-uulan pa rin.
Of course, sa December, simula ng cold dry season, dahil di nun to kay tol yalo El Nino dinikon, then nun posibilidad na mas tuyong kondisyon kaysa karaniwang ilang lugar. So, doon na nani. Yakayan man, ang pangkalahatang klima, dinirigita de Soxargen, ay talagang mas tuyo kumpara sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, ang average annual rainfall dinirigito ay mahigit kumulang 978 mm at ang southern portion ng Cotabato ay kabilang sa mga may pinakamahabang rainfall sa bansa. So doon na niye, sitwasyon to di gito lugar. Of course, kapag madalas umulan, abnantay tayo, noon dad frost pedical di gito, kamanto o tigam tabang ba? So, mag-declare PAGASA, makinig tayo sa Department of Health or the DOH, ay ridala advocacy para gamtabang di preparasyon to di panimalay to para safe ang atin mga kabataan, especially kunon gamo dad malnak nga di panimalay. Na yung mga sakit na dumarating, karaniwang sakit sa panahon ng tag-ulan. Gara tayo, number one, dengue. Kaman di kagolgum na to, di maglinis-linis tayo. Ayerad chulde e, ayerad kliling alba, rekwan natin, kokto e elaman, no? Kagat ito ng edas na muskik lamok na dumaramis na sana ipong tubig. So, gara to, so ka ang ating mga anak, o gito, nagkaroon ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, o tamduk lawa to, sa manto e kutrangkaso ni, likod ng mata, pagsusuka, pantal, ta magpa-check out ta magpa-check up ta di ospital o di kaya nga reeta di clinic di barangay to para agtabang lagi to di masugpo o matulungan tayong magamot yung dengue na sakit. Kung sobra-sobra naman ang pagbaha, manlaliptospirosis, ito ay paglusong sa o paghawak sa baha, putik na maaring kontaminado ng ihi ng daga, ayot le unge, delikado ya kung nundad sa ayam o malaka soldirad lawa to, pwede magfusok de ele, delikado ni nabundi sa mga kalusugan natin. So, tandaan natin pag tayo ay nagkaroon ng lagnat, tamduk ka, dadlawa to, tamduk ulo to, pamumula ng mata, ay maaaring maging malubha. So, doon na liye. Nako, iridad kaltok na an, naga, narad ninom to, EL, so tuloy-tuloy ang ulan at pagbaha, especially kung hindi safe yung gumata EL, delikado rin, magkaroon ng diarrhea, waterborne disease, na sabi nila, itamduk ti anam, milong gabiya, sira yung ating kwan. So, dahil sa kontaminadong tubig o pagkain, so nagtatai ka, nagsusuka ka, tamduk ti anam, then madehydrate ka. So, mahirad to na nirad frost. Maliban dyan, influenza, flu-like illness, hirad trangkaso, gawa ng virus na kumakalat sa droplets at close contact. So, doon na niya, tamduk lawa, magkaroon ka ng lagnat, amkaw, magkaroon ka ng sipon, masakit ang lalamunan mo, magsakit ang buong katawan mo, doon na niya. At saka yung ibang acute respiratory infections. DBM ba? Mahihikain ka dahil sa mga virus o bakterya na mas madaling kumalat kapag nagsisiksikan sa loob. Ang resulta nito, magkakaroon ka ng ubo, sipon, lagnat, hirap sa paghinga. So, doon na niya. Ito yung mga sakit. Marami pa dyan, kagaya ng chikungunya, tipos. So, doon na niya. Para sa mga paaralan, gito na teachers, i-advocate natin dahil maraming bata ang magkakasama sa classroom. So, magandang tutukan din yan natin. Papaano iwasan ang dengue? Alam kong alam ng mga teachers natin yan. Ni Moyo ay rada advocacy ya, para lakfit na mga, no? Alisin ang mga lalagyan na maaring pamugaran ng lamok at regular na inspection ng school ground yan sa harapan, sa likod ng mga schools natin, sa mga tabing bakod. Paano naman natin maiwasan yung mantaliptospirosis? Iwasang lumusong ang mga estudyante o mga mag-aaral sa baha, lalo na kung may sugat sa paa o balat. Kung nakalubog sa baha at magkaroon ng simptomas, magpakonsulta agad sa doktor. Kibo ni mo to di respiratory illness. Hand washing, may programa tayo dyan sa school.
bago mag-feeding program, may bagting dyan, bago mag-recess, hugasan ng kamay, nagbibigay pa tayo dyan ng mga sabon ninyo sa wash, magandang ventilasyon, mananatili sa bahay, kung may lagnat o simptomas upang hindi makakahawa. Kaya gani, kufala, tanbutan gito fandas, mingat ato. Nimo to yung kre, nimo to para, dugira to ni, nasa 3, papasok na tayo sa second, yung bito di iskwilahan, tabologal wood term block, togfusok ato di wood term block, ani. So, doon na niye. Kailangan natin yung safe water sa food. Di eredad iskwilahan to sa mga kantin natin, mga principal natin dyan. Under sa amin yan, gusto ko pong i-remind kayo na regularly i-check up ninyo yung mga nagtitinda dyan sa paaralan kung safe ba yung kanilang ginagawa. O di kaya yung mga pagkain ba dyan ay maayos ba, malinis ba ang preparation? Niyata yirada nagatinda dyan, tama ba yung gear, may mga hairnet ba sila, maayos ba? So gamod at principal, sa mga principals natin, paalaala na isa yan sa mga katungkulan natin. So, doon na niya, importante. Balo di gumno to. Kinanglan na safe ayirad ninom to ALDE. Yung preparation, paano natin gawin yan, kailangan malinis at maayos, pati yung food preparation natin. So, early detection, mahalaga ang mabilis na pagkilala sa simptomas at referral sa health personnel natin dyan sa mga health center, lalo na sa mga bata. So, magbibigay tayo ng Birigamo, acronym, WILD, W-I-L-D, yung man la DW, waterborne disease, tandaan natin yung mga sakit na nakukuha natin sa tubig. Sa I naman, influenza-like illnesses. Yung L naman, leptospirosis, then yung D, dengue. So, ito ang magandang health awareness framework para sa mga paaralan natin sa school health program natin, lalong-lalo na pagdating ng tag-ulan. Doon na nito, ito, importante gito, santulan, di eran, responsibilidad, latin lo de disfilahan to, latin lo de eridad barangay to, nimo to de eri, dad gito organization, gumna to, sa pamamahay natin, sa pamilya natin, magkaisa tayo, mas maayos, kuiran nga to, hindi madalas magkakasakit, maging produktibong mamamayan, ganun din yung teachers, ganun din yung farmer, ganun din yung employee natin. So kato malusog, yakayaan man, so kato healthy, so filawah to, yakayaan man, to ototi, produktibo, dirad ni mo to. So yung bata, hindi na siya mag-absent sa paaralan. Yung teacher naman, hindi na siya mag-absent. Yung farmer naman, timprano siya maka-farm, hindi siya laging nasa bahay. So, produktibo, kapag ka-healthy, ay gito, dan nga, dan to, lahat ng mamamayan, kapag ka malusog ang mamamayan natin, magkaroon tayo ng productive sa ating mga gawain, maski na sa buong bansa natin. So, doon na ni, dapat at nanda to. Tuo to sa sato, dirad cleanliness, dirad drive to, dirad advocacy campaign to. Do to ti importante lawil, na importante amlanib, na to ti importante maging produktibo to, kuti sabla ka, adwata, digito.

0: Alright, that's an it. You flabby di that Saturday gamo. Kafle Saturday kita programa. Bong kafir. Adwata. Kogu falami nuka am radio. Mia dagit kubert labuaya. Ani kita programa. Bong kafir adwata. Amda alas 5 imidya. Kel alas 6 imidya. Kada biyernis. Dini di 1062 DXKI. Pwede ka sa falminga. Namit ang Facebook. Ang lomfan nga bal page sa 1062 DXKI na di kaya kuguno ni Radio Transistoram dahil di AM band fan nga balam 1062. Alright? Ang dinita digito man ta spiritual awareness. Kung gina, share ta digamo ay rin gito physical awareness to ti importante ay gito physical para maging produktibo ta leta garan ni digito spiritual awareness. Dik na antak na andad layef ta ba no kantof nga aktanggafam kana Jesus Christ, ano ba ang sunod na mangyayari sa buhay mo, what's next? Siyempre la tita santuria diri ayen nimo Jesus Christ di cross do taf nga nimo anto di cross anda na tait anda sa tigabla nimo to kaya santuriata ayo kagalwa do ta nimo Christ to di cross kreen ta mati dito di cross natamanan taf nga kreen tabnayaran sala to taloyen nimo ta at marola ta di kanan, blete di kanan lawil, ton at manggafa di kanan. Deira mo to sen, of course, la perfecto to. May afunga ni mo Christ to the cross. Afunga kfatin dito, afunga kagalwa to, afunga kagalwa blender to, tigabla ni mo to, kafunga ni mo Christ to the cross. Doon na rin di gito, san fala, san to, di ka flabi na ni, di gito programa, Bong kafir adwatab. Nasa tarigamo sulatan di Mateo 28:19 di 20 manan di Tagalog. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Namanan dito dito kaan, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Before at of last del flanek, afnigo nagin yugo di sato dasal. Mami talangit adwata. Salamat to ti bong salamat di ka film di lawil mi. Balo nun dadgula si kof mi de erige. Gamsala mi, di talo mi, di kayo mi, di nimo mi, na di ka faldami. Lord, garaam. Garaam ko ti sabla gukulang mi. Garaam ti sabla gugamsala mi de erige. Nun panahonan tata kami. Duni tabo mi na di ungan. Bay salamat Lord, di promisam di katsato di gami. Kufdarong mi derige, kutamlo mi dagitam, nakuflo mi derige, banlem gami lawi landasan. Gara go Lord, to tim lima, e perfecto sa to, to tim lima, 100% lagam sa laami. Bay salamat, mandit nalo am Lord, ni mo am, gara am gami, kilalam gami, before of ni mo am anibanul. Tafalam kilala ko, sim ta klase sa to gami. Kaman, finigo di ga Lord, kandom gami. Do Lord la tabi perfecto na sinimo may gamsala. Salamat di promisam lawi landasan. Salamat di tnaluam at mabang di gami. Ayaf ni ko Lord, ayag ti utulos magin di gami na bamle gami gnara na nukwa amdad fandami na radfufong mi managge anita damato di lawil mi. Lem gamit na bang gami Lord, nukwa amdad matami para la magjudge sa midira mo mito para nito mig di ka film din mo am dilawil mi na dilawil dato di ka flash mi de flabi na ni Lord na mitam nit naluam na mitam gami ni mo na fnigo kreon tabang di dagat am Jesus Christ, amen. Matapos mong tanggapin sa Yesu Kristo, ano ang susunod? Dimda ka fnge tanggapam di ka ng Christ, tit marol. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Doon na nin that Jesus Christ did that disipulon before samfule to di langit. Ani orasan ni man Jesus Christ ani did that disipulon taf nga katin to di cross tamtek na fito dirali na before samfule to di langit ani tagakan dirali na nilian tagak dirali na nisale tagak dad apostolis di gito. So, that flanek, ang pagtanggap kay Jesus Christ bilang ating Panginoon at takapagligtas ang pinakamahalagang desisyon na maaari nating gawin sa ating buhay. Ngunit dapat nating tandaan, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi katapusan ng ating paglalakbay. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Kaya ang tanong ngayon, kantogof nga nanggap Jesus Christ, tit marol, ti nimogo. Matapos kong tinanggap si Jesus, ano ang susunod? May limang mahalagang hakbang sa buhay ng isang Kristiyano. Number one, sundin si Jesus araw-araw. At narolta Jesus Christ kadado. Man Jesus Christ di Lucas chapter 9 verse 23, kung ibig ng sinuman na sumunod sa akin, Tanggihan nila ang kanilang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ti kayaan manani, ani man Jesus Christ, kumaya iyo at marol diro at nagakyuk toyo na kadado nabuyuga mo krus nat marolayo diro. Hindi lamang tayo tinawag ni Jesus upang maniwala sa kanya, tayo ay tinawag upang sumunod sa kanya. Nanda to ni Latin lo gitutlo para falnoota. Leen gitutlo parat marolata dignayaan. Ang pagiging Kristiyano o mananampalataya ay hindi lamang pagsimba sa tuwing Linggo. Ito ay isang araw-araw na relasyon kay Jesus Christ. Latin ko da Linggo, ani sagal tamandigamo. Kamusta Lunes, Martes, Merkulis, Kaldi, Sabado. Ito ay kadado relasyon di kanan Jesus Christ. Excuse me. Kaman kada flafos, pwede man, adwata, dimduni, narol taga. Ningata mago. Nabam ko di kafaldam go. Diktalo go. Diran nimo go. Diran desisyon go. Ang pagtanggap kay Heso Kristo ay isang desisyon. Ang pagsunod kay Kristo ay isang pamumuhay. Kamant nanda to, ayato ti number one, sundin si Jesus araw-araw. Galuan del flanek, lumago sa salita ng Diyos. Ang bagong pananampalataya ay nangangailangan ng espiritual na pagkain. Latitolo kinahanglan, kilala Jesus Christ, kailangan lamno kato, di kanin at nalo. Manandi 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, hangarin ninyo ang dalisay na gatas ng espiritual upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano ang espiritual na pagkain? Tiknaan to, pang-espiritual. Siyempre, at nalo duwata. Kaya, mahalagang magkaroon tayo ng regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Huwag lamang nating itanong, ano ang sinasabi ng Biblia? Itanong din natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? At hindi, at higit sa lahat, ano ang dapat kong gawin dahil dito? Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman. Pinabago nito ang ating buhay. Manandi Roma chapter 12 verse 2, tayo ay nababago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Gamtabang gito at naluadwata kusanimo ta abmasa na fandam to na fafusok ta di faldam ta na rifufung ta. Halimbawa manandi Romans 12 2, gamflami to sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Gara tani, kumasatat nalo dua tao. Gatlon, maging tao ng panalangin. Prayerful man, admasala to. Filirule em admasal di sando, kilan lom klasal di lawilam. Kung ang Biblia, ang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos sa atin, o pakikipag-usap ng Diyos sa atin, ang panalangin naman, ang paraan natin na pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lamang tayo mananalangin kapag may problema. Leto admasal ko lahawa to. Leto admasal ko lagara to ni mo to. Leto admasal ko nun kalniko to bongklan kaldigitoran malbang problema dilawil dad bagyo badad sigira. Leto admasal ko kinahanglan mi mo to desisyon lagara to desisyon ni mo to. At higit sa lahat, manalangin tayo kapag magpasalamat sa Diyos. Man Apostol Pablo, ditnalo ang the First Thessalonica, lima di desisyete, admasala to na kung pwede la at tao maguntat. Manalangin kayo ng walang patid. Pray without ceasing. Ya kayaan man, kapag may decision na tayo, letod masal. Balo fa ko falbot ato. Nun lanbot to, kinahanglan tod masal para control to sarili to. Kung gusto na nating mag-surrender sa buhay natin, at masal at adudidamo to. Kutatanda, ti solution problema la ko. Gala to falmigi din at balita. May iba dyan, lalo na yung may suicidal instinct, fafatila. May mual fanatilak to to. Tola, mikatalalial, dudirale, tanda katapusan, baygit of Florid wata, sok, tanda, kuya kafaldam tanun, tanda pag-asa dilawil to, dalflanek, tabonun pag-asa to, kailangan ng admasal. Kula garam ni Moam, kailangan ng admasal. Dahil ang panalangin ang magpapanatili ng ating puso na malapit sa Diyos. Kamanto, ito importante kada do, admasalata, before atakurang, admasalata. So, kataamtek, admasalata. Di kakaanta, admasalata. Kununggus nga ito, admasalato. Unlimited dasalto. Dukan. Ito admasal, falminge, duwata nam darong di fufong adwata yitod masal kan kod masal ta dutala sa kaya taron tala gagan taron agfatan afnga tanggapam kan ni Christ ti gabla ni mom number 4 makisama sa pamilya ng mga mananampalataya magin gid church magin gid grupo dadto Florida wata hindi tayo tinawag ng Dios upang mamuhay na mag-isa yung solo flight na Christian ba secret na Christian manandi Hebrews 10:24-25 huwag natin talikuran ang ating pagtitipon bilang mga mananampalataya, kundi palakasin at palakasin natin ang isa't isa. Kailangan natin ang church family. May mga araw na malakas ang ating pananampalataya. May mga araw na nanghihina tayo. Tigo matakgis. Matakgis, di na marad flanet, tade disimbahan. Nakuralo na discouraged man Apostol Pablo, encourage one another. Admonish one another. Doon na niya dahilanan kan kung kinahanglan ta ang mga bal daramu dat Florida wata na makipag-fellowship ato didali para kumahina tayo, kung nadi-discourage tayo, sila ang maaring pagkukunan natin ng lakas. O di kaya, dahil nadi-discourage, maaring tayo pinagkukunan ng lakas. O kung malakas tayo both, mas maayos. Kaman, kapag ikaw ay mahina, may kapatid na maaring magpapalakas sa'yo. At kapag may mga kapatid din na mahina, ikaw naman ang maaring maging instrumento ng Diyos upang magpapalakas sa Kanya. Ang simbahan ay hindi lugar para sa mga taong perpekto, tandaan natin. Ito ay pamilya ng mga taong binago ng biyaya ng Diyos. Kaman ko, daiga simbahan, lalong-lalo na yek milaladore e, milalamdamarad toto at tingam sala, nandyan po tayo, tinipon tayo ng Diyos at tayo ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya pagkatapos mong tanggapin si Jesus, huwag kang lumayo. Kailangan mong magsimba, kailangan mong mag-fellowship, kailangan mong matuto, kailangan mong lumago at kailangan mong maglingkod. Glimon din flanet. Pagkatapos tinanggap si Jesus, ikalimang gawin, ibigay at ibalita si Kristo sa iba. Balita ang dire mo to, ayin mo, dwata dilawilam. Ang buhay Kristiyano ay hindi nagtatapos sa iniligtas ka na ni Jesus. Dapat itong magpatuloy sa nais kong makilala rin ng iba si Jesus. Sinabi ni Jesus sa Acts 1:8, kayo'y magiging mga saksi ko. Hindi kailangang alam natin ang buong Biblia bago tayo makapagbahagi tungkol kay Jesus. Maari nating sabihin ang ating testimony. Halimbawa, ganito ako noon. Nakilala ko si Jesus at ito ang ginawa niya sa buhay ko ngayon. Ang iyong testimony ay maaaring maging daan upang ang ibang tao ay makikilala rin ni Kristo. Kufala gaganam mag-witness o mag-share na duwata diram ito, yeto o ti importante, sharam dirale, ayu g testimonyo dilawilam. Kuti kafdalan g naging tanggapam Christ, nati klasim to di munabutangan, nati klasim to di orasan ni, although la perfecto to, patuloy na pinoproseso ng Panginoon ay lawil to. Dufala fung lawil to. Kaman girad flanek ng amfandam kuyirad to de e perfecto. Ito ofandamam ongoing ay proseso adwata dilawilam. Dad flanek, ang paglalakbay ng isang Kristiyano, kaya tandaan natin ang simpleng pattern. Tumanggap kay Christ, sumunod sa kanyang mga utos at salita, lumago tayo sa pananampalataya, makisama sa church, maglingkod sa Panginoon, at magbahagi ng kanyang salita. Doon na niya, pattern. Tanggapin si Kristo, sundin siya araw-araw, lumago sa salita at panalangin, makisama sa pamilya ng mga mananampalataya, maglingkod gamit ang mga kaloob na binigay ng Diyos. At pagkatapos, share to Jesus Christ, diram ito. Lonely challenge, dilawil to. Ito po yung hamon sa ating lahat. Mga kapatid, marahil ay tinanggap na natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit huwag tayong huminto doon. Abrita by bolta, nuka ta by bolta, admasala ta, magina ta, dira mo believers, makifellowship ato dirali, magserve ta ridwa ta, na magshare ato testimony to. At higit sa lahat, lumakad kasama ni Jesus araw-araw. Man Apostol Pablo di Galatians 2:20, ako'y napako sa krus, nakasama si Kristo, si Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya ani salakta diktota, tinanggap ko na ba si Jesus? Ang mas mahalagang tanong ay, nakikita ba si Jesus sa aking buhay? Kapag na nakikita ng mga tao ang ating pagmamahal, pagpapatawad, kabutihan, katapatan, pagpakumbaba, paglilingkod, nakita nila ang bunga ng ating relasyon kay Kristo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tumanggap ng kaligtasan. Nabubuhay siya para kay Kristo. Kaya mga kapatid, nanggafta di Jesus Christ, narol tamanan, maging lumago tayo sa Kanya, magserba tarikanan, at ibahagi siya. At hanggang sa araw nang makita natin siya ng mukhaan, magpatuloy tayong maglingkod kasama ni Jesus. Kamanya dasalto, aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at kaligtasang aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesu Kristo. At nabangam gami, la timilo flo o ot manggaf da erige. Kung hindi, ayo ot marol na blemi la wilmi paradige. Bigyan mo kami ng pagnanais na basahin, iyot na luam, duni bilang naan, tadfufumi. At to amgami maging faithful di fulong masal darong de erige. Then, lem gami na bu, di rad pamilyam, di rad simbahan, nagnamit am gami, para maging blessing lawil mi, di ramato. Mimo am buhay lawil mi, maging blessing, maging di rad to, mabless di rad ni mo mi. Gabay pa ni tula, yun ni tula rin lawil mi, na ayot nalo am Lord, maging maburigami. Nabungam gami, diktalo mi, di rad hulag mi, di pakikitungo mi damo to. Afni mi ni kreen Lord, lati mi gagani mo ni kula. Nabam gami, afni mi ni kreen di dagit am Jesus. Ayye gami ma, nagami tagapagligtas. Amen. Tadflanik, kantong fungatanggap Christ, tit marol. Siyempre, let us amaridigam, para laglifat yuron, kapay pagalyo, nun gua irini, di gitogal santo, di kada biernis, di mantatu gina, dito ti number one ni mo yo so kaf ngut tanggafam ka ni Christ to ti number one ni mo to na role to na Jesus Christ kadado galwen kinahanglan mag lumago tayo sa kanyang salita gatlon ad masala ta kailangan tao tayo ng panalangin agfatan makisama sa pamilya ng mananampalataya pangabal ta makipagfellowship at adira mo to glimen kuta mature data share ta at nalo dua ta. Dira mo to, huwag natin sarilinan. Dahil ang pagiging pananampalataya, kumbaga journey, isang paglalakbay. Dadflan niya, kabay pa nun gwa, yu di gito santo, di ka flabi na ni. Kunun gal yut no, o salak, pwede yu gal text diro, yadagit gubert labuaya, yan numero ko 0905-853-4161. Nun sa the messenger, di Facebook, yadagit gubert labuaya. Nang yung lifet, to ti feed wata di katsato di gito, na nun gito programa, da di alas 5 imidya, kal alas 6, di 1062 di XKI, bong ka fi, adwata. Fikifo.
1: Inyo nabatian ang Bong Cafe Rota, ang pagkamaayos sang Ginoo. Hasta sa sunod nga Biyernes, diri lamang sa 1062 TXKI.
2: In a world of change, the unchanging message of Jesus Christ continues to bring new life. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Warm and gentle, that's how Bacolod is often described. It is reflected in the everyday lives of Hiligaynon-speaking communities in Western Visayas. In a place where relationships are personal and built on trust, broadcasting continues to connect people across distance and daily life. As a gospel media ministry, 1233 DYVS serves this community by sharing the message of Christ through programs that speak to both the heart and culture. Today, we are joined by Program Supervisor Leia Navarro to talk about the station's identity, its impact on the community, and its continuing mission.
4: Maayong adlaw, Sir Lucio. Masaya po ako ngayon na makausap kayo at makapagbigay po ng updates sa ating gawain po dito sa DYVS.
3: 1233 DYVS has built a loyal audience across Bacolod and neighboring provinces. How would you describe the station's identity and its role in the everyday lives of its listeners?
4: Para sa amin, ang 1233 DYVS is more than just a radio station. Isa siyang trusted companion ng maraming pamilya sa Bacolod at mga karating probinsya. Araw-araw, hindi lang kami naghatid ng balita at impormasyon, kundi nagbibigay din kami ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa buhay ng aming mga listeners. Marami ang nagsisimula ng umaga kasama ang DYVS habang naghahanda sa trabaho, na sa biyahe o nagtatrabaho sa bukid, sa opisina o sa bahay. Kaya ang identity ng DYVS ay isang kaibigan na laging present, mapagkakatiwalaan at may malasakit sa komunidad. Ang desire namin is simple, na bawat programa ay makatulong sa tao na maging mas informed, mas encouraged at mas mapalapit sa Diyos. Kung sa pagtatapos ng araw, may isang taong nagkakaroon ng pag-asa, tamang direksyon o mas matibay na pananampalataya dahil sa napakinggan nila sa DYVS, then we believe we have fulfilled our mission.
3: DYVS is always present, always there, no, sa mga nakikinig sa inyo. How are we in this day and age building these experiences more than our on-air platform as media practitioners? How important is trust in connecting with our different sectors in the community?
4: 1233 Radio DYVS is more than just a radio station. It becomes parang kasimanwa at karelasyon ng mga nakikinig sa hiligay non-speaking communities na often quiet, respectful, at relationship-oriented. Communication is not about pagiging loud or persuasive, but about being genuine, gentle, and relational. Dito po, ang language plays a very important role. When DYVS uses hiligay non, it speaks directly to the heart of the listeners. Mas ramdam nila na they are being understood, not just informed. Hindi ito parang one way na pagbibigay ng impormasyon, but more of a conversation na may malasakit at respeto. Ang culture also shapes how messages are delivered. Sa mga hiligay noon, mahalaga ang paghidait, respeto, at pagkamaaluwa na relasyon. So even tone, choice of words, and how a message is delivered, nagmamatter po yun. Hindi kailangang maingay o sobrang direct. Mas effective ang simple, sincere, and warm communication. So in this way, DYVS becomes more than a source of news or programs. It becomes a trusted companion in everyday life. Kasabay sa trabaho, sa bahay, at sa mga moments ng reflection. At the end of the day, ang connection na nabubuo is not just through information, but through trust, consistency, and genuine care for the listener.
3: Leia, the sweet voice of salvation is the tagline of 1233 DYVS. How does this shape your programming? And what do you hope listeners ultimately understand when they hear it?
4: Sir, the sweet voice of salvation is more than just a slogan. It reminds po every day ng ating mission. Lahat ng programa namin dito sa DYVS, whether it's news, public affairs, music, or Bible teaching, should point people to the hope, love, and salvation that can only be found in Jesus Christ. Ang sweet po doesn't mean we avoid difficult issues. It means we communicate truth with grace, compassion, and love. Even when we discuss hard realities, gusto naming maramdaman ng listeners na may pag-asa, may malasakit, at may Diyos na handang tumulong sa kanila. Ultimately, ang prayer namin is that every listener will not only remember DYVS as a trusted radio station, but more importantly, that they will hear God's invitation to know Him personally. We hope they will understand that true hope, lasting peace, and real salvation are found in Jesus Christ. That's the heart behind the sweet voice of salvation.
3: How beautiful to hear that from you, to inspire people to follow Jesus Christ. And can you share some examples of how DYVS has made a meaningful impact in the lives of individuals, families, or communities over more than 5 decades?
4: By God's grace po, Sir Lucho, marami na kaming nakitang stories of lives being touched through the ministry of DYVS. Isa sa mga encouraging testimonies po ay mula sa kay Mrs. Mercedes Nanit ng Buena Vista, Guimaras. Isa po siyang 77-year-old na retired teacher. Isa siyang faithful listeners or listener ng DYVS at ibinahagi niya na ang DYVS ay naging malaking bahagi ng kanyang spiritual growth through the years. Kapag naririnig namin ang mga ganitong testimonies, napapaalala sa amin na ang radio is more than just a medium of communication. It is a ministry. Kahit hindi namin personal na nakikita ang bawat listener, God is using every broadcast to encourage hearts, strengthen ng mga pananampalataya, and bring people closer to Him.
3: Alam ko na sa programa natin na babahagi natin yung mensahe ng Panginoon. How about during emergencies such as typhoons, power outages, and other crises or disaster? How has DYVS served communities during these critical moments?
4: Sir Lucho, during emergencies po, yung radio, malaking tulong po talaga na medium. It becomes a lifeline. And by God's grace, DYVS has always taken that responsibility seriously. Sa mga panahon ng typhoons, power outages, Mount Canlaon situations, at iba pang crisis, we do our best to stay on air to give timely and accurate information para ang mga tao ay informed at guided, hindi nagpapanik. We coordinate po sa mga LGUs and disaster response teams to ensure that the information we share is verified and reliable. But aside from news and updates, we also provide encouragement and prayer support. Because during crisis, people don't just need information. We believe they also need hope. Kaya po, yung role po ng DYVS ay distinct. Distinct ito kasi we include po ng prayer in most of our programs, especially during emergencies. We pause to pray for safety, protection, and comfort for affected families, reminding listeners that they are not alone. At the end of the day, ang goal namin is to be a voice of calm, clarity, compassion, and hope in the middle of uncertainty. By God's grace, DYVS continues to serve as a trusted source of information and encouragement for the communities we serve.
3: DYVS indeed is very unique, you know, dyan sa Bacolod. And DYVS is again part of a bigger network of FEBC with other stations, forming the 13 stations ng FEBC across the entire Philippines. Dyan sa Bacolod, marami kayong ministry supporters, community partners, and public institutions that you work with. How have these relationships strengthened the station over the years? And how do you balance these long-standing partnerships with new opportunities for growth and outreach?
4: Over the years, DYVS po has been greatly strengthened through our partnerships with ministry supporters, community organizations, at mga public institutions. So

0: Gatamyaw kita sa tagsa kagisa, mga utod. Kamusta ka mo? Nagligad lang na yung mga inadlaw daw, pirti ang ulan dire. Pero daw ginabaslan siyang kainit, no? Sa ugto, mainit. Pero pagkahapon, kabaskog siyang ulan. Hindi natin ma-predict ang tiyempo, no? Ang klima, bla, mga utod, no? Ka-unpredictable. But anyway, subong ang aton niya nga main concern. Among maka-istoryanay kita, ang pila ka pinanid sa balaan nga kasulatan, ang mga pulong sa Ginoo aton mapamalandungan, kag mag-serbi ini nga encouragement sa aton everyday life, mag-serbi ini ang pulong sa Ginoo nga spiritual nourishment naton, no? Pagkaon sa aton kalag kag espiritu. Di sa liwat, welcome kamo sa aton nga programa, ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad si Brother Hill Gasataya. Ano ang aton istoryahan? The other, I think that was 3 Sundays ago na gapamalandong kita sang sining passage bala, mga utod. Kag nakita ko daw kadako sang relevance sang sining passage sa aton nga everyday life, no? Dribla sa Matthew chapter 18 verses 23 to Matthew 18 verses 23 to 35, no? May istorya diri, mga utod, nahanungod bala ini sa kay kung basahon naton malawig, no? So istorya ta mga Bibles naton, mga utod. May istorya diri, parte siya isa ka amo, isa ka hari, no? Matthew 18:23 nga nag give account siya, patawag yung iya mga sulugoon, and later on he found out nga isa ka sulugoon nakautang si isang tuman kadako nga kantidad. Ti ini siya parable, ini siya tod, no, nga istorya, parabola ini, no? Kumbaga ginong istorya ini, no, less than sang aton ginong Hesus Kristo, agod makakuha kita sa mga espirituhanon nga insights kag kamaturan. Okay, so ang istorya dire, hari patawag yang iya mga sulugoon, and he found out nga may isa ka sulugoon nga nakautang siya sang tuman kadako nga kantidad. Ti according to this story, ang hari nagsiling nga ikaw nga sulugoon, ang imo pamilya, bata mo, sawa mo, kag kung may nabilin kapagada nga pagkabutang, ibaligya ka mo para somehow makaiban sang iya nga utang. Pero diri sa may sining nga passage, no, nag-appeal siya sa iya nga amo sa verse 26, no, kag ang sulugoon nagpakiluoy sa iya nga amo kag nagsiling, Ginoo, pasensyaha ako, bayaran ko ang tanan nga nautang ko sa imo. Dason sa pagka verse 27, nagsiling ang istorya dire kag ang iya Ginoo naluoy sa sulugoon kay nagpakiluoy. So ginbuyan siya. Okay, ginbuyan siya kag nga ginpatawad ang iya nga utang. Amo nang istorya dire, no? May sugpon ini nga istorya kay ang natabo dire sang pagpanaog sang sini nga sulugoon nga nakautang sang dako a kantidad sa iya nga amo. Nasugata niya ang pareha sa man nga sulugoon nga nakautang siya sang gamay langgid nga kantidad. Ginsukot niya man. Di ang sulugoon to nga isa nga nakautang, nagpakiluoy sa iya kag nagsilinga, pasensya ko anay, no? Kay bayaran ko gid ang utang ko sa imo. Gamay lang to yung utang niya. Lang taon ta na diri karon kay ang utang ni sina diri daw inang sweldo bala sa isa ka adlaw lang. Ti kung gaadlaw ikaw 700, ti amol ng utang, no? Pero ining sulugoon, wala yakin patawad to, ang parehas nga sulugoon. Kag ang parabol diri naghambal nga gin tugyan niya ini kag gin papriso gid, no? Ang atong sulugoon nga parehas man nga nakautang sa iya. Gani nakahibalo ang amo. Kag naakig ang amo, kag ginpatawag siya, atong di mapinatawaron nga sulugoon, kag ginbutang siya sa prisuhan, kag nga amo nang hambal diri sang aton Ginoo, gani man ang aton Dios nga amay, amo man nang himuon sa aton, kung sa aton tagipuson, hindi takabalo magpatawad sang aton nga isig katao. Mga utod, for further readings, no, again, Matthew 18:23-35, ining ginasaysay na akon. So, pwede nyo i-review ina nga passage, mga utod, para nga kamugid mismo ang makabasa, kag kamugid mismo, ang makadiskubre siyang mga punto nga gusto i-drive sang aton Ginoo at the moment nga ginistoryaya ini nga parable. So, istoryahan naton mga utod ang ginatawag nga pagka mapinatawaron. Pagka mapinatawaron. Ti sa sini nga istorya nabalaan man naton nga ang sulugoon nga gipatawag sang iya nga amo, nakautang siya iya nga amo. Ang hambal diri sa English, no, nakautang siya sang 10,000 talents. Diya sa King James nga Bible, no. Kung aton lang taon mga utod, ining 10,000 talents, tumaniya tod kadako kaayo nga kantidad, no. Kaya kin i-convert naton ini sa subong iyang panahon, nangayo kita bulig ni Google. Oo, kay ti dugay na niya nga mga terminolohiya nga ginagamit, no. Ti ang equivalent ko, no, sa subong nga tinion ining 10,000 talents nga utang sang sulugoon siya nga amo, mga 300 hasta 400 metric toneladas, no, metric tons of silver. My goodness, tuman kadako sini. And the equivalent price nowadays is 300 million to 400 million dollars. Tuman kadako ang kantidad. Kung i-convert na sa piso, gadalagan ina 2.5 billion. Tito, hindi nakamamangkot nga nakautang sa amuna kadako, no? Kakantidad. Kaya balaan nyo itong parabola ini. Parabola ini. Istorya ini nga ginhimo sa atong Ginoo to drive a certain point nga ining sulugoon kadako gid siyang utang niya. Kag mga utod, kay balo bala kita nga ining hari nga nakapautang siya iyang sulugoon. Representation ini sa atong Diyos nga amay. Nakita iya sulugoon, kita may dako nga utang sa iya. Nakuan nyo ng punto? So, amo na ng punto sa istorya mga utod. We are all debtors before God. Na nakautang kita sang tuman kadako nga utang sa Ginoo nga hindi gani naton ina sarang babayaran. Nagahambal ini mga utod sang ginatawag nga sinfulness of man. Nga kita nga tao, makasasala kita. Kag nakautang kita sa Diyos ang tuman kadako nga utang. Karon, no servant can pay that big amount. Wala siyang sulugoon nga makabayad sa amuna kadako nga amount. 10,000 talents. 300 million dollars ang equivalent. 300 to 400 million dollars. Tanan kita tod, mangungutang kita sa Diyos. Tanan kita, mangungutang kita sa Diyos. Kaya ang siling sang Roma 3:23, ang tanan nga tao nakasala, kag nawad-an kita sang himaya sang Diyos. So, makita naton diri mga kauturan, nga tanan gigali kita. Tanan kita. Nagahambal ini bala mga utod sang sinfulness of man. Nga ang aton sala sa tubangan sang aton Ginoo tuman kadako nga wala sang isa sa aton nga sarang makabayad sina. We have a debt that we cannot pay, and that is the debt of sin, no. Ti ang siling dire sa sining nga parabol, ang amo nagdesisyon nga ang iya sulugoon nga nakautang siya iya, iya ibaligya upod sang iya nga the whole family, no. Muna ang parabol dire, Pero tindi gyapon to, even though nga ibaligya siya kagang niya bilugos nga panimala, hindi gyapon to enough nga makabayad, no? Ti ang natabo dire nga ini nga sulugoon, nagpakiluoy siya sa iya nga amo. Subong sang istorya kagaina, nagpakiluoy siya. Kag ang amo puno sang kaluoy kag grasya. Ang Ephesians chapter 2 bala, verses 4 to 5, no? Nga God is rich in mercy. Ang Diyos bugana siya sa kaluoy. Ti isang pagpakiluoy sang sini nga sulugoon, naluoy ang amo sa iya. Ginpatawad siya. Hindi lamang nga ginpatawad siya, way siya ginbaligya upod sa iya nga pamilya. Wala, ginpatawad lang. Kag isa diri ka senaryo nga na, ang may ano bala maginatawag nga nag-shift bala ang plot, ang story nagbag-o, no? Oo. Bangod nga sang pagpakiluoy sang sini nga sulugoon, naluoy ang amo. No? Naluoy ang amo. Abi nyo to, nagahambal ini sang kamaturan. Na kung kita nga tao, magpalapit kita sa Ginoo, no matter how big our sins may be, no matter how, you know, kadako, how big our transgressions, if we plead for mercy before the Lord will show us compassion. Tuod gina yung mga utod. Bisan ano kadako sang aton sala, bisan ano kadako sang aton utang sa Dios. Kung magpakiluoy kita sa Ginoo, magpalapit kita sa iya, nga may mahinulsulon nga tagipusoon, ang Ginoo hindi siya pwedeng ibaliwala ya ina. Because He is a God that is full of compassion. Diyos siya nga napunan sang kaluoy siya tagipusoon. Even diri sa mga accounts diri sa gospel, if ever ang Ginoo makakita sa mga katauhan nga nagakinanglan sang bulig, it always follows the line that says, and Jesus was moved with compassion. Our God is a compassionate God. That's why no matter how big, how heavy our wrongdoings, our sins, no matter how big our debt may be before God, He would always respond to us sa iya nga grasya kag sa iya nga kaluoy. Kaluyaan ka sang Ginoo. No? Amo ni bala no, ang may verse bala sa Bible nga nagasiling si Jesus nga, He who comes to me, I will in no wise cast him out. Ang nagakari sa akon, hindi ko siya pwede si kuyon. So kung ikaw nga tao, kita nga tao, nagapalapit kita sa Diyos, kaya nakita nato nga kadakusang utang ta sa Diyos, bangod siyang aton sala, ang Ginoo, hindi gid pwedeng ibaliwala niya ang aton pangamuyo, kagang aton pagpangabay sa iya. Kaya maluluyon siya. Tigin patawad siya sang amo? No? Kag ang kun aton lang taon dire, hindi lamang nga ginpatawad siya, why ginbaligya? Why siya ginbaligya? Why man siya ginpapriso? Instead, ang utang 10,000 talents, which kadako-dako ang kantidad sina, the debt was waived off. That's the word, no? Yung pangita ko ning word. Hindi ba lang utang ginmano? No? Wala man siya putika. Wala man siya collateral. Pero, ginmano, ginpanas, gin-erase gid ang iya nga utang nga tuman kadako. The death was waved off. Amo na gani nga nagsiling ang pulong sang Ginoo, no? Nga, for your sins and iniquities will I remember no more. Ang imo utang waay ko na ginkwinta batok sa imo. Ginmano sang Ginoo. Pero ginmano ina sang Ginoo kun aton lang taon mga utod, in the virtue of the redemptive sacrifice of the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, ginmano ina sang Ginoo, pero may bili ina mga utod, bangod ang bili sina amo ang kasakit, amo ang sakripisyo kag ang kamatayon sang aton Ginoong Hesukristo dito sa cross ang Calvaryo. Remember that mga utod, God is always rich in mercy. Amo na nga bisan ano kadako sang aton sala, pwede kita mapatawad sang Ginoo. Kung magpakiluoy ka sa iya, kagmangayo kita grasyalin sa iya. Ang Isaiah chapter 1 verse 18 nagasiling, "Come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, ye shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. We will be cleansed from all our filthiness and our iniquities." Psalms 103 verse 12. Kung ano ka layo sang west, sang east, sa west, siling dire, so far that He remove our transgressions. Tiining east kag west niya, muning two lines nga which will never meet, no? Kung sa aton pang geometry, sang una nga subject, no? Meaning to say, ang question dire, how far God has forgiven us? These two opposite line, east and west, they will never meet if we go into a straight line. Ang punto diri sang Ginoo, naging kalipatan sang Ginoo, aton mga kapaltahan. No matter kung 10,000 talents ang utang ta sa Dios, kung magpakiluoy kita sa Ginoo, kaluy-an gid kita. Amen, no? Nami, no? Mga utod. Di bala, bisan pa gani ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So kung ang Ginoo magpatawad sa aton, sang aton mga utang sa iya, sang atong kasalanan, kung ang Diyos ang magpatawad, hindi lamang nga ang Diyos gapatawad sang 50%, kundi ang Diyos nagapatawad sang tanan-tananta nga kasalanan. Your sins and iniquities will I remember no more. All our sins shall be forgiven. So, amuning natabo dire. So, ang sulog goon nga ini, sa sini nga istorya, He was forgiven and the debt was waived off. Sang pagpanaog yan na sa balay sang iya nga amo, nasugata niyang pare sa mga sulog goon nga nakautang sa iya. Kagang utang dire sa English nga Bible, taon ta bala, no? 100 denari, no? Ang utang dire. Okay. Oo. Ti ang bilis ni nga utang sang parehas nga sulugoon. Equivalent ini sang isa ka adlaw nga pagtrabaho. Ti kun nagaadlaw ikaw 700, 800 or ang iban doubles, no? Nga inadlaw kit tag 1,000 nga aton adlaw. Ti amo lang nang utang. Tigin sukot ya man ang parehas nga sulugoon. Tigaling kay wala siyang inugbayad, ginliab niya, kaging kuga niya. Amo na ding hambal sa ang Bible. Oo. Kagin padakop yagid, gin prosecute yagid siyang maayo. Karon ang iban nga sulugoon, nakakita sa ginhimo niya. Sa parehas yaman nga sulugoon, nanugid dito sa amo. Ang amo naakig, kagin patawag siya, kagin papriso siya. Atong nakautang sang dako nga utang. Ang punto dire mga utod, nakita ta dire nga ini siya nga sulugoon nga ginpatawad. Anay nga may nakautang siya sang gamay, ginsukot siya gid. Nagakalipat siya nga bag-o lang siya ginpatawad sang tuma niya kadako nga utang, ginpatawad siya sang amo niya. Karon sa gamay nga utang sang paresa nga sulugoon, hindi siya iya kabalo magpasinsya. Abi nyo tod ano ang punto sang sini nga parable. Ang ini nga parabola naga-drive sang punto na kung kita nga Kristohanon, kita bala ginpatawad kita sang Dios sa tuman kadako naton nga sala. Nga hindi kita kapatawad sang sala sang aton utod sa aton nga hindi man nadalagko gid gagmay man lang na. Ti amo na dire, amo na nga ang amo na akig sang sini nga sulugoon nga ginpatawad niya. Oo. This gives us to mga idea sang isa ka pagtulunan. Number one, nga maga-practice dumdumon tagid kung ano kadako nga sala ta, nga pagkulang, nga utang naton sa Dios, dumdumon ta nga nakautang kita sa Dios. Second, ginpatawad kita sang Ginoo, ginpasinsya kita, gin-wave off gin-cancel, gin-erase, gin-delete. Kaging kalimtan ang aton utang atuman kadako. Ano gidyabitod ang aton rason? Nga ay hindi kita kabalo magpatawad sa parehas tanga utod nga nakasala sa aton sang gamay lang. Dumdumunta kay kadako sang sala tayo sa tubangan sang Ginoo. Sa utod ta sa gamay nga sala, dumtan ta gid siya, i-prosecute ta gid siya. Now, ini nga parabol, istorya ini siyang Ginoo. Kag nagatudlo ini sa aton, na kinanglang kabalo kita magpatawad. Ang utod ta kung nakasala sa aton, kabalo kita magpasinsya. Kay always to, dumdumunta, na first of all, kadako sang aton nga sala sa Ginoo, kag inpasinsya man kita. Ang Kristohanon nga hindi kahibalo magpatawad, mga utod, amo nang Kristohanon nga wala nagadumdum nga siya ginpatawad man siya sang Ginoo. Wala sa bala, wala bala nagadumdum kung ano kadako ang iya utang sa Dios nga ginkalimtan sang Ginoo. Dumdumon ta gid na, mga utod, ini nga parabol nagatudlo ini sa ato nga kinanglan magmapinatawaron kita. We understand, mga kauturan, one way or another, may ara gid tawo nga nakasala sa aton, di ba? Ti ini nga parabol gatudlo sa aton, kabalo kita magpasensya, most especially nga utod mo siya sa Ginoo. Pero mga utod, ang senaryo wa'y lamang nagauntat nga may tawo nga nakasala sa aton. Kay kun ato lang taon, mga utod, kita nakasala man kita sa ila. Di ba? We make mistake against sa aton, mga kauturan. We offended somebody. Now we hurt the feeling of our fellow Christians. Matuod ina, mga utod. No? Matuod gid ina. Nasakitan man kita kung kisa, pero madamo man nga timion nga kita man ang gasakit sang balatsyagon sang iban. Amo na yatod ang realidad sang atong kabuhi nga Kristohanon. That's why we should practice forgiveness. Sundon ta ang tagipusoon sang amo. Kay ang amo compassionate, ang amo mapinatawaron, ang amo forgiving, no? Kag ina nga amo nagarepresentar ina sa aton Dios nga amay. Let us practice forgiveness. Kabalo kita magpatawad. Hindi kita magkupot sang dumot sa aton tagipusoon. Kung ano man nga butang nahimo again sa aton, dumdumon tagid. Nga there were also times nga kita man ang naghimo sina sa iban nga tao. Ang aton diri, mga utod, isa sang pulong sang Ginoo nga magahatag giya sa aton. Amo ning sa Efeso bala nga nagasiling, speak the truth in love. Kung may ara gid man kita isukmat sa utod ta, ihimuon ta ina sa pag-deliver sang sugilanon nga may gugma. No, may gugma with the intention nga to bring him back sa intsakto nga ano, no, ipasag-uli sa aton utod nga nag-offend sa aton. Okay, speak the truth in love. Ang Romans chapter 12 verse 19 nagatudlo man ni sa aton nga hindi kita maghandom nga magbalos. Nakuha naton, mga utod, hindi kita maghandom sa pagbalos. Give up, i-give up naton ang oportunidad nga makabalos kita. Diri sa ginalantaw ko, ang isa diri nga ehemplo nga ginbutang ko diri, amo ni si Joseph dira sa Genesis chapter 50 verse 20. Tanan kita kabalo sa istorya ni Joseph, no? Iluiban sa iya mga utod, ginbaligya siya, nahimo siya nga sulugoon, napriso siya. Yeah, all the while ang mga utod diyan nagapinsa nga patay na to ya si utod nila nga si Joseph, no? But eventually, ate, you cannot put the righteous man down. The Lord has blessed Joseph so much, and that the Lord has promoted Joseph, that eventually Joseph became the prime minister of Egypt. And it was the very time wherein ang mga utod nga sang una nga nagbaligya sa iya, nagkadto dito sa Ehipto kay tid grabe nga tigulutom. Mabakal sila mais kag mga pagkaon, no? Di pag-abot nila dito, gin atubang sila sang prime minister na tingala gani. Sila nga daw prime minister gito yan nag-atubang sa ila. Kati kumbaga daw, hindi man sila sa lapakon mo. Hindi man sila bagay, gitagan importansya sang prime minister, gin pakaon pa sila. Not knowing that it was their brother Joseph. Ang ginbaligya nila, ginhulog latubla sa bubon. Ti, we all know the story nga sang ulihi, hindi nagin makuntay ni Joseph ang yako galingon. Gin-reveal ni Joseph, kasi niya, ang ginaatubang yung subong, nga prime minister, amuning inyo manghod, nga ginhulog nyo to sa bubon, no? Nga ginbaligya nyo sa mga Ismailites. Kita nan sila nagkulurog eh. Because that time, their lives was upon the hand of their brother Joseph. Pwede ito yan si Joseph kabalo sa ila. Pwede ito sila ipapriso. Pwede sila dakpon. Pwede sila i-execute. Pero grabing hambal din ni Joseph. Kay wa ibalagid siya gadumot sa iya mga utod. Genesis chapter 50 verse 20. Siling niya, you meant it evil. Pero siling niya, God work it out for good. Nga sa sininga intense nga tigulutom, masalbar kamo kag ang akon kita as a family. So he still consider his the betrayal of his brothers, no, ginakonsider niya nga utod jagi-jagi apo niya biological niya nga utod nga hindi kamo magkadlok kunbaga kun sa aton istorya hindi ko ya magbalo sa inyo niya yeah, part niya tanan sang plano sang Ginoo nga hindi kamo mapapas sa gutom. Amo nang tagipusoon ni Joseph. Joseph, although he had been mistreated, he had been betrayed, and there were so much hurt sa iya nga tagipusoon bangod siyang ginhimo sa iya mga utod, pero wala sa naghupot sang dumot. Kung amo pa na sa ilunggong word, no, wala sa naghupot sang dumot sa iya tagipusoon. Forgiving gihapon siya. Because Joseph is a type of Christ. Nung dumunta ginatod, laragway siya ni Kristo. Ang iyang karakter, nagalaragway sang karakter sang aton Ginoo. So, ginpatawad yung mga utod niya. Although nga, he has all the chance and he has all the opportunity to get even with his brothers. Gusto, kung magbalos to siya, pwede gide. Pero wala. No? Di amo na tod kita nga Kristohanon, kinanglan. May mga time nga ang mga tao nga nagakontra sa aton, i-allow bis ang Ginoo, no? Nga tagaan siya nga makabalos ka. Di mabalos ka, gid. Aton, di mabalos ka, gid, ya? Kung magbalos ka, ti ang tagipusoon ta, hindi bala compassionate, no? It will never reflect the character of our Lord Jesus Christ, no? May isa pagid ko di ka story sa kay David ni Bala, no? Pero siguro sa sunod na lang, no? Si David, gintagaama sa chance sang Ginoong makabalo sa kay Saul mo, no? Pero wala ya gintandog ang hari, kay ginarespeto niya ang hari. Gingisian niya lang ang bayo ni King Saul. Kagpagpalayo ni King Saul niya, mahal nga hari, aring imo bayo, gingisi ko lang. Niya kagaina, kapadiri sa sulod siyang kuiba. Ti siya kon himuan takasang malain, labot tagid ka. Pero siling niya, hindi ko ya pagtandugon ang ginhaplas ang Ginoo. Hindi ko, I will not lay my hand upon the one who had been anointed by God. This is it. Mga utod, kabay ni lang atong ginaistoryahan. Sa aton pangabuhi, practice tani. Learn to forgive. Even sometimes nga God has given us the chance to get even with our enemies. Most especially when He is your brother in the Lord. Learn to forgive. Magpinasinsyahay kita. Hindi magdumot. Hindi maghupot sang kaakig. No? Tikabay pa mga utod, gaini nga aton istorya, ikahatag man isang encouragement man sa aton. Ti madamo gid nga salamat. Kitanay kita mga utod sa aton tagsa kag isa ka simbahan. By the way, first Sunday, no, aton ini nga communion. So see you in our churches this coming Sunday. May the Lord bless us all. Sa liwat ining inyo kubos nga lagad si Brother Hil Gasataya, pakamayon kamo sang aton Ginoo.
1: Salmo programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at tayo po ay maaaring subaybayan gamit ang radyo. Yan po ay iba't ibang mga stasyon mula po Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo rin po ay maaaring subaybayan gamit ang mga online platform at pwede tayong mapanood at mapakinggan sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasama sa pag-aaral. Yan po ay sa pamamagitan man ng radyo o kaya naman po ay gamit ang mga online platform. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral tungkol po sa pag-asa. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na mga araw, ang pag-asa po ay bumabago ng ating perspektibo. Di po ba? Kasi pag walang pag-asa, kahit okay ngayon, para bang pahina ka ng pahina. Pero pagka merong pag-asa, kahit na mahina ka ngayon, ay palakas ka naman ng palakas. So kadalasan po, yung elemento ng pag-asa, it makes the difference. Yan po ang mahalaga dyan. Kaya nga sa Bible, tinuturuan tayo ng tamang pag-asa. Sapagkat ang buhay na ito sa totoo lang, syempre under the curse, ibig sabihin po ay simula nung nagkasala ang tao, makikita po natin ang maraming problema, yung ating nature, nakikita natin po ang mga pagbaha, nandyan po ang mga lindol sa ibang bansa at paminsan araranasan din natin, di ho ba yung mga sunog sa kagubatan. At may mga pagkakataon po na nandyan din ang mga extreme weather. At ito nga, meron na namang mga parating, di ho ba, ng mga extreme weather conditions. So nandyan po yung kahirapan na dulot po ng natural calamities. At nandyan din naman yung mga man-made. So ibig sabihin ang tao gumagawa rin ng kanikanyang mga kasalanan, kamalian, at mga pag-aabuso. Kaya ang resulta po, dumadami ang problema natin. At palagi ko nga sinasabi, kung tayo po'y maghahanap lang din ng ating mga bagay na ikakatakot, mga bagay na liligalig sa atin, ay nako, hindi ho tayo mauubusan at napakarami ho na pwedeng ikatakot. Pero ang napakagandang bagay po, pwede tayong magkaroon ng pag-asa sa gitna po ng mga kaguluhan at mga problemang ating nararanasan. So, paano po? Ano bang kailangan nating gawin? Dito po sa Jeremiah chapter 29 verse 11 to 13, napaka-familiar po nito sa atin. Ang sabi po ng passage, sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo, at mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at niringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Ito hong talatang ito ay napakaganda at marami po ang palagay ko, memorize po ito. No? Pero alam nyo, ang isang problema po ay kadalasan attracted tayo sa passage na ito dahil dun sa magandang plano. Alam nyo, paminsan ang focus natin kung ano yung gusto natin, yun ang mangyayari. Pero nais ko pong linawin sa inyo na yung plano ng Panginoon ay kadalasang hindi tugma sa plano natin. Yung agenda ng Panginoon ay kadalasan po iba sa agenda natin. Bakit mahalagang linawin to? Kasi paminsan ho, pagka naiisip natin yung, uy, may magandang plano. Ang nasa isip natin, yung yayaman tayo, mawawala ang mga sakit o kaya ay nandyan po yung mga kahilingan natin na magdadatingan isa-isa, plano natin yon. Pero ang tanong po, yun ba ang plano ng Panginoon? At ganun ba ang pagpapalang nasa isip ng ating Panginoon? Magandang pag-isipan, ano? Kasi baka mamaya yung plano niya at saka plano natin di nagtutugma. Naalala ko po isang beses, meron akong kwento na nabanggit sa akin. Isang magse-celebrate po ng, I think, debut, no? So magde-debut ang taong ito. So meron po siyang planong gawin. Gusto niya pong magpaayos at paghandaan yung kanyang debut. Yun nga lang, may plano pala yung pamilya. At ang plano ho ng pamilya, susurpresahin siya sa isang party. Para sa kanya, siyempre. Ang problema ho, ang usapan, walang babati. Kunwari, nakalimutan ng lahat yung birthday. So, eto na, dumating ang birthday. Nako, nung walang bumabati at tila yung kanyang plano ay hindi mangyayari, medyo napasama na ho ang loob. Palagay ko, lahat tayo may mga ganyang narinig na kwento, ano? Yung bang iba yung iniisip nating mangyayari, iba yung pinaplano ng ibang tao para sa atin. So hindi naman sa walang plano eh. Ang problema ho, hindi nagtugma. So dahil parang akala niya magtatapos ang araw na walang mangyayari, medyo nagkaroon na ho ng pagtatampo. Pero yun nga, napag-alaman din, eventually, kailangan na rin sabihin na merong malaking handaan para sa kanya. At nagpasaya naman. Kaya ko binabanggit yan, kasi minsan ganun tayo, no? Para bang excited tayo, wow, may plano daw, maganda daw yung plano. It's a good plan. Pero ang expectation natin, iba. Iba yung nasa isip ng Panginoon. Kasi bakit? Pagka yung puso natin, walang alignment sa Diyos, yung gugustuhin natin, iba sa gusto niya. Kaya ho yung sinasabi sa Book of Psalms, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang ibig ho bang sabihin nun, if I delight myself in the Lord, gusto ko ng kung ano-anong bagay ibibigay sa akin? Well, gusto po nating i-qualify at gusto po nating linawin, mga kapatid, na kung if you delight yourself in the Lord, ang ibig sabihin din po nito, yung mga bagay na importante sa Kanya, mahalaga sa Kanya, yun din ang gugustuhin mo. So in other words, kaya po ibibigay sa atin yung desire ng puso natin, because if you learn to delight in the Lord, it means that you will align with the Lord. Nag-a-align po ang puso natin sa nais ng Panginoon. Yun po yun. Kaya pag wala yung alignment na yun, nako, malaking hamon po talaga yan. Malaking problema. Kasi paminsan po ang nangyayari dyan, yung bang tayo po ay nakakaramdam ng pagtatampo, pagtataka, bakit ganito, bakit ito, sapagkat iba yung gusto pala natin sa gustong mangyari ng ating Panginoon. Kaya magandang reminder sa atin yun, ano? Na pati sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Akala natin yung all these things, lahat ng mga nasa add to cart natin, yun yung all these things eh. Pero ang reality po noon, if you look at the greater context, it talks about the basic needs. Di ba? Sabi niya dun sa Matthew 6, sa gitnang bahagi, chapter 20 to chapter 30, pinag-uusapan po doon yung pananamit, pinag-uusapan po doon yung mga kakainin, yung mga pangangailangan na pinoprovide ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin to be responsible. Pero ang gusto po nating linawin doon, if you seek the kingdom of God and His righteousness, you will also validate kung yung mga bagay na ginugusto mo ay align ba sa kalooban niya. Hindi ho yan magkahiwalay na bagay na parabang, oh Lord, ha, pinagbigyan kita sa gusto mo, sinunod kita. So dapat yung gusto ko naman. Hindi po, kailangan nating maintindihan na bilang mga makasarili at makasalanang tao, ay, nako, yung mga gusto po natin, malayong malayo sa gusto ng Diyos para sa atin. Kasi ang iniisip natin, kasiyahan natin, iniisip natin yung makakapagpasaya sa atin, hindi natin sinasaalang-alang, ito ba'y ano epekto sa akin? Pag ito ba'y natanggap ko, will I become a better follower of Jesus? or will this create distractions in my life at hindi ako makakasunod sa Panginoon? Ito ba ay magpapabuti sa aking pagsunod sa Panginoon o ito ba ay magiging balakid sa aking pagsunod sa Panginoon? Di ho ba? Sinasabi kong palagi yan, na paminsan po, kaya tayo naghahangad ng kayamanan dahil lang nasa isip natin ano ang gagawin natin sa kayamanan. Pero ang nakikita ho ng Panginoon, ano ba yung gagawin ng kayamanan sa iyo? Di ho ba? Yun ang problem dun eh. Kaya nga, hindi dapat na unahin muna ito and then, tingnan nyo mangyayari ha, inuna mo yung kung ano-anong bagay, tapos ngayon, dahil punong-puno na yung mga schedule mo ng kung ano-anong kaabalahan, commitment dito at doon, pagkakaabalahan dito at doon, tapos mamaya, pipilitin mong sumunod sa Panginoon. So why do we struggle with that? Ang reason po doon sa struggle na yon, kasi nga, ang problem po is that mali yung naging structure. Inuna mo muna yung mga komplikasyon at saka mo pilit na susundin ng Panginoon. It should be God first. At pag siya po ang nauna, tatanungin natin, i-validate natin, ito bang ibang gagawin ko, how will this affect my obedience to God? Will I become a better Christian because of this? Will I become a better disciple, a better follower of Jesus because of this? Kasi pag nabaliktad ho, ang hirap eh, gugulo na talaga eh. Kaya paminsan, instead of sacrificing for God, we sacrifice God in the process. Sa halip na tayo po ay maging abala para sa Panginoon, ang tingin na natin sa Panginoon, kaabalahan sa iba nating gustong gawin. O tingnan nyo ha, minsan po ang mangyayari sa atin, magsisimba. Nasa simbahan, ang tanong, nasaan ang isip? Di ho ba? Minsan sa dami ng mga kaabalahan na yan at iba-ibang mga prioridad, ang nangyayari po, para bang sana matapos na itong service na ito. O kaya ang haba naman ng sermon, hindi pa natatapos, may iba pa akong gagawin. So pansinin niyo po, yung attitude mo pagdating sa gawain para sa Panginoon, apektado. Bakit? Eh kasi may iba kang bagay na gustong gawin. Sa halip na isipin mo na yung ibang bagay ay abala dahil meron kang ginagawa para sa Panginoon, baliktad na ngayon. Si Lord na yung abala, galit ka na ngayon sa speaker, sa mga kasama sa pagsamba kasi ang feeling mo, they are taking your precious time. Pero ang reality po nun, yung time mo must be dedicated to God, di po ba? So kailangan po nating maintindihan yon. Kaya nga, dito po sa Matthew 6, it talks about the hope that we have in God. Pag-asa, na pag merong pag-asa, hindi lang po yan para ma-alleviate tayo sa down kasi ako ngayon, kailangan ko ng pag-asa, problemado ako ngayon, kailangan ko ng pag-asa, kailangan maalis yung aking mabigat na nararamdaman. Hindi po. God gives us hope so that we can fulfill His agenda for our lives. Hindi po yan pag-asa just to survive. Yan po ay hope so that we can thrive. Yan po ay pag-asa para tayo po'y makasunod. Hindi tayo binibigyan ng pag-asa para lang, okay, kalmado na ako, relax na. Hindi po. Binibigyan tayo ng pag-asa para makasulong tayo. Nung panahong binigay yung Jeremiah 29:11, actually, ang gustong iparating ng Panginoon sa mga Israelita na nung panahong iyon ay under the Babylonian captivity, hahaba yung inyong captivity dyan. Magtatagal pa kayo dyan. Bigat, no? Kaya nga yung mga propeta nung panahong iyon, naging bulaan na yung iba eh. Bakit? Kasi hindi nila masabi. Imagine yung mga tao problemado, tapos dadagdagan mo pa. Hindi nila masabi ngayon. Pero nung sinabi ni Jeremiah ito, ang purpose po nito is so that the people will understand what to do. Binigyan sila ng napakagandang assurance. I know the plans I have for you. So it reminds them that God is in control. It reminds them that even in the midst of chaos, kaguluhan, eh meron pong plano ang Panginoon. At yung kanyang layunin at plano, hindi po nababago yun. It reminds them na ang Panginoon po ay merong pagkilos na gagawin at patuloy na ginagawa na hindi sila nakalimutan ng Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda, di ba? Ang sabi ho ng passage, ano, verse 12 and 13, kasi marami sa atin very familiar with verse 11. Yung verse 12 and 13 is very important. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kay sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ang buong puso, tutulungan ko kayo. Nakita nyo, no? Napakaganda po nung assurance na binibigay. Hindi man iyan ang gusto mong tanggapin sa Panginoon, but what the passage is indeed telling us ay ito. Kung lalapit tayo sa Kanya, ibibigay Niya. Kung tayo po ay dudulog sa Kanya, ipagkakaloob Niya. So, yan ang assurance natin, mga kapatid. Yan po ang napakagandang katotohanan para sa atin. Kaya nga, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, kinakailangan nating maintindihan to. Ito ang Diyos natin, nangangako, nagsasabi sa atin, okay, tutugon ako, kikilos ako para gampanan o gawin yung nais ng Panginoon. So tayo po, when we talk about hope, binibigyan tayo ng pag-asa not just to be free from worries, to be relaxed, kalmado, hindi po. So that we can truly obey the Lord. Kasi paminsan, parabang ang nagiging sentro tayo, eh, no? Lord, ang gulo-gulo na ng isip ko, kalmahin mo ko. Lord, hindi ko na kaya, bigyan mo ang kapayapaan. O kaya, Lord, overwhelmed po ako ngayon, ano bang gagawin? Eh, minsan po, parang masyadong nakasentro sa atin na parabang ang pinapahalagahan yung pagiging kalmado lang natin. Hindi po. May agenda ang Panginoon. Parte tayo ng agenda na yon. At kinakailangan po nating maunawaan na when God gives us His promises, the effect is for us to have hope. And the purpose of that hope ay hindi lang po yung maging stagnant or maghintay lang o maging kalmado lang. The purpose of that hope is so that we can pursue God's will, God's calling for our lives. Kaya napakaganda ho yung sinasabi ng talatang ito. Kaya tandaan niyo po ito sa biblical perspective when you talk about hope. It's all about the character of God. When you talk about hope, it's also focused on the agenda of God. Ano yung gusto niyang mangyari? Yung kanyang mga pangako, kanyang salita, kanyang mga ginagawang pagkilos ay merong layunin na tinatahak. At tayo po, ang ating maging hangarin ay masunod natin yung layunin na iyon. Tayo po ay makagampan sa tungkulin natin alang-alang sa ating Panginoon. Kaya pag tayo po ay puno ng pag-asa, mga kapatid, mapapansin niyo po, we can move forward. Magandang halimbawa, let me go to 2 Corinthians chapter 4. Ito po ay personal na patotoo ni Apostle Paul. Dumaan po siya sa maraming problema. Binahagi niya yan sa 2 Corinto, kabanata 4. Doon po sa verse 8 hanggang verse 10, he talks about his sufferings. Dinescribe niya eh. Ang sabi niya rito, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Though suffering or through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Grabe yung salita, no? Pag dinidescribe yung suffering na pinagdadaanan, talagang kahit mga salita lang ang ginamit, parang nai-imagine mo, eh, no? Parang nagkakaroon ka ng kaisipan na ano ba yung nangyayari, ano yung sitwasyon. Pero eto nga, ang napakagandang bagay po rito. Ang sabi niya sa verse 16 all the way to verse 18, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them all and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So tingnan mo yan, ano? Hindi kami sumusuko. So dahil may pag-asa kami, we never give up. E paminsan po, yung bang may pag-asa tayo pero ang epekto, we give up eh. No? Yung bang, minsan sinasabi ko nga, even when we do ministry, ano, may mga pagkakataon kasi na yung personal experience natin significantly contributes sa ginagawa nating ministry. So, yes, we fight battles, personal battles, pero yung personal battle na yon, yung epekto nun is not limited to your personal life. May epekto yan eh sa mga ministeryong ginagampanan natin. Kaya paminsan, nakakalungkot, pagka nakaharap tayo sa tao, we want them to move forward, pero personally, defeated tayo. We say that God is faithful, pero tayo yung number one na nalulugmok, di ho ba? Parang nawawala yung reality nung sinasabi natin sa personal experience. Kinakailangan, kung yan talaga yung sinabi ng Bible, it's true to the people that you share God's word with, and it should be true to you as well, di ba? Hindi naman pwede na totoo lang to para sa inyo, pero sa akin, hindi. Kailangan po tayo ang number one. I think the blessing of sharing God's word is that, first and foremost, tayo po yung nakakaranas ng ating mga tinuturo. Tayo po yung unang nakakalasap kung ano yung mga pinagdadaanan, di ba? Kaya nga, napakahalaga po na makita natin, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul, yes, our bodies are dying, but our spirits are being renewed every day. Our present troubles, so hindi naman nawala ng problema. Pero sabi nga niya, these are small and they won't last very long. They produce for us, so I need to endure this, go through this, because they produce for us a glory that vastly outweighs them all and will last forever. So in other words, itong mga pinagdadaanan ngayon, these are necessary for what lies ahead. Hindi ho pwedeng gusto mo, madali lang ngayon Lord, madali lang ngayon, pero gandahan mo naman yung result. Eh, hindi ho. Kailangan ng preparation, kailangan ng faith building, kailangan nating maranasan ang pagkilos ng Diyos so that later on, we bring growth to the future. Yung naranasan natin sa Panginoon are the very tools that God will use to use us in a mightier way sa kinabukasan. Kaya napakahalaga po ang ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Tandaan nyo, ang pag-asa ay hindi po nangangahulugang kakalmahin lang tayo ni Lord. He gives us hope by focusing on His character, and yung hope na yon must produce obedience. So sana po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Try and try until you succeed. Yan ang isa sa mga usong quotation noon, lalong-lalo na sa panahon nung kami mga estudyante, no? Kapag nahihirapan sa eskwelahan, try and try until you succeed. Huwag tumigil, maging persistent. Hi, magandang araw. Ako si Jo. Welcome sa Reflections. Yung persistence, ito rin naman ang instructions ni Jesus sa kanyang mga disciple. Paano nga ba maging persistent sa larangan ng pananalangin? Silipin natin yan mula sa Luke 18. Nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag mag-discourage. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding biyuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinasabi niya, "Bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko." Sa simula, hindi siya pinapakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, "Kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya akong lagi. Kung hindi, mai-stress naman ako kasi di niya ako titigilan." At sinabi ng Panginoon, "Makinig kayo sa sinasabi ng masamang judge. Di ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay niya agad sa kanila ang hinihingi nilang hustisya." Sa parable ng persistent widow, ipinakita ni Jesus ang isang babaeng walang kapangyarihan, walang koneksyon at hopeless sa kanyang situation. Pero dahil persistent, walang sawang lumapit sa hukom, nakamtan niya ang justice. The judge there was described a judge who neither feared nor cared for what people thought. Sa learning with Jesus na moment gamit ang parable, pinakita niya ang kaibahan ng Diyos sa judge. Ang judge, walang takot sa Diyos, walang pakialam sa tao. Kumikilos lang dahil napilitan sa pagpupursige ng widow kasi ayaw na nga niya maabala pa. Yung judge ay selfish, walang malasakit, lagi lang nakatingin sa sariling kapakanan at naibigay niya yung justice dahil gusto niya matapos na yung problema nilang dalawa. Yung problema no

ng widow at siya na ginugulo ng widow. Samantalang ang Diyos makatarungan, mahabagin. Siya mismo pinagmumulan ng hustisya. At ang Diyos ay matalino. Hindi niya kailangan na pilitin natin siya. Ang Diyos ay kusang nakikinig sa panalangin natin ng mga anak. At ang kanyang pagsagot sa ating mga panalangin ay nasa takdang oras. Ang Diyos ay mapagmahal, maawain, maunawain at tapat sa kanyang mga pangako. Ang kanyang kalooban ay laging mabuti at ang kanyang timing ay laging tama. Dito tinuturo sa atin ni Jesus, maging sa kanyang disciples at that time, na kailangan nating magpursige sa pananalangin. Tayo na nakatira sa imperfect world, we need to pray unceasingly. Manalangin tayo dahil kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos sa buhay. And the sovereign God will answer our prayers, hindi rin based sa ating persistence, kundi sa kanyang kalooban, sa kanyang timing at sa kanyang layunin. And we all know for a fact na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin at ang kanyang sagot, oo, hindi, at maghintay. Pwedeng hindi agad dumating yung iyong panalangin o yung hinihingi mong justice, pero darating ang araw na ito na sigurado. At hindi lang ito paalala tungkol sa justice, paalala rin ito tungkol sa pananalangin na ang Diyos ang tunay na judge. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, hindi siya namamanipulate, at higit sa lahat, ang kanyang desisyon ay laging makatarungan. Kaya kung ang pakiramdam natin, parang tahimik ang Diyos sa bansa, parang walang ginagawa ang Panginoon. Bakit? Sa dami na ng mga nakahilera, ng mga iniimbestigahan, wala sa kanila yung tunay na kasagutan. Pero isang paalala na ang iniiwan sa atin ng Panginoon, merong hustisya. Hindi siya natutulog, hindi siya nababaliwala, at higit sa lahat, laging makatarungan ang ating Panginoon. Luke 18:7, will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Sa kwento ng persistent widow, malinaw na ang pupursige sa panalangin ay paulit-ulit, araw-araw nating ginagawa. Matthew 6 verse 9, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung sa palagay mo ay madali lang manalangin, subukan mong ipanalangin itong Mark 6:9 to 10. Or sa verse 10 in particular, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. How difficult it is to surrender to the will of God, especially if we have that specific something in our mind. Idinadalangin mo ang perpektong kalooban ng Panginoon, pero iba pala yung gusto mong resulta. Ang ating default ay magkaroon ng control sa bawat sitwasyon. Pero when we pray this, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, surrendering to the will of God is one of the most difficult thing to do. When we surrender to our God through persistent praying, binabago tayo ng proseso. Binabago ng Diyos ang ating puso. Sabi nga po sa Romans 5:3-4, suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Kung ang sagot naman pala ng Panginoon ay pwedeng hindi, pwedeng maghintay, o hindi naman pala namamanipulate ang isasagot ng Panginoon nang ayon sa gusto kong mangyari, eh bakit kailangan ko pang mag-pray? Kailangan po natin, lalo na kung ganito ang ating mindset. Yung bang naiisip natin, mas mataas, mas alam natin yung
tama kaysa sa Panginoon. Bilang isang ina, alagang-alaga mo ang iyong anak. At kapag ito ay nagkasakit, gayon na lamang ang iyong panalangin. Not knowing, o minsan nawawala sa ating understanding na kung gaano natin kamahal ang ating anak. Aba, mas mahal pa ng Diyos kaysa sa atin bilang mga nanay, bilang mga tatay, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Natututo tayong tanggapin ang kalooban ng Diyos, hindi lang ng sarili nating kagustuhan, dahil sa paulit-ulit na pananalangin. Persistence aligns us to God's will. Your will be done on earth as it is in heaven. At kapag patuloy tayong nananalangin, kahit parang ang tagal ng sagot ng order natin, sinasabi natin, Lord, kahit hindi ko pa po makita yung solusyon sa ngayon, naniniwala ako, hawak mo na ang lahat. Alam mo na ang katugunan. At ang pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilala sa Kanya na may control at tayo ay nangangailangan ng katuwiran, ng gabay ng ating Panginoon, is an accomplishment. Persistent prayer aligns our hearts to the will of our God.

0: Tayo po ay manalangin, Panginoong Jesus, marami pong salamat dahil ikaw po ang mas nakakaalam na higit kaysa sa amin. Mas malawak po ang iyong kaalaman, mas malawak ang inyong karunungan. Salamat po dahil itinuro niyo po sa amin yung totoong kahulugan ng pag-surrender sa kalooban ng Ama. Not my will, but your will be done on earth as it is in heaven. At kayo, Panginoong Jesus, ang tunay na halimbawa nito. Ang tunay na representation ng persistent heart na nagpapatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng maraming mga kawalan ng katiyakan sa mundo. Tulungan niyo po kami, aming Ama, na huwag pong manawa na manalangin at mag-effort upang kami ay magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo, makilala ka namin ng lubos, so that we will be able to appreciate your goodness and how you have helped us in our lives. Mahabag ka, Panginoon, sa aming bayan. Dinadalangin po namin ito ng paulit-ulit. Kayo po ang magtuwid sa mga likong pamamaraan ng mga tao sa pamunuan. At ang panawagan, Lord, na managot ang mga tao na gumagawa ng masama para sa nakararami. Ang aming panalangin ay ang inyong hustisya ang sa amin ay magpala. Marami pong salamat, aming Ama. Salamat po sa kapayapaan na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa kalakasan at sa kahinahunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Luke 18 ay makapagbibigay po sa atin ng panibagong perspective ng quotation na "Try and try until you succeed." Totoo ito, pero sa pananampalataya, mas malalim pa. Ang tagumpay, hindi lang nakukuha sa paulit-ulit na pananalangin, paulit-ulit na pagsubok, kundi sa paulit-ulit na pagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi lang ito try and try until you succeed, kundi pray and pray until the Lord's will succeeds. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay, hindi ito yung nasunod yung gusto natin, kundi nag-align o natupad ang kalooban ng Panginoon at ang iyong nais na laging mabuti ang nais ng Panginoon, laging tama at laging makatarungan. Magandang araw po, ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: We've all heard of storm chasers, those adrenaline junkies who go out searching for severe weather, and they're determined to get in the middle of the storm. But have you heard of swarm chasers? They go out in search of AI gone rogue.

kung aton bala tun-an ang ginatawag natin nga prophecy, na gaumpisa kita sa tiyon nga ang aton kalibutan na paidalom sa pagsumpa sang Dios, it was cursed because of sin. Tungod sini, affected hindi lamang ang tao na siya napatay sa espiritu, meaning siya nahiwalay, he was separated from God, and not only that, man will experience death tungod nga tungod sining sala. Kag hindi lamang ang tao, the whole creation is also subject to this curse nga amunay ginagaantos kita. Hindi ito lamang sa sulod natin, kundi sa epekto sang sala sa aton environment. Kag suno sa mga manalagna, mga prophets in the Old Testament, ginlarawan na nila ang palabuton sang aton nga kalibutan. Kag yin tagna na nga may manugabot nga manluluwas kung sa diin pagabaguhon niya ang tagipusoon sa mga tao, kag ang bisan pa ang aton kalibutan, that is going to reign, siya maghahari in aton manluluwas kasi Kristo Jesus sa sininga kalibutan. Kag amoy na ang ginatawag naton the millennial reign of Christ. Mag-unang millennial reign of Christ, kung aton basahon ang libro sang pahayag, ang may ginatawag nila the convulsion of nature, kung paano ang aton kalibutan mag-experience sa mga cataclysmic events, disturbance of nature, hindi lamang ang duta gani, bisan pa ang kahawaan sa bag-o magkari ang Ginoo tungod sa iya nga paghukom sa kay Antikristo, ang iya propeta, kag kay Satanas. There will be a chaos in the world, and suno gani kay Pedro, ginlarawan niya nga ang kalibutan is under fire, and the elements shall melt with fervent heat. Kag amoy ni ang larawan sa katapusan sang aton nga kalibutan. Kag ang aton Ginoo is going to renew the world, is going to reign. Kag siya maghaharit diri sa sininga kalibutan sang isa kalibo ka tuig. Kag again, man will experience just like the time when Adam and Eve, you know, when they were enjoying the freshness, the beauty of nature. Siya mo ini ang aton ginapaabot suno sa mga manalagna nga matuman yun ini. Kay this is what we call the second advent of the Lord Jesus Christ. Yin discuss diri nga kun natabo gani ato ang una nga pagkari sang Ginoo, intagna ang tanan nga magkalatabo sa una yang nga mga pagkari diri sa kalibutan, kag nagkalatuman tanan, wala sang hindi natuman nga tagna sa aton Ginoo sang pagkari niya. Now, how much more the second coming of Jesus Christ? Hintag na ini nga tiyon nga ang kalibutan mag-experience siya sa kailwayan, kag ginatawag naton na the age of Aquarius, yung naglarawan na the age of Aquarius. Kag bago sina ang matabog, yung larawan din yan ay ni Apostle Pablo sa taga-Roma, ang pag-asa, paglaom sang mga tumuluo. Now, this is particularly written to the saints in Rome. Kay inmet lang yan diri ang aton kuno mga pag-antos karon siningation. Mga sakit, mga problema, kag madamo pa nga mga nagkalatabo sa aton susyudad nga naghatag kabugatan sa aton mga tumuluo. Labi na gid ang nagmalasakit pala. Hindi mga pag-antos, kag ang mga pag-usig o pag-persecute sa mga tumuluo, hindi ini makumparar, it says here, sa himaya nga ipayag sa aton Ginoo.
o magsiling kita hindi makumparar bot silingon na wala na dito ya sa mga pag-antos, wala na yung mga pag-persecute kag ginarawan sa aton nga diri, the new heaven and the new earth. If you have time, you read that chapter 21 and chapter 22. We will experience what is called perfection in heaven, nga ginaaman sa aton nga Ginoo. Kag butsilingon, magpasensya lamang kita. Let us be patient. Let us forbear sa tanan mga pag-antos naton. We will not dapat, we will not give up. Labi na git sa aton nga pagtuo sa iya, kag pag-alagad sa iya. Padayon lang sa gihapon sa tunga sa ni mga pag-antos. Kay sobra-sobra ang kalipay nga ipayag sa aton dito sa adlaw sa pagkari sa aton Ginoo. Kag ginlarawan nga ni diri kung nga nag-aantos kita suno sa aton nga ginbasa diri nga ang tinuga yid hilwayon sa kahiulipnan sa pagka madinulunton kag makaagom sang mahimayaon na kahilwayan sang mga anak sang Dios. Kay ang tinuga nag-ugayong aginlarawan diri, nag-ugayong sa kasakit sing tingob tub-tub karon tungod blasang madamo nga mga kalamidad nga gaabot sa aton lately lang, madamo nga mga natural catastrophes nga aton eksperyensyahan, may linog in different and virus places, may gutom, damo sumong naga antos ang gutom, madamo nga mga sunog nga mga puluyan, balay, damo nga mga nagkalamatay tungod sang unos, sang baha, dinog. Kag ini tanan nagalarawan mga utod sa Ginoo nga ginpayag na ini sang Balaang Kasulatan. Even in the time of the Lord Jesus Christ, may mga amunay ni mga pag-antos, but the prophecy will tell us that this will multiply in the last days. Magdubli ini, kag ini mga tanda nga makita naton sa sining mga inadlaw, sining mga panahon nga ginambas ang balaan nga kasulatan. This will be may mga gera, may mga tungod sa gera, madamo sa mga ginagutom, kag makitantaman subong ang morality sa tao subong ang mga panahon, ang mga wickedness in our society. Kag siling diri, hindi lamang liyang kalibutan, nag-antos kita man ng mga tinubos sa Ginoo. We are affected by this, sining the curse sa aton nga kalibutan. Kag matahom diri nga ginlarawan sa aton ang gahom sang balaan nga espiritu sa sining nga context yan ni Apostle Pablo, nga in spite of this sufferings that we have, may pagbag-o ang aton nga kabuhi within us. Makasiling kita in the midst of these sufferings, in the midst of these trials in life, we can still experience joy and peace tungod sa kay Jesus Christ. Makita natin din ang gahom sang pulong sang Dios, the power of the gospel of the Lord Jesus Christ. Inibalang pulong, for it is the power of God unto salvation. Ang pulong dira nga power is so strong like a dynamite, from the word dunamis, from like a dynamite that can change your stony heart, pidi mabungkag sining gahom sang gospel ang sala sa aton. Agud lamang kita mangin bag-o nga tinuga sa iya tubangan. So tungod sini sang gahom sang ebanghelyo sang Dios, kag sang gahom sang balaan nga espiritu nga naton na angkon ang gahom nga makabag-o sa aton. May ara ini nga kailuwayan sa aton mga sala.
Now, remember that believers are freed from the penalty of sin tungod sa pagpanginatay sa atong Ginoong Hesukristo sa krus ang Kalbaryo, intaga kita sa kailwayan sa penalty sang sala, nga as well as bisa pining the present grip of this sin in our daily lives, nga experience natun ang mga pagsulay madamo sa aton gisa masulay man, but we thank the Lord for the power of the Spirit nga yara sa aton nga makahatag sa aton sa gahom to overcome all these temptations in life, ma-overcome man aton ang mga hardships in life. This is the promise of God to those who believe in the Lord Jesus Christ. So isa ini ka pagpanum sa aton nga abyan kag makauturan, hindi lamang nga may mga pag-antos subong, kundi may there is a prospect of change. Siling diri ni Apostle Pablo sa Roma Kapitulo 8, 20, tuptub 22. Sili nga di sining dinalan. It says, kag ang tinuga na sakop sa kaluyahon, hindi sa iya kaugalingon nga kabubuton, kundi sa kabubuton sa tung nagsakop sa iya sa paglaom. Bangod nga ang tinuga gid hilwayon sa kahilupnan sang pagka madilunton, kag makaagom sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. The Apostle Paul here ginsurat niya ini na ang ining tinuga sang Dios was subjected to futility, kag nagapaabot in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption. May aragli kahilwayan nga gina-look forward kita in the midst of this groaning sang aton nga kalibutan. Kay siling diri ni Apostle Pablo sa verse 21, tungod ang tinuga mismo shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Di may ara kita ginapaabot the glorious liberty of the children of God. May kahilwayan ka ato ginapaabot. Siling diri sa pahayag 21, may tiun ka mudira sa inyong mga puluyan nga nagapalamati sa versikulo 1-5. Makita natin diri nga ang pag-recover sang aton nga kalibutan. This will culminate in the promise of the new heaven and the new earth. May ginahambal diri ang balang kasulatan nga may bag-o nga langit kag bag-o nga duta. Kay siling niya diri, he will make all things, making everything new. Pagabag-uhon niya ini nga kalibutan nga na mapunan sang kabugatan napunan sang pagkadi matarong kag ang mismo ang aton kalibutan nagaugayong tungod sang resulta sang sala. Kaginaman sang Diyos ang bag-o nga duta para sa aton. What a wonderful promise of God nga kita nga mga tinubos may adlaw kung sa diin we will be delivered from the bondage of this corruption. Kay ginaman sang Diyos ang duog kung sa diin wala na sang pasubo. There's no more sorrow, no more crying, no more tears sa siling dira sa chapter 21 of Revelation. Kakita magakabuhi sa walay katubtuban dito sa duog na iyagin aman sa aton dito sa langit. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang iya plano gid sa aton. Di kun ikaw nagapamati sining minsay, sining adlaw abyan yari ang tiun nga mahilway na kita sa mga pag-antos, sa ginatawag natin mga corruption in this world, sa aton na pungsod, katungod sini, damo sa mga pag-antos. Salamat sa plano sang Ginoo para sa aton tanan. Kabay nga aton gin ini, i-look forward, ini nga pagkaris ang aton Ginoo, adlaw-adlaw, abinin nyo, kung kisa nag-abot na ang kaluyahon sa aton, di na tong promesa sang Dios sa iyang pagbag-o sa aton. Tandaan naton ang Dios gid
mas kung masiling pa natin ang iya nga pagkari, mas excited ang Ginoo sa iya nga pagkari kay iya pag-asab niton is going to the rapture the church and to be with him in eternity. Kay amo ini ang iya plano nga pag-ilwayon kita sining mga pag-antos sining kalibutan apang tandaan ta ang gugma sang Dios nga siling sang balakasulatan, he is not willing that any should perish but have everlasting life. He is not willing that man, isa ka tawo, magakadto sa kalaglagan sa impyerno. Amoy na nga ang Ginoo maluluyon gid kita, nagadali gid ayhan, pero madamo pa nga mga kalag na dapat magliso sa ilang mga sala kag batunon sa ligan sa Jesus nga ila personal nga manluluwas. Napasalamit ka ta sa Ginoo sa iabugay ang gahom sang ebanghelyo. It is the power of God unto salvation. Kabay magkabuhi kita nga balaan samtang nagahulat kita sa iya nga pagkari kag ginasaad gid nga ang nagahulat sa iya ang nagaygugma sang iya nga pagkari iya pagahimayaon. So this is the message for us today. Liwat antos naton ang mga pag-antos kay ang mga pag-antos subong umalagi lamang ang Diyos nagsaad gid nga may there is a time when there will be perfection. Wala na dito ya sa mga pag-antos. Kabayong ginuugid, padayon sa pagpakigambal sa aton, kag mag-alagad sa iya, tubtob sa katapusan. Salamat sa inyo nga pagpamati, sining programa sang tinapay sang kabuhi. Ini inyo alagad sa kahinan, Pastor Henry Sinina.

0: Oras, alas 6 sa buntag.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome na usap sa itong programang balik kita sa umani. Ano sa inyong amigo sa kanginan, Kuya Janus Lakihon. Uban-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot-hisgoton sa mga katikaran ng atong pagpanguma. Of course, live na live kita sa duha na to ka istasyon 1197 DXFE o 1062 DXKI. Partner na to karong adlaw si Kuya Anson Guadalupe og si Kuya Julius Malabo. Good morning ninyo dihang duha. O kumusta naman mga amiga, mga amigo? Sabado na usab og ika-duha nga Sabado sa Oktubre. O pila pa na kaya Sabado dahil lima. kadali lang sang panahon, no? Of course, kumusta man ang atong adlaw karon? Medyo maulan-ulan na gabi sa ato dere sa Davao region. And yes, by God's grace, nag-uban na punta sa atong programa karon. Lekon compost natural sa ditris nagtindog balansak turay. Well, today we will have a different special episode as we will be discussing later on na atay bisita gikan sa usa ka specialty nga cooperative, coffee specialty cooperative. Oh, abangan ha, katong gusto mag-startup og sa ilahang mga coffee shops og unsa ba? Coffee carts, basig interesado mo na event coming up pod sa ato din sa 1197 BXFE. No, iampo na tunig matuloy ba ni grasya lang yun sa Ginoo. I-provide niya ang tanan at congratulations di ay sa atong mga partners diha sa National Nutrition Council 11. Uban sa mga mananaog, Davao City. Good congratulations ninyo. Ma'am Beth Gonzon, congratulations kayo, no? And of course, na-recognize ang tanan natong mga partners, especially na ang atong mga BNS, outstanding BNS na tugikan sa Samal. Good morning din yung tanan ng mga BNS. And we thank you kayo sa inyohang pag-servisyo. Matod pa bitaw ni Ma'am gahapon mura og wag na siya kabalong unsa ka lisod ay ning BNS. Sabi niya, sayon ra kayo ang trabaho sa BNS. O nagkalisod man di ay og ang iyahang allowance. Mayon mo na tunig allowance. Opo, gikan diha sa atong barangay, no, honorariums actually na pag mayon magutag honorarium. Medyo gamay-gamay gid na, no, dili makabuhi og pamilya sa pagkatinuod lang apan kini nga mga ba atong mga nutrition scholars, barangay nutrition scholars. Tiunay nga nag-alagad para mahimong himsog ang komunidad pinaagi sa mga programa nga gipahimutang diha sa ilahang barangay. Of course, no, pinaagi usab sa munisipyo na no, kay uban-uban mangyod ni provinces na no, nga gilatag diha sa ilahang barangay. Yan, no, of course, sila ang nag frontliners para sugpuon ning atong malnutrition. Kauban of course diha ang atong different mga committees, especially ang agriculture sector na maugyoy dakpo kayo pod og kalimbagitan, especially on food security. Kay unsaon man ato kung dili ta food secure, wala po'y mapakaon na to, malnourished lang budgi hapon, no? And congratulations Ati Maggie, Kuya Ton, na for being an advocate. Gitagaan po ni sila recognition gahapon na sa maong pag-awarding ceremony sa National Nutrition Council 11. And of course, ang executive director sa National Nutrition Council na agyod diha. O kauban ang mga
nga mga partners sa Buluhaton sa oy ang taga Mako ha naana day ni Tesda sa Mako og di of course sa atong mga partners sa atong cooperatives kumusta man mo oo Batafama good morning Kalfamco good morning nakabisita ta sa ila hapon and of course ang Model Cooperative Network nakabisita po ito sa ilaha kauban ang Specialty Coffee Cooperative. Ayan, no? So magiging Specialty Coffee. Bantay na ako niya, 6:30 ang atong igsuon, atong makauban via Zoom. Ayan. Of course, live na din eh. And of course, ang atong Agri News, ang atong Agri Dipunto. Og sa tanan natong mga partners, labo na ang atong mga partners na sayo kayo sa buntag, atong mga farmers diha. Kumusta man mo, sir? So, ma'am, samaan ni Sir Rinante Silvano, sir. Uy, na-awardi gahapon ang magsaysay. akong congratulations ninyo diha, Sir Rene Silvano. Rinante Silvano, kumusta man atong gatas diha sir? Napabatay gatas diha. Oh, basig pwede ta makakuha po gatas diha sa inyo pagbalik. Hey. Oo, murag kulang-kulang namang yung kain niya itong mga gatas. Sa kanding o sa baka. Dapat ay baka diha sir, no? Di ba? Of course, organic man sila. Certified ni sa ito ang mga kauban sa magsaysay. Oo, Kalfam ko sir, nakabisita ko diyan sa Kalfam ko. Regards ko ninyo diyan ang tanan. Okay, natong pagbalik ang atong Agri News.

0: Greenviews.
1: Mao kining mga balitang pang-agrikultura karon nga semana. May buntag mga higala, welcome sa tong balik kita sa mga Agri News. October 10, 2026 og para sa atong mga balitang pangagrikultura para sa atong headlines. Darces naglungsad ng Organic Ubi Production Project. Young Farmers tampok sa AgriLink 2026. Soil testing nagbigay linaw sa kalagayan ng lupa. PAFFP nagbigay ng 24.13 million ayuda. At DA 12 naglaan ng 143 million para sa FMR projects. And DA 12 nagsanay ng liid layer chicken beneficiaries. And now for the details of our news this morning. Naglunsad ang Davao Region Central Experiment Station of DARCES ng isang ektaryang ubi, organic ubi production project sa Barangay Manambulan, Tugbok District, Davao City noong October 9, 2026. Layunin ang proyekto na makatulong sa kakulangan ng dekalidad na planting materials at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng ubi sa merkado. Susubukan sa proyekto ang tatlong piling varieties ng ubi, ang PSB UV-5 NSIC CY-8, PSB VU-2 na nagmula sa Philippine Root Crop Research and Training Center of PIL Root Crops. Susuriin ang paglaki, development ng ani at iba pang katangian ng mga ito sa ilalim ng organic farming production upang matukoy kung alin ang angkop sa Midland growing conditions sa rehiyon. Ayon kay DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, inaasang magbubukas ang proyekto ng mga oportunidad para sa mga magsasaka, komunidad at industriya ng ubi sa Davao Region. Ang mga variety ng mapapatunayang angkop, dekalidad at matatag na epekto ng klima ay maaaring irekomenda bilang planting materials para sa mga ubi grower, organic farmers, farmers organization at agricultural extension worker. Sa pamamagitan nito, layunin ng DARCES na mapalawak ang supply ng dekalidad na ubi planting materials at suportahan ang pag-unlad ng industriya sa rehiyon. Samantala, itinampok na Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agribusiness at Marketing Assistance Services or AMAS ang 16 na awardee ng Young Farmers Challenge o YFC mula sa iba't ibang panig ng bansa sa AgriLink, FoodLink at AquaLink 2026. Ginagaganapin ang pagkikita ng kanila produkto sa YFC Pavilion World Trade Center mula noong Oktobre 8 hanggang ngayong araw na to. Layunin ng pavilion na ipakita ang makabagong ideya ng mga kabataang agripreneurs sa pagbuo ng mga produktong may potensyal sa pagkakakitaan mula sa agrikultura. Kinakatawan ni Mary Jane Centelles ng Matanao, Davao del Sur ang Davao Region. Siya ay isang YFC Startup Provincial Awardee at may-ari ng Green Snack Enterprise. Tampok sa kaniyang negosyo ang Balani Crackers, isang produktong nilikha mula sa itinapong balat ng o sheets ng puno ng saging na lokal ng tinatawag na Balani. Naging inspirasyon niya ang banana farm ng kanyang ama kung saan nakita niyang pagkakataon gawing value-added products ang material na dating tinatapon. Ipinapakita sa kanyang negosyo ang potensyal ng agricultural waste bilang hilaw na material para sa pagkabagong pananatiling produktong pangkabuhayan. Sa pamamagitan ng Young Farmers Challenge, patuloy na hinikayat ang kabataan sa buo na bumuo ng sustainable, innovative at kumikitang agribusiness. At panghuling balita natin dito sa Regional 11, mas malinaw na ngayon na kalagayan ng lupang sakahan ng Davao del Norte matapos makompleto ang Mobile Soil Laboratory o MSL ng Department of Agriculture ng Soil Analysis at Field Deployment sa Lalawigan. na ipamahagi sa mga magsasaka at lokal na pamahalaan ang mga resulta ng pagsusuri mula sa operasyon na umabot sa 11 LGU kabilang na ang lungsod ng Tagumpanabo, Island City, Garden of Samal, gayon din ang 8 munisipalidad. Sa isinagawang deployment, 117 na mga farmers at kawaninang LGU ang nabigyan ng pagsasanay. Nagsagawa rin ng 459 rapid soil test, naglakanap ng at nagsuri ng 167 soil samples at nakabuo ng 626 soil health cards. Batay sa mga resulta, 57.6% ng mga lupang sinuri ay may katamtamang soil pH or acidity. Paramihan ng mga lugar ay bahagyang acidic hanggang alkaline na karaniwang angkop sa pagtatanim ng maraming uri ng pananim. Gayunman, natukoy sa karaniwang mababa ang nitrogen levels habang mataas naman ang phosphorus potassium sa mga lupaing sinusuri. Mahalaga ang impormasyong ito upang matulungan na magsasaka na magpasya ng mga wasto na paggamit ng pataba at iba pang pamamaraan ng soil management. Sa tulong ng soil health cards, mas madaling matukoy ang mga sustansyang kulang sa lupa at angkop na hakbang upang mapabuti ang produksyon. Yan po ang mga balitang nakuha natin dito sa RAPIS 11 o dito sa Region 11 na Department of Agriculture. At dito naman sa Region 12 na tapos noong Oktobre 9. Ang pamamagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP sa Mlangko, Tabato, kabubuang 10,380 qualified farmers ang nakatanggap ng tulong ng dig 2,325 piso bawat isa. Umabot na sa 24,133,500 peso ang kabuuang pundong inilaan para sa mga benepisyaryo. Inaasang makakatulong ang mga ayuda bilang karagdagang suporta sa kabuhayan ng mga magsasaka kabilang na ang pagbili ng kinakailangang gamit ng produksyon at pagtugon sa ibang pangunahing pangangailangan. Ang programang ay naglalayong magbigay sa tulong ng pinansyal sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at gawing pangkabuhayan. Yan po ang sulat ni DJ Haruda ng RAPIS 12. At dito naman sa FMR Projects, ang DA Regional Field Office 12 naglaan ng 143 million piso para sa unang tranche ng pondo para sa 16 na Farm to Market Road o FMR Projects sa ilalim ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Isinagawa ang ceremonial na pamamagi ng cheque noong October 9 sa pamamagitan ng Office of Regional Executive Director. Ipapatupad ang proyekto sa pagkikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways particular as ang Sultan Kudarat 1st and 2nd District Engineering Office at South Cotabato 1st and 2nd Engineering Offices. Layo ng proyekto ito, mapabuti ang transportasyon ng mga produktong agrikultural at mapalawak ang akses ng mga magsasaka sa pamilihan. Mahalaga ang maayos na farm-to-market roads upang mapadali ang pagpapadala ng ani mula sa mga sakahan patungo sa bagsakan at mamimili. Inaasang makatulong ang mga proyektong ito sa pagpapahusay ng koneksyon sa pamamagitan ng komunidad at magsasaka at mga pamilihan sa Sauk Sargent. At para sa ating panghuling balita, nagsagawa ang livestock program ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 ng 3 araw na layer chicken production training mula October 6 to 8 bilang bahagi ng Modified Livestock-Based Economic Enterprise Development o LEED program ng Sauk Sargent. Layunin ang pagsasanay na palakasin ang kalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa wastang pamamahala ng poultry enterprise bilang paghanda sa pagpapatakmo ng kanilang proyekto. Isinagawa ang mga lecture training session sa General Santos City habang ginaganap naman sa Umani Cabal Farm sa Coronado City, South Cotabato ang educational farm tour at benchmarking activity. Ayon kay Lucky Gemelaya, ang Livestock Program Report Officer at Facilitator, mahalagang maihusay ang mga beneficiaryo ang kanilang ang mga natutunan at maging responsable sa pag-aalaga ng manok. Ibinahagi din naman ng resource person na si Dr. Bernard Kababat ang kahalagahan ng pagiging flexible sa pamahalaan ng poultry enterprise batay sa pangangailangan at kalagayan ng komunidad. Ipinakita rin ni Ismael Jade Suino, ang may-ari ng Umani Cabal Farm, ang kanilang zero-order housing design sa pamamaraan ng layer chicken management. Nagpapasalamat ang kalahok na sina Jasper Lamostre at Lexton Meledes sa mga kaalaman na at aktwal na demonstrasyon na kanilang natutunan. At yan po ang ating mga balita ngayong Linggo sa ating pagbabalik ang ating Agridi Punto. Oras! 6:25 na sa buntag.

0: Ayan, welcome back sa ating programa. Balik kita sa mga agri-tips with Kuya Janos Lakihon. Now, of course, kao ba na to ang ating kaiba itong ating topic ngayon as we will be discussing ano po ba ang ating tinatawag na specialty coffee. Well, di na nato ni Pandugayon kay naanang atong partner karong buntaga dinhi sa atong Zoom. Si Sir Dot Mijano. Sir, good morning!
1: Good morning! Good morning, Sir Janus, o sa mga tanan listeners, maayong buntag sa tanan. Salamat kay Sir sa pag-imbitar. Nalipay ko nga na ako diri o makashare sa about sa amuang movement na ginabuhat karon sa Davao.
0: Ayan po. Salamat kayo, sir, no? Ngagihatagan yun minimog panahon karon. Especially ang Sir Dot, kayo po ang chairman, no, ng isang cooperative. Kakaibang cooperative ito. Parang specialty. First time na ko ninadunggan, sir, mga naadaing ani klase nga co-op. Pwede mo ma-explain gamay sa mga sir, unsa man ning atong ginatawag nga co-op o unsa ning nga cooperative po?
1: Yes. So, tawag sa mga cooperative kay Specialty Coffee Depot Cooperative or also to be precise, Specialty Coffee Marketing Cooperative or SCMC. So, ako ang chairman ani na cooperative and it was formed through Spade Project and its mission is really simple. It will act like a bridge sa ato ang local coffee farmers towards the consumers. So, also what's nakanindot ani nga cooperative is it's a lot of this of the members are youth or mga kabataan-unan. So aside from linking from farm to cup or the value chain, okay, it's also linking one generation to another generation. So ginatabangan na mo ang ato ang mga pinalanggang mag-uuma o dili lang commodity aron mo taas ang value and ang quality sa ilang coffee. So nagakandak mi trainings o naga provide ni og mga consultancies and in fact nabud ni mga different coffee products like mostly green beans or katong wala pa na roast na mga coffees and direct ang atoang relationship sa atoang local farmers and at the same time nagabuhat po tag mga kalihukan for the consumers, so okay, like bridging the two.
0: Okay, wow. Inasahi gid siya, no, kay especially nga specialty coffee. Nganong gitawag ni siyang specialty coffee, sir? Opo.
1: So, yes, that's a very good question. Nindot nga pangutan na kay dagan po kung dawat na nga nganong na specialty coffee, no? So, ako, I am a Q grader. So, ginagraduhan na to ang kape. So, wala grado good sa eskwelahan, like may 80, 90, 70. So, pag grado sa mga Q-graders mo, submit ang farmer sa ilahang beans, graduhan din na mo mga Q-grader. Mm-hmm. So, any coffee na mo grado 80 pataas, considered as specialty coffee. Mm-hmm. Ang dili baka abot og 80 is considered as commercial. So it's not necessarily nga mas lami ni sa kuan because again taste is preference man. Mm-hmm. But we are trying to be objectivity when it comes to scoring sa quality sa coffee. So that includes graduhan ang flavor, ang katamis, iyahang acidity or iyahang ka-aslom or fruitiness, iyahang mouthfeel, unsa ang iyahang sensation sulod sa imong baba. Tapos, limpyo ba siya? Wala ba siya defect? So, hence, natay grado nga 8. Pag mo reach like 80 and above, that's called specialty coffee depot. So, ato ang naibawaan sa current ecosystem is if mas taas ang grade sa coffee, then mas taas ang iyahang value. And if mas taas ang iyahang value, pwede siya mas mahalin into a higher price.
0: Oh, okay. No,
1: so,
0: so mo din ni murag teknik siguro karon para sa itong mga coffee farmers, no? If you want to have a higher price, better go with a special coffee rather than a commercial coffee. Tama ba ko, sir?

0: to train or to collaborate with farmers nga maka-produce ta og higher quality na mga GCBs or green coffee beans. So mo na nga natay mga Q graders, natay mga professional brewers, facilitators para og researchers, and we conduct a lot of research para ma-try na to discover and then improve ang quality sa atuang local coffees. Like last year, nag-conduct may Apple flavor mapping. So it was a large event. So we try na mo og map ang flavors sa Mount Apple from different producers, from different lot. So kato from that research kay oh ingani di ang flavor or nabay correlation ang altitude ang kataas sa farm sa flavor sa coffee or sa process. So kana it's really researching, and then from the output of the research unsa ang ato ang makuha ani para ma-improve ang quality sa ato ang coffee and ma-push siya into the specialty department or area.
1: Okay. Murag nakasabot na day ko nga ing ana giday na ang sistema, no? Then you pull in ang mga coffee diha mo nang nagiging depot. So mga pag may ngayon detag specialty 80 ang score, no? Score ba tawag ito, sir? Opo.
0: Yes, score. Also, I would
1: Yes, sir.
0: I would also add na it's not necessarily kay kani taas iyang grade. Kita, for example, 85 ni nga kape, tapos na isa 82 is mas lami na ning 85. Because at the end of the day, coffee is really preferential or subjective siya. Nagyud siya sa tao yun kung
1: yes.
0: sa ang lami na kape para sa iya ha. Like,
1: Opo.
0: Nay tao nga ganahan siya tamis yung kape.
1: Opo.
0: Ganahan na pait og iso yun iyahang kape. So this is like really like just establishing a standard para na lang tay guide, but it's not necessarily mo yun to ang basihan sa
1: Basihan.
0: kalami sa kape
1: Ayan.
0: ang iyahang grade.
1: Yeah, that's very
0: Thank you.
1: important thing, sir, no? Kay ang basi manggod nga naghimo tag recipe lagi unya kita lay nagtilaw-tilaw unya lami na para sa tua unya sa ato ding mga customers dili, no? So kay lahi pud ang iyang preference, no? So then namoy incoming event, sir, no?
0: Yes.
1: Oh, na flash na ko diri sa atong ano ang graphics ninyo sa Enter School Brewing Competition. Unsa man ni siya, sir? Murag
0: So
1: excited ko ani.
0: Exciting ito pa, no? Yeah, ako po na excite po me. So as far as we know, no, kini ang I think first ever na inter school brewing competition na nitabo sa Davao. And to be exact, when we say brewing competition, gamit na to ang manual brewing or pour over or filter coffee brewing na method. So kato na kettle, na dripper. So dili sa tong nay machine. So manual gud siya.
1: Mano-mano gud ay ha.
0: Mano-mano gud ni gud. So kada eskwelahan kay magpadala sila og team, so from different school. So far I think 15 nakabuok na schools.
1: Wow.
0: From different places ang nag-register. So na Tagadigos, Mati, Davao, Tagum, Panabo. So kada school na magdala og team. So team tulo ka buok, tulo ka estudyante. Unya dapat na po'y coach. So tulo ka round.
1: Wow.
0: Okay, tulo mga estudyante. So tulo ka round. First round, second round, third round. So isa-isa gin sila nga mag-brew. And kada round, they will be brewing an award-winning na mga Mount Apo coffee beans.
1: Wow.
0: Sila,
1: lami ana.
0: Sir Arnel. Lawi yung kayo. So, sila Arnel, Jenny, o Pluto na mga coffee beans. So, kanigi organize niya sa Specialty Coffee Depot niya. With the help of Blue Bean Society from Ateneo po ni si, under Sir Kid. So, sir, kintas may po na ko.

0: QGrader usab. Tapos this is run under a new app called CupRank also. So it's very exciting because ang idea Sir Janos ba nga from our local farms tapos i-brew sa mga estudyante
1: Po.
0: katong linking good from farm to cup and the youth. So kay we always believe na ang kabataon-unan mong yun ang it's cliche but tinuod yun siya siya yun ang future sila yun ang future sa kape sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Sila ang sunod na barista, sila ang sunod na roaster, sila ang tagiya sa negosyo, or puhon, sila ang sunod na farmers. So, okay. Naman sila ang strength, ang curiosity, and even ang voice. So, kana, and na-observe naman, nga daghan kay estudyante nga muinom og kape matag-anlaw, like sa coffee shops, because I also own a small cafe, La 38 o Jack 38. So, kadaghanan gyud sa mga customer, mga estudyante gyud.
1: Estudyante.
0: Kunya, oo, kunya, kung ano yung sweeto, nagigid kayo sa ilahang kape.
1: Sir,
0: So, karon, yeah.
1: basig makalimot ko, ba asa dapit ni mong coffee shop?
0: Ah, yeah, si La 38 cafe kay nasa Indangan,
1: Indangan, okay.
0: Davao. Oo, layo gyud sa gikan sa
1: Opo.
0: downtown. But among downtown, kay ang Track 38.
1: Track 38.
0: So, Track 38. Yeah, nasa sa Cabagyo. So
1: Okay.
0: if dito sa
1: So,
0: May North, sa 38.
1: opo. Ayon, Kabagyo o Indangan, no? And
0: Yeah.
1: then, kaniya brewing competition, as you have said, 15 ka, ano
0: Yeah.
1: na, schools will
0: Yeah. Yeah.
1: be competing. Unsaon
0: Yeah.
1: pag manually brew ning
0: Yeah.
1: atong kape, ingagikan sa Mount Apo.
0: Yes.
1: Specialty coffee. So, mga award-winning ning kape, sir, no?
0: Yes, mga award-winning ni mga nakadaog sa PCQC ng mga entries.
1: So, PCQC. So, mauna siya ang competition sa kape. Quality competition, no? Amo na ang PCQC. And then,
0: Yeah.
1: usay ilahang makuha out of this competition, sir?
0: So, nay trophies o cash prizes involved, no? So, 15,000 for the winning team.
1: Wow.
0: And if not correct, parang 10,000 second or 5,000 sa third runner-up. And then,
1: Okay.
0: ang coach po, since na may coach, I think na po'y cash prize,
1: Wow.
0: 5,000 pesos ang coach. So, kana og trophy. Hindi. So karon vivo kayo kay nay nagapangita ang mga estudyante porma sila ilahang team
1: Opo.
0: unya katupong mga barista sa mga cafe kay nagapangita kog estudyante nga ilang kutsan so
1: That's
0: lingaw ka
1: good. So this is the first time mahitabo niha sa Davao or even nationwide na no? We will be doing this. And sir,
0: yeah.
1: you have mentioned to me nga naay something bag-o nga app no?
0: Yes.
1: Kaning cup rank tama ba?
0: Yes.
1: Yes. Unsa ni
0: Correct.
1: cup rank
0: Tama, Sir
1: sir
0: Janos.
1: nga pwede gamiton during the competition o i-launch na ninyo?
0: Wala pa yung official launching, but
1: Opo.
0: this has been in
1: A beta.
0: beta testing na siya karon na phase. So CupRank basically it's an app kung asa sa una, mag-brew mo gud ka niya, maglista ka sa imong recipe kay butang nimo sa papel ana isulat nimo ang imong mga variables or mga recipes, ingredients ana manually karon kay ang app i-input na lang nimo tapos at the same time na may ginatawag na coffee evaluation and ang coffee evaluation is through grading. So dito sa CupRank kay pwede na nimo pud mag-grade ang imong kape or i-evaluate nimo imong kape. So sige kag lista og sa imong brewing journal og sige kag grade sa imong kape. So i-compute ni CupRank ang imong usual tendency na if ingani imong recipe, usually ingani ang gawas sa result sa imong kape through sa imong evaluation. Now kani sa particular event before pag na yung mga brewing competition, kay mahuya pa to na judges, but papel ilahang gamit. So, murag hassle siya, may compute pa siya.
1: Opo.
0: Karon kay ang judge, kay magdala na lang sila ng cellphone, niya, mag-tuplok-tuplok na lang, tapos mas paspas ang result, mas efficient, less human error,
1: yes.
0: Tapos, at the same time, naman ay feedbacking sa judging or sa score sheet. Sa una, kay di man usually mahatag ang papel sa mga competitors kay i-review pa man. Karon tungod sa cup rank, kay ang brewer or ang participant, kay naman po sila sa ilahang app. So, tanan feedback o tanan scoring na i-input sa judge diretso sa cellphone sa brewers or participants. So, win or lose, pag uli sa estudyante or sa participant, kay makita niya ang feedback sa judges, particularly sa iyahang kape. So, ma-take home niya
1: wow.
0: ang feedback. So, nindot kaayo.
1: That's innovation, sir, ha?
0: Yes.
1: And
0: you know,
1: I think know. That's the first also for the coffee industry. Nato, Derisa.
0: Yes, correct. I think I say in the world.
1: In the world,
0: so,
1: yeah.
0: Na beta test na nato ni siya sa Regional Coffee Expo, sa Davao Coffee Fest, nakuha na ni sa Manila. So karon napagin siya sa testing na phase. But this is very advanced good. Kayo, nakuha na kaya ang capability. Dahi, good, kung labaw na kung into coffee ka o brewing, na dito maka-log ka sa imong brewing, maka-log ka sa imong tasting journey. Wato kang kapean, pilaw kang kape, sa so, una, mag-lista-lista ka karon kay i-tap na lang nimo tapos kato ma-record tanan imong journey as a
1: yeah.
0: coffee lover.
1: Wow.
0: Yeah.
1: So kana na mga events coming up. Napatay other events, sir. You have mentioned about feeding program.
0: No, sir. Yeah.
1: Okay. So
0: Davao Coffee Fest lang, sir. This yes. Actually ongoing ang Davao Coffee Fest. Started yesterday, 9, 10, 11 sa 3 yards sa Davao. So, kani appeal po na specialty coffee depot ani nag-provide ng equipment and si Cup Rank Pod ang nag-provide sa brewing system dito sa Davao Coffee Fest. So, karon mag-held ang brewing contest pod karon yapon sa 3 yards today.
1: So nag-start na. Pero ang competition will be on 17, right?
0: I think yes, inter-school brewing competition sa Abreeza 17.
1: 17. Pero karon nag-start
0: na Specialty Coffee Depot and Blue Bean Society and Pokopa. Karon
1: Hello,
0: sa Davao Coffee Fest. Yeah.
1: Okay, wow. So katong mga mahilig sa kape. Nanay daghang activities kay nga gadagan karon. And I believe Davao del Sur through the DPI will also have a coffee mura og drisa ano yata, Daisano, no? Competition spot. Yeah? So sir, any message po nga gusto ninyo ipaabot especially sa tong mga younger generations? Sir?
0: I think hello? Hello?
1: Yes pa. Go ahead,
0: so,
1: sir.
0: So, una, I think gusto na to nga magpadayon ni siyang tradition, no? Hello?
1: Yes.
0: So, I think first one is it's already a tradition cultural sa to mga Pilipino nga mga kape ba. So I hope this tradition continues supporting local farmers and at the same time the youth always being curious and interested in brewing their own coffee while supporting our local farmers. So also another thing is we hope that the farmer who grew their coffees, kana pod nga kaila sila sa mag-uuma nga nagtanom sa ilahang kape. And yeah, I think kana yun, kay coffee is an art and science at the same time, and it's a very human industry. So kana lang yun, nadili mawala ang link sa farm to our cups, and regardless of demographics, we keep on supporting each other and elevating the quality of not only the quality of coffee but the quality of the relationship of the whole value chain. You can sa farmer, sa roaster, sa baristas, sa customers, or sa estudyante. So kana quality coffee and quality relationships kana siguro na damgo or dream.
1: Yes, no. So sir, salamat kayo sa panahon. We do hope that and we pray nga another ano pa mga discussions on coffee, na especially nga naaday pa in specialty coffee depot dinhi sa ato ang lungsod sa Davao. Sir, asa makita ang atong opisina?
0: So makita ang MCN sa ang Specialty Coffee Depot sa MCN building. So nana siya sa Molave sa Huna. And kung namoy mga gusto pa nito, like dili lang cup green beans or roasted coffee beans ang among ang ginabaligya dito, kay naman tay showroom na po tay mga equipments like paper filter or tanan mga gamit na ginagamit for coffee manual brewing na po dito, water solutions. And also, if magpa-member mo sa SCMC or Specialty Coffee Depot Marketing Cooperative, maka-gain po mo discounts po if mo palit mo green beans or roasted beans, so equipment. And napunti baligya, kape dito. So, kape po dito. So basically, everything that you needed for coffee is there. Specialty Coffee Depot.
1: Okay, salamat kayo sir sa imong panahon, and hope to meet you the very soon again, no? And discuss paani, especially ako mismo, I want to learn
0: yes.
1: more about happening coffee brewing. And thank you day sir, nakakatilaw ta sa inyong pinaka the best na coffee diha.
0: Thank you kayo.
1: Yay, gipa. Ayan. So wala naman tayong igong oras, na? Karong panahon na, we thank God for the opportunity na nakauban si Sir Dot Medjano. Ako po si Kuya Janos Lakihon, and of course, kauban na to ang atong duha ka technical assistant gira sa 1197 si Kuya Anson Guadalupe o si Kuya Julius Maliabo. Kauban, of course, si Miga Doy Combaterog, si Ati Magnolia Resuegi, kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo, dunay pag-asenso sa Diyos ang Himaya, mayong Sabado, kanatong tanan. Bye-bye and God bless.
2: Simula pa.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know it full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on 1062 DXKI.
1: Good morning. Welcome to Mom's Heart. Kamusta ang imo nga Sabado? Early morning dira sa DXKI. Kamusta kamo dira? Ano ang pamahaw niyo dira sa DXKI? Welcome sa aton nga Sabado program. Ari ako sa DYVS Bacolod. Kag mag-greetings kita anay before kita magsugod, no? So, dira kita sa DXKI, sa General Santos City, ara kada. Sa Coronadal City, ikaw nag-tune in sa South Cotabato hasta sa Sorala. Kag dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan, dira galin sa inyo ang mga wing van nga damo sang saging, no? Bon? Ti galabot gina diri sa amon. So, ga-good morning kita sa kay Luz, sa kay Lerma, kag sa kay Ginilyn Roca. Janet Katakutan, kamusta? Merlik, good morning! Ti friends na kita, no? Nang pwede na makamessage sa akon si Merli Hospital. Nanding, good morning sa inyo ni Totong, sa kay Linda Samonte, kag sa kay Miss Bona, Sheila. Philip, wherever you are, I hope you are fine. Surigao Community Bible Church ng mga pastors, good morning. First Baptist Church of Central Hawaiian, amuning aton ng mga greetings, no, kada sugod sang aton ng program. Ang mga engineers na aton nga nag-tune in, upod sa kay Carmi, kamusta ikaw da, Carms? Ang taga-Manapla, dira nga nag-tune in sa GBCN, good morning. Derisa Alegria Murcia, welcome sa program. Makadto kita sa Pontevedra, sa kay Daisy Cordova. Days, okay ka lang da, Days. Padayon kita ya, Days, alaban ng laban. Diri sa Bacolod City, si Genevieve, good morning. Manang Sara A, kamusta ka da nang? Si Manang Lynn J, kag si Manang Cora. Nang masako gidya ang aton nga weekdays, no? Tikon weekends, mag-relax lang pag may time. Mama Ming, thank you for tuning in. Check attendance, Mama Ming, present ka. Si Candy, kag si Tintin, I hope nag-relax. Leeds, welcome to the program. Manong June, dira sa Bangka Cory. Nanay Bell, thank you for tuning in. Upod sa kay Maki, sa kay Attorney JM. Kag sa akon, dira nga amiga nga si Ma'am Els, aka LCG. Sir Rolando, welcome to the program. Si Luri, kag si Meredith, good morning sa inyo. Ma'am Virgie Salgado, dira sa Rosario Heights. Gaupod sa kay Manang Feli. Welcome to the program, Manang Feli. Sa kay Manang Fevi Vidor, kamusta ka mo dira? Wala ako nagakalipat dira sa alihi sa imo, Roda. Welcome, Roda Amparo, good morning. Si Maika, kon may tiyempo, bata ni siya sang akon nga classmate. Welcome, Mikes. Miss Cheryl V, kamusta ang amon dira nga manugkanta ni siya namin siya tingog? Kung mabatian niyo si Miss Cheryl, madimatid ka mo. Miss Lourdes Lobaton, welcome. Miss Cecil, kagdira sa Gimaras. Gina-welcome naton si Nay Mercedes, kag si RV. Arvs, may-ari ka din, no, nagdaog ikaw sang DYVS nga coffee mug kay nag-join ini siya sa contest sang pag-air naton sang 56th anniversary on-air special sang DYVS. Bautani, makakita ay man kami ni RV. Kamusta lang da sa kay Nay Mercedes? Kagdira man sa Gimara sa kay Miss June, welcome. Kag ang akon dira amiga sa Alimudyan, Iloilo. Roda, thank you for tuning in. Kanami, bala Rod nga nag-feedback ikaw sa akon, no? Ang inspiration, ara gid gihapon. Thank you, gid Rod. Kamusta dira kay Preciosa? Good morning dira sa kay Orfa. kag sa diri sa mansilingan. Good morning, Ma'am Sara Escalona. Ma'am, kamusta? Kabay pa nga maayo gidang imo pamatsyag. Praying you are well. Kag kun maka FB live kamo sa aton nga DYVS nga site sa FEBC, si Joseph, si Chinchin kag si Jasmine Kate naga-tune in sa aton, nagalantaw sa aton FB live. Audio lang gali kita, wala kita video. Nevertheless, welcome to our Saturday program. So ano subong ang aton istoryahan? What's in it for me? Nga ma-tune in ako dira sa imo, sa Mom's Heart, ano ang imo i-share sa amon? Alright, because tapuson ko ni ang topic naton on the challenge to get fit with God, amo ningin istorya naton sa nagligan nga Sabado, no? So that He can free you to complete your purpose. Ang aton nga author nga si Alisa Keaton nagatudlo that we can get fit physically and spiritually. Kay kung mabalance naton ang physical kag spiritual, we are better equipped to love and serve others. So, first part ato sang nagligan nga Sabado. Subong tapuson ko ini just a little bit more. Exercise naman, roda. Ah, tapuson ko na lang ni, siling ko sa iya. Pag tawagi sa akon sang Monday, ko Rod, why pa man ka mo natakaan sang exercise? Nga, why pa man, ma'am? Why pa man? Alright. Just a little bit more, no? Kay ini lang ginatawag naton nga, physical exercise is the cornerstone of good and lasting health. Yes, kabalo ko, hindi kita tanan maka-workout, hindi kita tanan maka-sumba, maka-ballroom, maka-running, maka-jogging in your own simple way. Hindi man giniya kinanglan nga daw ma-strength train kagid kag ma-weightlifting, no? In your own capacity, pwede kagid gyapon maging active. So study after study, nagpakita nga ang aton nga physical health kag spiritual health, inibala ang healthy eating habits. Isa na na. And regular exercise, amuni ang mga liabi to longevity, living longer and with more vitality. Kag amo lagi ni sila ang only true fountain of youth. Miss Cheryl, fountain of youth. Again, no? Bawo si Cheryl, giniyang ako niya nga pinpoint, no? More vitality. Healthy eating habits and regular exercise. Kung hindi kita sa regular exercise, pwede naman na ang healthy eating habits. Alright? So what is this all about? And ginkuha ko ni sa research kaginsulat ini ni Alisa Keaton sa gihapon. So subong sa Mom's Heart, this is more on the physical aspect. Alright? Healthy eating habits and regular exercise amuni ang good and lasting naton nga cornerstone of health. Kagliwat-liwaton ko, amog lang gid ni sila ang only true fountain of youth. Di kung gusto ka nga gwapa ka man gihapon, no? And then youthful looking, amuni sila ang isa ka factor nga naga-contribute. We will talk more about this after our first music break.